0: na record na yan tabi. Kung sa bagas, naghihimasi ngunyan tabi. Pag makakan ka mo tabi, tabagas ang ipapanao, malinig na masapna na sana ka mo. Iyo po. Iyan ang trabaho kan CBMS mga katindogon.
1: Maghimasi.
0: And balikan ta Ma'am Rosa na ayuda kan yes, nakalis na pamaskong handog. Pig-announce ni Mayor CBMS din ang basihan.
1: Yes po.
0: Local na ito. Halina yes, po ito sa Saindo.
1: Yes po.
0: Okay. So probably otro taon ganun din ang magiging basihan. CBMS. Noong una interview ko kan CBMS, inali ako ni Kat. Ikatalaga ka pa. Hindi ako natawanan ka yung pamaskong handog ni Mayor eh. Aming ngayon alis ano. Eh, pigsingil ko si Mayor. Ako, ano man ang Mayor, tanasensus ako naman, pag-abot niya ako kan panahon, dahil man ako sinabay sa pamaskong handog.
1: Oh, ilingon mo daw.
0: Oh, Ed Bordeo, sanapon mo kung ano na duman mamang estado ko, Madam Tabi. Ako na ipa ko na sa sensus, mga pasensus na ako ni Disenor.
1: San Carlos.
0: Live sa One Radio, ang sensus na. Dahil sa buwang kami na sensus, sabi Madam. O, digdipig, parang verification na lang sa San Carlos. Last week, na gamay nagduman sa kuya na BSW.
1: Dapat naka-transfer ka na po.
0: Oo. Nag-transfer lang kami kasaro pa lang na bulan kasi. Mm. So, probably, unrecord me na sa buwang pa tabi. Iyo po, sa buwang pa. Ma'am Rose Dakulo na kita ki natabangan yes, sa pag-disseminating po. Information tabi sa satuya po mga parantabay kung yun na pagkaga. Although daw, abitin ang satuyang oras. Kulang pa na ng sarong oras sa pag-disseminating information. Pero, dakulao na bagay, Ma'am Rose. And we appreciate, na-appreciate na tabi na yaon kamo ni Ma'am Dayan yes, na makatuwang sa pag-disseminar kan tamang informasyon kan sa tuyang mga kababayan tabi. And sa 41 live viewers sa Facebook, salamat. Kadakol kay mga kunyan digdi, mga kahaputan na day ko din masasaro-saro pa, matibayong po talaga si Ma'am Rose. Dahilog yan. Sabi ni gini Ariel Arta Burlagdan. Dahilog yan, tama ko.
1: Pagdating si PD1 si Ariel.
0: Ay, tama lang talaga na maghanap ni mga matitibay. Hindi sa tabako, tabi. Ang ani na ariglado, pulido, permi ang trabaho. Iyo po. Kaya dahil magparangurong-ngurong, kung na ikaw mo natawanan ng ayuda, ta, dahil man kontrolado po mga katindugon, kan CBMS local, ang data na pigpapaluwas mo niyan, kan national government. Iyo, inalang po ang sabuto nindo dahil kontrolado po kan nambang lokal na CBMS.
1: Yes,
0: kung ano man ang binaba dyan kan national, sa national po yan, apodon ta CPBBM. Pagdigdi sa tabako, kumakabot. Ma'am Rose, mensahe po sa gabos sa mga parantabi ta, sa gabos po tabi na naglalaom na sinamaayudahan man tabi, ma'am.
1: So, malinaw po duman sa satuyang kuro-kuro na dahil pong pakaaram ang satuyang mga barangay officials, local officials, and sa tuyang kung sisay pa man na politiko, dahil po dyan kipakaaram. Lalo-lalo na po si May Para, bu siyang pagkaaram kang listang iyan. Hali po iyan sa nasyonal, dinirekta na po iyan sa lokal na gobyerno.
0: Okay.
1: So, kung kita po na si BMS Census kita kang 2024 and sa hiling tatius kita, may pag-asak po kita.
0: Oh,
1: kaya
0: po
1: ang sakuya sa nang panaguntugon sa Indo and pakihoron na pag may nagsisensus po na kilokal pa man iyan, kinasyonal PSA, dapat po magsimbag kitang tama, malinaw, honestly, and truthfully.
0: Yan. Makipag-cooperar. Kapag may araw kayo ng ayuda. Pero, otron, tapasabuton ta, Ma'am Rose, ang pag-sensus dyan sa Saindo, bako para sa ayuda.
1: Yes po. Ini po, profiling po inyay kang kada household, budak kang kada
0: family. Ba, disi po nindo, na kada pagmajan sa sensus, maayuda, bako po.
1: Bako po.
0: Bako po para
1: dakulo
0: sa ayuda.
1: Dakulo po na sirbi ang sa tuyang data. Dakulo po sa city planning po, dakulo na iyan. Sa tuyang pong CLUP, BLUP, dakulo po iyan na ano, mga sa tuyang children's ano-an plan, yaraon po, gabos na plan sa syudad. Nakaangkurahe po iyan sa data kang CBMS.
0: Baka lugod ang pagiling sa inyo, ma'am, sa CBMS. So, nangyayon, may ayuda naman sa taga-CBMS. Naku po, ah. Data gathering po ang CBMS.
1: Yes,
0: kaya dapat makatotohanan ang gabos na sa inyong pigsisimbag. Kasi kung ano ang sisimbag ko nito dyan, iyan man po ang maluwa sa survey.
1: Yes po.
0: Iyo po. No, kung nag-utiki ka dyan, utiko nun tabi ang survey maluwa sa... kaya dapat, so, totoo sa natabi ang sa tuyang isasabi.
1: Yes,
0: salamat, Ma'am Rosa, sa pagpapaliwanag.
1: Thank you, man, very much po sa pag-estig di sa Muya. Tangani na liwanagan man po ang sa itong mga kairiba sa barangay.
0: Ay, Ma'am Dayan, salamat, man, tabi, ah, sa pagtabang sa pag-sharing information. Salamat po sa inyong padagos sa pag-antabay. Sa pangaram po ni Mayor Ray, kan lokal na gobyerno, kan syudad yung tunay na paggamon. Hindi po sa programang Servisyo as in Progreso. Magdarangugan, girara kita. Sa otro tabi, mga katindogon, Biyernes. Ako po ang sa inyong program host, Ed Bordeos po lamang. Antabay ka mo ha, sa masunod na programang Tirador sa Uno. Sagkod pa po kita, mga katindogon, alas 9. Mapaaram ko na, matali ko, mahalipat ko na kita ng ibang anggulo. For the meantime, uning una para sa inyo tabi. Mga padimang

0: tira.
1: Terahon ta terahon ni fried chicken o fried egg. Nagluluwas na ngunyan mga tugang informasyon na talagang karanitin mirat ang pong pulikod. Hihihi, denso po. Natatay politiko na nag-

Bansa Tugan. Na iyo po ang pigkakahuron, tangani na magtabang databi na mapakaray at kanipo. Ay, manay, come on, kamo yan indo? Chicken or fried egg? Come on, mamimili, manoy, manay. Nadadali kita kayo. Apo, nagluwas mga to sa rupong bareta na up number 4 ang Miralo. Pilip, anong apod nga ni kayaan, inihong power tribute on tabi. Kang ta- kon makalaog digdi kumalak makalaog digdi indugo sa tapor power distributor na may halangkaw na charges na pigahan souls bata si Miralco ngunyan pa sana magpa magpaburugtak na kamutabi niin solar tapag si Miralco nakalaog digdi sa satuya sa probinsya Canalbay ere require na kamo mga katindugon kan Miralco na magkuanin permit para magkunyan, magpabugtak sa naning solar panel dyan sa Harong Nindo. Ngunyan na dahil pagkinakol ng mga requirements, magpa-solar na kamo, taurawan dahil pag Miral ko. Ang bida kay niya. Pagyao na ang Miral ko, di ba katindugon, pati pagbakal kan solar panel, sa inda na mabakal. Kung sisay man na politiko, nasa likod kay ni mga tugang, ala man siya. Sa padusang balik hali sa mga Albayano. Basta mga manay, ang sabi ko sa sino, papapiliyon ko kamo, kung ano mo yan indo, fried chicken o kaya fried egg, mamimili ka. Diyos ko kita. Nagkakabukinga na. Nagkakabukinga na. Nagkakaluwasan na mga katindugon kang tunay na kolor, pula or puti. Ayos ha. Igrestoryahan tan bagay na antadtod sana. So na aksidente mga tugang diyan sa San Ramon Salvacion kan nagtalikod pong banggi kan sarong banggi. Oy, Jibake, marina aga sa imo. Jibake, marina aga tabi dyan sa imo sa Bakakay Albay. Marina pagkaaga sa mga taga-Bakakay tabi. So, na-aksidente mga tugang, nahiling minaso initial na kopya kang CCTV. Pero, dahil pa talaga po klarado duman, kung napano, ano nangyari? Tamay kasabatan mga katindugon, halin tabako sa truck, ini man na duwang lunad kan motorsiklo mga katindugon tabi biyahe man nahiling ko sa CCTV biyahe mga katindugon sa opposite side kan truck kundi sa likodan nito may pick up mga katindugon na nagbubuntot ito ang pigihiling mga tugang tabi na tibaad na sabitan kan pick up. Kaya nakabalyo sa ibong natinampo ang motor na ini nalunad ang duwang persona mga katindugon na naging rason kung nanta ini mga tugang naligis kay tupong truck. Oh, kaya lang medyo harayo mga katindugon so kunyan eh harayo so position kan CCTV baka pwede itong masumano para mahiling lalo mga katindugon. Nangangapudan ko niyan sa so kapamilya kay ni pong biktima tasusaro po mga katindugon yung pangunyan sa ospital naghahagad man ng ayuda kasud masige nga ni kay ni ang kakapost sa sakuyang kunyan inihong live program na tiga ano ko tiga apodkaan tiga decline ko mga katindugon tasabi ko na nga ni sa primero paguna ko scam. Ta digdi sa samuya sa One Radio kada klan sa naghahagad din tabang mga katindugon mira pasiring digi po sa One Radio sabi ko na baga sa Sendo Sudma dai kita nagaako dai kami nagaako sa paagi sa nang kan pag comment sa comment section ko kan ma-verify ma-verify ko mga katindugon na iuna pala nito o pasensya ka mo ha ta gusto ta lang kaya digdi na maprotehran din mga katindugon ang sa tuyang mga kababayan iyo kaya aramang baga nindo na digdi po sa One Radio ang paghaga din tabang personal na minalig di sa samuya nangangapudan kita sa mga paraan tabay na pero gusto ko din na ipasabot ha na kami digdi sa One Radio wala po ning sa daring budget wala nin budget.

Taon-taon ta, ipadangog ko mga katindugon, so pahayag kan ina. Kan biktima mga katindugon na interview ni Erickson Sudma. Kahirak man kasi mga katindugon, di ba? Makahirak man. Sige, si Sir Manny dyan sa technical department, dahil ko napakadakulon pa ta. Kunyan, inihong mata. Kadakulon pa ang tema ta. Oy, G-Bucky, nag-apping nga po ni G-Bucky. Na, kayo ni G-Bucky ang sa iyang self. May panibago na naman, tabi mga katindugo, na oil price hike ang lalauman sa masunod pong simana. 4.70 pesos sa diesel. 4.90 pesos naman kada litro sa gasolina. 3.30 pesos man kada litro sa kerosene. Isagad na nindo yan. Ay nanindo pagpapara bitin-bitinon pan publiko. Ibuwan ang sanggatusan kada litro kan gasolina. Basta dahil na magpapara hero pa dyan. Iyon na yan. Adadiit. Maumento. Mabuyong magbarato. Salapi. Mga katindugon. Oy, tabi, si Tropical Storm, Quiapo. Bagyong Quiapo. Bako po siya, Batang Quiapo, ha? Bagyong Quiapo. Si Bagyong Quiapo, mga katindugon, tabi, sabi din sa report kan Pag-asa, mas lalo pang nagkusog bantang nagrarani tabi sa Babuyan Island. Sir Manuel Mugera sa Technical Department. Good morning, good morning. Edbordillo Sining. Good morning. Sagkod kita mga tugang alas 9. Pasalamatan ko muna mga sponsor sa Baano Mabitin kita. Salamat po sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Kung kamutami nangangaipuhan nin para hirayning cellphone na pulido magtrabaho barato sa naservisyo, daraw ninduan sa inyong cellphone dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Tamurag dyan magkuti-kuti kang cellphone. Bakusan ang cellphone ang kayang tirahon dyan. Kaya po dyan, napakarayon, pati tablet, pati printer, pati computer, MacBook, netbook, kaya dyan napakarayon. Daraon sa nandiyo dyan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Nagpapautang naman dyan yung gadget. Si Ibana Alawi pala, nagdigdi mga katindugon sa Albay naman kasudma. At ako naram ko sana na nagdigdi sa Albay si Ibana Alawi mga katindugon tabi. Di naman ko ito. Tasabi ko, ipapashare ko kuta dyan sa tuktukan mayon. Ahaplasan ako, bawal baga dyan magsakat sa may kunyan, mayon skyline. Ahaplasan ako ning mantika, pwede na yan. Abot na kami duman ni Ibana. Iba ko na kuta na siya. Mahagad kuta ako din iPhone. Dundi, paano ka? Uli na gayon. Kaya pigpatanidan ko na sana si mahal kong Ibana na kung mapupwede, likayan niya ang mga parasibang digdi sa albay. Tadipisil na kung masibang siya, pag uli niya duman sa Maynila namin, magpaparakulog ang tulak niya, dahil niya aram kung papaanohon ang sa iyang buhay na marahay. Ang sibang pati, dahil manarahay ang kanduktor. Kaya sabi ko, Madam Ibana Alawi, huwag kang lalapit sa mga kababayan namin, lalong-lalo na yung mga kababayan namin na makikita mong nalipasan ng gutom. Kasi pag yan nalipasan ng gutom, masisibang ka niyan. Nung ano yan, Tagalog kang sibang. Ayinda. O, dyan ka mo, magpa-photocopy sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Ta, may photocopier machine naman dyan. May brands iyan dyan, tabi sa Kalabaan Kansiga Avenue, dyan sa Simbahan ni San Juan, ASY Building, Kampangan kan South Star Drug, Kailera kan 7-Eleven. Yaw dyan ang Sweets.com Gadget Center. And main brands dyan po sa Tomas Cabeles Street, Barangay San Juan, Kataid kan Casol College. E Facebook account ni Sir Jun, inipong Sweets.Center. Ay, bako yan. So, Gadget Center yan duman sa inang pwesto. Ang Sweets, ang kunya niya pala ng Facebook account sa Rala Asala na Sir Jun. Sweets Cellphone and Computer Repair Shop. Ano naman tayo? Katuwang taman ang tabi na si store. Kung kamutabi nagmamawot na magnegosyo, maguro grocery, magturutindaan sa barangay nindo. Mag-saud ka mo dyan sa tabi na si store sa ground floor kan Tabaco City Public Market. Haranin po yan sa may food park. Kataning sa natabi kan sa road dyan na Lotto Outlet.

Igo dyan kan mga rinipak na lana, rinipak na asuka, rinipak na asin. Kompleto Ricardo Sanyaon dyan tabi. Dyan man hindi mababakalan Best Kapi Gold, Best Kapi Green, Best Kapi Black, buda so Best Kapi. Kaya kung magturutindahan sa barangay, dyan katabi magsaot tabako, surusuan. Gibohon nindong ka-partner sa negosyo ang Tabina si Store. Good morning, good morning. May bagas yan, panindang bagas. Atod man sa sinuon, programang ini kan Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Basta burak na pang regalo, dyan nindong ipag-ibo sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Morag dyan mag-ibo ng surprise bouquet, money bouquet, chocolate bouquet, budakan best kapi bouquet. Basta burak na pang regalo sa special location, monthsary, weeksary, anniversary, birthday. Dyan ka mo sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop magpag-ibonin burak. Tamaurag yan si Mr. Ronnie Bio Barsaga magkuti-kutiinin burak. Basta burak na kuti-kuti on, kikuti-kuti yan ni Ronnie Bio Barsaga. Dyan yan sa Proctos Can Divino Rostro. Pagilawag mo sa may arko ang primerong pwesto dyan. Harani mo po sa may food park. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop yan. Ipalo mo tabi ang pangaral na yan sa Facebook. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Taamo na yan. Siya, Sojo 24, Sil Oxygen and Acetylene Training. Kung nangangaypuan tabi ka mo ni Medical Oxygen, dawa matangang banggi, dawa nasa kasiraman ng turo kan magagom. Mabungkaras, tamabungkaras yan para pabakalan ka mo ni Medical Oxygen. Diyan na kamutabi magbakal sa Maxil Oxygen and Acetylene Training. Apara sa Medical Oxygen, nagpapabakal man dyan in Industrial Oxygen. Acetylene, buda nagdi-deliver sinda within the city proper kan LPG. Ampo, nagdi-deliver sinda. May regulator man dyan, may host dyan na pigpapabakal tabi. Ansa iyang pweso, niyong po dyan sa Porokuno kan Bunbun Tobacco City. Kararaya lang iyan mga katindong iyan tulwagan ang katarungan. I-chat nindo na Elena Fernandez para sa dagdag na impormasyon, para sa sino mga orders. Diretso na kamo dyan sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Good morning, good morning. Siyempre pa mga tuk, mga inipin nagpipresentar man sa indo kan Balayo, Gravel and Sand. Kung bye-bye sin Krabba man sa nang kaipuan nito. Damang ka mo kay Boss Manager Amo, Engineer Jun Balayo. Tabarato dyan. Kay Engineer Jun. Barato dyan ang bye-bye sin Krabba sa Proctos kan San Antonio, Tabaco City. Engineer Jun, good morning. Good morning, good morning, Attorney Yami. Good morning, Proctos tabi yan, kan San Antonio. Ihapot nindo dyan, kunhain dyan tabi ang Balayo, Gravel and Sand. Katuwang ta sa programa gini. City Council, Riner Burse. Tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo, Riner Burse. Tandaan, Riner Burse. Tandaan, Riner Burse. Siyempre pa, katuwang taman tabi, Board Member Carol Siga. Buda si Board Member Vic Siga Jr. Ang Vice Governor po, ang Gobernador pala, sorry, ang Gobernador kan Philippine Red Cross Albay Chapter. Morag manini si Board Member Vic Siga Jr. Kaya parakpatakan ta. Buda si Board Member Carol Siga. Serbisyo asin pagriparo sa mga taga Premier Distrito na po nagkikibrada po kay ito sa Godsangunyan, mantinido, sustinido. Siga man gilay on. Siyempre pa katuwang taman, Honorable Mayor, si Kapos Bilokan Bagong Malinaw, na nagsisinaw Festival Mayor, si good morning. Imbitari lamang ako, Mayor, si takunda imbitaran ko ang buhay ko. Ako na sana ma-invite kan buhay ko pasiring dyan sa Saimo. Siring man si Honorable Mayor Ray Bragai, serbisyo as in progreso para sa Tabakenyo, Tobacco Rising. Hala, tira! O ika na nakatutok sa programang ini, bad muya mo man tabi na magpatalastas. Muya mo man na magpa-endorse kan sa imo tabing negosyo. Pwedeng-pwede ako tabi, basta sa tamang presyo kausap tayo. PMS Daki, Michelle San Andre, Perla Bindal, Annalyn Bidal, good morning. Kay Daily Fox TV, Tibaad Pride Chicken sa Inda, Pride Egg sa to. Nabalota na baga, sumahal na singil kang kuryente sa Apiketo, tapos gusto pa sa Meralco na pang top 3 sa may pinakang mahal rate sa Pilipinas. Sabi ni Usla Unon, pahit-pahiton mo na nun siyang Pride Chicken o Pride Egg. Tapag arangkada ni Inian Totoo, may madepensa na naman. Ay,

0: Ditangko pang mabasa.
1: Hala, tira.
0: Antonio Camaya kay Bornasal King. Si Red, good morning tabi. Pabati po sa family Bornasal sa San Carlos. Kay Nelson Barya sa umaga, Barya sa tanghali, Barya man sa gabi. Marina pag morning. Kay Mels Nakanoy, good morning tabi si Red. Pabati ulit sa biyanan ko na si Araceli Bertillo na ding aldaw na dain nagdadangog sa imo. God bless. Ay, salamat. Thank you tabi.
1: Hala.
0: Asuncion G. Balabar, good morning. Dapat nga ni Lods, pinangal G mong nasibang si Ibana. Tangani na sa Roman ini. Oy, tabi J. Baki, ayun nga ni, ano ining big chat mo, riparuhon ko pagkatapos ko kan commercial. Tama, commercial ngon ako, tangani na makabuhil ako ligdi. Kay Manel Daniel Victorio, good morning tabi. Na supog Sir Ed Sibang sa Bicol. Nausog man sa kanya. Nausog sir. Nausog pa lang sa Tagal. Maluyo na talaga ako. Ano? Nausog man ang gaan. Nausog. Nausog. Ang gusto sabihin kaan, ka nausog mga katindogon, wag kunyang ka, mag-uro atras ka, kaya mag-gilid-gilid ka. Yan ang gusto sabihin ka, nausog. Sala na naman ngayon sir ang mga tirada mo. Bells Canoy, good morning tabi sa mga taga-kabasan kan baka kailway. Kay Julius Nabungalos II, nan sa iyang patarataraman tinido sustinido, dahil po nagbabago. Good morning da tabi sa mga taga-ginubat kan Purok 5 kay Mama Elsie, tapos na permi nakatutok sa kabos sa tagasan na Sidro Iraya, sa Monte Alegre family, kay Tita Evelyn, kay Tito Rihilio, kay Tito Rihilio, kay Bibi Sky, uro-otro. Merly Pubukan, good morning kay Manay Mila Brutas Evangelista. Siriman sa mga paradangog databi sa Tredo Sir Ed, pwede po makisuyo ako tungkol po hindi sa driver license ni Salvador Rakipo Plansya. Aniyon po iningon niyan sa barangay Yol sa Nisiro Ilawod sa Purok 7, digdi sa Ilawod da po ini Napurot, kang nagdara po digdi sa barangay Yol sa Nisiro Ilawod. Ang nakaagi, kan nakaagi pa pong mga aldaw ini po digdi sa barangay Yol. Pigpost na po ini sa FB. Kaya ang dayman po kinag-claim. Salamat Sir Ed. Tabi Salvador, Rakipo Plansya. Apunan mo, may contact number rin dyan manay Mila Brutas Evangelista. Lods, may bisita sa luwas, mahagad tabang. Pasakata na Lods.
1: Hala.
0: Richelle Davinalia, good morning. Good morning Sir Ed. Sabi ni Margie, diyan sa sityo matuo, ikan bisita na nagangaraw-ngaw na naman ang mga radyo dyan. Laman. Alas 8.31 na po rin pag morning. Mga manoy, imanay sa pagbultada ta. Papipiliyon ko baya ka mo? Ano bayaan mo yan, Indo? Fried chicken o fried egg? Pag irestorihan taan. Mga katindogon, ta duwang bulan ang plaso sa Indo sa Aleko. Magkakaigwanak special agma. Tanda nindo yan. Mga manoy, imanay. Mabultada tabi kita.
1: Hala, tira.
2: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad. Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vero More Garden and Event Center. Talaga? Bakit? Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapagranda celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron pa silang food trays, food packs, with guards at restaurants.
2: Imagine Casa Veramore, where elegance meets celebration, European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments you'll cherish forever. Celebrate life's most beautiful occasions, from weddings, birthdays, debuts, christenings, anniversaries, and reunions, to corporate seminars, private events, inductions, and graduation or recognition ceremonies. Choose from Hestia Hall, Jardin de Hera, Luna Piazza, or Marian Hall, each designed to bring your vision to life with timeless sophistication. Indulge in our Filipino, European, and Asian fusion catering. Planning beyond the venue? We also offer full outside catering, food packs, and party trays. Perfect for celebrations anywhere. Make your sweetest moments even more delightful with Sweet Grazelli Food Cart. Dine with us at Mauritius Food Hub Restaurant. Capture memories with our photoshoot session service around the venue and relax in comfort with our elegant room accommodations, complete with private bath and tub, cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page or call 0908-952-2422 or visit us at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Beside Pure Gold at Casa Veramore, we make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa Veramore, your complete destination for every celebration.
5: Pabili po. Ano po yun?
6: Pabili po ng supplement.
5: Supplement? Ah, wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
6: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
5: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang TDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin. But wait! Hindi lang pang-immunity at antiviral dahil higit ng 40 years na nagbibigay protection at depensa laban sa mga sakit ang Pauti Arco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure, at cancer.
6: Yan! Perfect for immunity, plus may antiviral property.
5: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamag-diet, exercise, healthy lifestyle, at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pauti Arco Capsule na may duble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pauti Arco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy, ganon!
6: Magkano ba yung Pauti Arco?
5: Ay, ito, 15 pesos lang, SRP po yan.
6: Oh, tamang-tama. 7.50 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
5: Capsule hahatiin. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Ganon, nakakaloka!
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis, and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop. Anrox Detergent Liquid Soap and Sure Soft Softener.
9: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and Sure Soft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap.
10: Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
11: Available in all supermarkets near you.

Bolta din ang mga tugang sa programa alas 8.39 na happy birthday palan kay Governor Rex Lagman. Nata birthday ko niyan, Sir Manny, di ko yan ay link notification ni Dita. Nag-post kaya si Consejo Bio. Happy birthday kay Governor Rex. Gob! Ay na ito, Gob. May kunyan ako digdi sa imo, Gob. May handog ako digdi sa imo. Kay Governor Rex Lagman. Gob, uni ang... Maligayang, maligayang, maligayang happy birthday tabi Governor Rex Lagman. Ano pa man go, pakantunin mo naman kami tabi go. Alay mo, madangog ano, may nagdadangog. Kay former Governor Rex Lagman. Happy birthday tabi. Pa-shoutout kay Lulit na Bukeyo, kang Sagurong. Kay Nabilaos. Good morning sa mga taga Kuyan, inihong sa ina ini San Ramon, Puro Kuno, Benitez Family, Tamakusugun Daan Radio, Joyce Bitos. Good morning man tabi si Red, bati ko lang ng advance happy birthday ang sa kuyang mama na si Loren sa Proxete, Kabangan, Tabaco City. Salamat tabi si Red. Lorita Luna Senyor, maray na pagka morning. Mga tugang, una ko, digdi sana sa Tabaco, sa Malinaw, sa Bakakay, sa Malilipot, may problema sa tubig. Pati pala dyan sa kunyan, sa ano ini, ang tubig digdi sa San Andres Resettlement, sabi may pagbabaguhain ma, lalo nga ni naglala, tamaski tagdo, wara ng tubig. Kang inot, maski dit ang tubig digdi, nagbubulos. Ngunyan, wara, tapos ang taramon digdi, 12 mapatubig. Paano man sumay mga trabaho pagkaaga, maray lamang kung sa 12 kaan, kung may tapos maglaog inyamita, kunda nga nga mi kung nuarin, magbulos pakiaksyonan man tabi, ta nag-iriwal na kang tubig digdi. Taba ko ako sa tindahan, may nagpasila, hirak man kang kamugtakan na warang-warang tubig, pakiaksyonan man tabi sa namamayo digdi sa resettlement. Ini po mga tugang, posted ni Angelica Maronalio Jeronimo. Diyan iyan sa Santo Domingo kay Mayor Bungbanda. Pero dawa wara man training sa waterworks, basta si Mayor Brisol Taribok, kan resettlement sign, tawaran ng schedule sa tubig. Mga makahirakunan, mga taga-resettle, ma-discuter tayo ni, utro si mana na, iyo, pag-disamation na ini, maray na aga, terahon mo daw ang sistema kan tubig digdi sa resettlement site sa barangay San Andres, Santo Domingo, Albay. Taang kinaraag ni Mayor Bong Banda na tao na patubero, digdi, wara man kiaram, taday man taratao, pero susarong tubero, igwa permi kitubig, ang pagtiyo sa settlement site. Barangay San Andres, Santo Domingo, Albay. Palitan na, mandalagan kang tubig digdi sa resettlement sign. Puro polpak. Dati may schedule kan kada phase now, wara na sa hulog. Kaya nagkakapirirot ang mga tao, nagpapagal, kakaalat kang tubig. Mayor Bong, tukalan tabi nindo ang tubero nindo. So igang aram sa pagkabit kan mga tubo. Bako suwara man na mga aram. Rapatidigis video kan tubo na ding tubig. Mayor Bong, makiasikas sa dekada na ang problema sa tubig o iyuma sa tiwi sa Malinaw, iyuma puro tubig ang problema. Digdi nga sa Tabaco, may problema man sa tubig.

Gabos man, ano? Para ano daw ka ini, para problema naman kita kan tubig, hasta na dagit sa tuya digdi si Lord, pinadarahan kita naman ng kadakol na tubig. Baga, higin nung reklamo kan tubig, Sir Nata po, ako dahi nakaubay, kaya si Agom, sabi ni Ian Lee Bungalon, arin ini sa listahan, sabay, pagpasensyahin ang tabi, taday man kitang magigiributan, listahan alay po sa nasyonal. Ang mga ayuda na iyan, dahil na magparakwestiyon, kunanta dahil nakasabay, kunanta si Poncio Pilato nakasabay, kunanta permina sa nan si Poncio Pilato na igwa. Pa-shoutout man kami ko pamtibia Abel Lugto and pabati ng happy 79th birthday kay Carolina Boragay dyan po sa Danao, Santa Cruz, Malilipot. Ligaya Bonaventi, good morning tabi. Sige, pait kita. Tigahanap ko digdi mga tugang, ta alas 8:45 na naman tulos, uni na naglilinaw na mga katindugon tabi ang dating malabog na retrato kan sa issue kan tubig man lugod sa kuryente sa Albay. Naglilinaw na mga tugang, nagluwas sa sarong pahayagan kan Manila Bulletin. Ani ha, napon kining detalyadong impormasyon from Manila Bulletin. Manila Bulletin. Mga tugang tabi. About digdi sa Manila Bulletin Business News. Tege, tatirahon tayo ni mga tugang. About digdi sa kamautan, sabi digdi sa Bareta Manuel V. Pangilinan, Lead Manila Electric Cooperative o Meralco, it's weighing options to expand its footprint nationwide. Yan. With Albay emerging as the seeking the power giant's intervention to improve its electricity supply. Yan. Mga tugang, nagahagan na dapo ning Sakuro an Albay sa giant provider na mapakarhay mga katindugon ang satuyang elektrisidad digdi sa satong probinsya. Ay na, lumuwas ka, gusto kong talikan baretang ini. Paraman takong sisay mga katindugon ang nagparapakihuro na kay Manny Pangilinan, tangani na dagos nang makapili ang publiko kon ano mananggad manoy, imanay an mo yan indo. Kamo po ang papipilion. Pag-abot kan special agma, madali nang special agma, mamimili kamo kon ano an mo yan indo. Mo yan indo ba yan ng fried chicken? O kaya fried egg? Amoy sa naman iyan, bihan pilihan nindo. Huwag kayong choose eh. Man sa kuya, bako man ako member kan. Inihong alay ko. Bako man ako member consumer kan alay ko. Alat ka. Tanapong ko digdi. Alay ko. Aluwas, ang tamaluwas na nang katindugon. Error ang nagluwas. Hinali na gayon. Garo may naka, ngayon naka-istorya, ano? May naka-istorya. Ali ang ngayon, nindo. Barit ang nindo. Ito nagkaribok na naman ngayon sa Albay. Delete. Anapong tanig di. Ngunyan mga tugang. Anapong ko girari. Mahanap kita ng ibang site. Binarita na ini. Meralco take over Aleco. To take over. Sabi, garing ha bo. Kan private mga tugang nagluluwas na nga ebidensya is currently honya sabi digdi mga katindugon Manuel Manila Electric Manila Electric Co Corporation gay dinhi ba ko man cooperative ano ta CEO or mira

0: No segregation, no collection.
1: Mari na, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, cocoa lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow box. Nagpaparenta man sindanin mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599-0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all and build it in King James Way.
2: Damdam na parang hindi enough yung sabon mo. Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as para talaga ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Kens Bago Bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
5: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
6: Hala!
7: Oy, kaps mga tugang pasen. Taso iba nindong mga minsay po da, dyo iso ko niyan, so... Pangapudan kang ina sa nangyaring vehicular accident, ay ko na po mapapadangog sa sign. Ano? Masunod po, Talubo, Tabaco, kasabay po si Ma'am Cecil Amog. Pasensya na tabi. Si Sir Manny dyan sa Technical Department, ako ni Sid Bordeus po lamang. Ansa kong angog, binalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa sign. Rin po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
6: Hala! Tila!
8: Bes, huyan ka palan? Marino digdi, may dumanon kita.
9: Ha? Nata! Ka.
8: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
9: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
8: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin dati kitchen, last linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
9: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabak, tampang kang tambkel, kahalat mo, musla.
10: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetria Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
11: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office,

0: kaya business. Bisitaon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
1: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Soap Softener.
3: Para sa inyong labahay man o sa Argent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Wednesday!

0: Well, thank God it's Friday. At kamusta ka na nga ba ngayong morning na ito, Katalubo? Ako po si Cecil Almog. And syempre pa, kasama natin ang ating beautying co-host. Wala iba kung hindi si Teacher Che. Good morning.
1: Hi, good morning, ate. Good morning po sa ating mga Katalubo. Kumusta po kayo?
0: Patamang-tama. At ang ating topic this morning ay patungkol sa career transitions, ano, Teacher Che. E tanungin muna kita, ikaw ba ay nakaranas na ng career transitions sa life mo?
1: Yes naman. Oo naman po ate. Oo. Magbibigay pa ako ng example.
0: Mga ilang career transitions ka na?
1: Yung latest

0: ngayon yung ano ko. At madami na rin po.
1: Marami na rin.
0: Na nalibot ko na yung tabako.
1: Ah, talaga?
0: Pero ano, sa ngayon, yung ano ko lang po, yung latest lang, uh-oh, yung from call center agent to non-teaching,
1: uh-oh,
0: to ESL teacher.
1: Wow, yun. Talaga naman. Oh, ano ba yung ano, nakita mo na mga benefits ng career change?
0: Siguro yung ano, personality development, ganun. Mali-develop yung social skills mo din.
1: Oo.
0: Lalo na kapag mahihain ka, madidevelop kasi mas madami po yung makikilala mo na mga katrabaho.
1: Oo. Introverted ka ba, Teacher Che? Introvert ka?
0: Opo. Pero pagdating sa kids, ano ako, extrovert.
1: Oo nga. Si Teacher Che ang aming ano Sunday school coordinator. Mm. Okay, challenges naman. Siyempre, no? Challenges ba? Chances?
0: Meron po ate. Especially from gen to nanti. Yung una, yung katawag gabi.
1: Yes.
0: So, gising ako ng gabi. Na day one teaching na ako.
1: Uh-uh.
0: Parang nagigising pa rin ako ng mga gabi. Yun. So, pagka umaga, parang wala kasi sanay sa mga. Tapos yung body clock ko, talagang gising pag morning.
1: Okay. Eh, paano yun na ikaw ay na-mention ay isang online teacher? Gabi din ba yun?
0: Balik, walang bumalik. Morning, nag-work pa ako ng morning. Then,
1: oo, wow na. Sobrang sipag mo naman.
0: Ang ano ko ng PC, nag-gawa ako ng ano ng
1: na-enjoy mo naman.
0: Oo. Kasi na-enjoy ko naman.
1: Kasi ay passion mo eh, no? Oh, teaching.
0: Teaching.
1: Oo. May nakabig sa akin na ano siya, family therapist. Ibigan namin ni Pastor Mar. Sabi niya, oo nga naman, ano? Sa lifetime mang naman kasi isang trabaho. Sabi mo nga, ikaw nakailan na? Six? Ilan ba? Six tama?
0: Guru more than six? Work, opo.
1: Pero yun na nga, kasi nga, lahat yun, syempre, nag-contribute siya kind of work or what kind of worker you will become, ano?
0: Okay.
1: O, para sa'yo, aside from yung sa physical, ano, physical schedule, pa yung pinaka-challenge dun sa career transitions mo?
0: Siguro din yung, ano, yung pakikisama.
1: Pakikisama.
0: So, kasi since ako ay mahihain, friendly, so, nahihirapan po talaga ako mag-adjust sa tao.
1: Ah, talaga?
0: So, it takes time po for me to adjust sa isang environment.
1: Nako. Sige. At yan na pag-uusapan natin. Baka merong mga millennials o young professionals na naka-tune in. O kaya Gen Z, sa no, na di natin alam, baka nanghihinawa sila kasi... Baba, isang taon, dalawang taon na naghahanap ng work, di ba?
0: Yes.
1: Ano, Teacher Che, wala pa rin work na nahahanap. Sabi mo, di ba, gano'ng katagal kang naghahanap ng work ano upon graduation?
0: Siguro, ano, buwan ba? Tapos minsan
1: so, buwan. Buwan. Hindi taon.
0: Hindi taon, pero... Mm-mm. Buwan.
1: What would you say, halimbawa, paano kasi malapit sa aking ano, sa well-field na pinag-grad? Okay lang ba? Halimbawa, mag-apply na lang kung mag-apply ko. Ano yung mapapasok?
0: Bakit yung ginawa ako, oo. Kahit siguro kung alin na yung unang mag-apply, nag-grab ko. Pero kung ano talaga yung work, yun na lang yung sundin siguro. Magkalito-lito.
1: Initially, okay lang na.
0: Iba.
1: Umpisa, no? Tsaka maganda yung sa resume mo, di ba? May maila.
0: Kasi mostly tinatanggap ngayon na may working
1: sa... Kahit konting. One year, ganyan, ano? Okay, mapap lang yan ni Teacher Che. Babatiin ka, Teacher.
0: Pero po, yung pati na tututututu.
1: Ay, ganda!
0: Happy Mas Kabangan, Tabaco City, and all teachers po sa Kabangan Elementary School.
1: Yes.
0: Kay Ma'am Vic, napakabait ng principal. Thank you po.
1: Kamusta po, ma'am? Okay, listeners natin. Cogs Canyon, good morning po. Sir, ay po, na nataga-Balading po kami. Da si Christian Escarillo, si Kim Boya Rega, Akanya, si Kim Ogra, si Book, si Mark Ronya, si Silva, si Cura Benuto, si Zacasita sa Peña. Ayan. Jay, lumabas si Joni Calieja sa Gabos. Sabi niya, Bilo, good morning po. At sa Brera Christian, good morning po. Ma'am Cecil and Madam Che Brutas. Hello kay Ligaya Bonavente and happy listening. At si Jessica Bilo, okay, nanalo no, sa ating quiz. Hello din kay Ma'am Jolette Borais. Kamusta na kayo, Ma'am Jolette? Kay Gwen. Sabi niya, Ma'am says, tune in and watch me. Eden, hello.

0: Marav. Okay, at sa mga naganais pa rin po na sa ating Talubo Isles,
1: gusto mo bang makamit ang iyong pangarap?
2: Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-graduate pa kaya ako ng high school?
3: Ako naman, nalulong sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako
4: ako, kaya ako sa ko, ginapang pag-aaral. Nahumaling ako sa computer. Ayun, hanggang ngayon ko nakaka-high school.
5: You still have a million. Huwag manghinawa sa pagkaon ng Talu. Department of Education Office of Tobacco and Learning System ng Talubo Isles. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Tig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na IELTS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo entering junior high school at senior high school.
6: Totoo ba yan, DJ Chloe? Susimang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
5: Well, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online ikaw ay participate sa classes and as yes, by tuning in and being a student, your dreams for your future will come true.

0: na kung inyo identity natin. We're fans, very confident on pinag mo, no? At nakakapag-promise mga kunan, yung runar, ang damn sure yan. Kapagoy o tumaho, ating magpapasin na bilang isang dan. Hindi madali. May mga on na magbigay talaga ng sigla. Yun, marami tutulot talaga siya ng doubt or yung nag-sonto ng bago sa ako. Para hat lang ang magsisimula ang nato, no?
1: May mga
0: kaya
1: ibong
0: pag-aano ka ba
1: yung
0: challenge
1: siguro yung human ano ba late no abrupt no
0: ay opo yun po ba
1: kasi hindi lahat usual okay yung ng worker volume yung transition
0: yan
1: kailangan
0: mo no red so may paon naman ay pagkabalungkot potsilit mga kaibigan isit lalo biglaan nga ito na yung naiisip takot of sin ka pag ang kaunin ikita hindi na ilang then lalong ipon ang lalong ibang pili mo inaambag niya anong ano yung tiwala for abnag ay magandang pag abnag yung dati yung sin yung dam na wala sa kumpanya na di ka ito mo wala na nahihiya nararamdaman
1: ng may mga professionals ano na sila sa in-chain or involuntary ba rin dumaan din sila sa ayon?
0: Yeah, very part maran yung mga transit na aming telling emotion pag nawala na o puno ng makaranas ng kung biglaan lang natapin anxiety po na feeling yung hope lalong hopeless at yung pasarili no? Feeling of affecto sa tulong but to the point na na-affect friendship niya. So I have nag-doon sa ibang function niya kayo yung point na medyo tunggal dahil ipentrata ang
1: OF
0: daw na bumalik siya dito so naman sa tagal ng panahon wala siya inahirapan kaya depression at wala na ganito po na yung mga sinira medyo na narapang mapasuma
1: ang opportunity ano ay mga itagal siya na bumalik
0: muna so po ang food yung to for po ang nagpo-provide
1: fan
0: family and then
1: yeah grabe no so mention kasi kung success no well mo or doon sa job then si na yung ay doon na attendin yung self-worth or yung but go kung at years 15, 20 at yung ay akina year mo or na yung no, di kaya parang feeling ka eh yung pinagdadaan isang bigate o off
0: totoo po na talaga subin yung paligat ay mahal sa buhay mananap yung biglanda ng product na ita-ilustanding at re-relangan walang sevian lahat-lahat tibiglaan yung bango pagkasyon ka pa rin kaya may pag-ating tayo yung lawa no, at yung mga nawala yung pag-aos so talaga po may pag-aos yes.
1: Oh, tanong. Siguro hindi nung mga kapit siya, di ba? Walang, pero ba hindi mo at siya ex-wife? You, di ba? Ti, kung ang doing self, di ba? Else, so,
0: Okay, yun no, yung yan. Ano na, dahil dati nga, ang alaga sa mga magpundal na pin. Sa ngayon lang, isang ba, proof ako, person, no? At pabuhin nga yung bigat.
1: Someone would always receive a ban, siya na ngayon. Kana na, at saka, makasi a setting na discarded. Di ba? Kasi, ano, contrary, well, nagusok. Tapos for time, tapos yung chapling na yon ano?
0: Kung kakaitan ka na bata,
1: diba?
0: Ikaw yung mas mabagay. Yung ano, iba na yung biology ngayon, yung
1: medyo. Kailan, blessing naman. Arapan na, chap, no? May ang time, asing ba, career trans.
0: Well, alam mo nagsasabi na pinakabiguan, pinakaaning buhay. Kung nag-design ka, or naminig, tapos mo agad, wala ka ng sinip. Minsan yung ano, is paala, transition. Una, bubuk ng magandang afford para tao lang kaya nang mag-negor. Nagkang tayo makati, na-enjoy mo kung ginagawa. Minsan, nakilala, tanggal, nakaharap from home.
1: Oo.
0: Yan, ba, nakakaramo, leave, or unhealthy yung work. Salamat.
1: Oo, para sick na work environment. Oo.
0: Iba, i-improve yung relationship sa pagkakaroon. Or yung mga discover mo, ano, sa phone, tag-lang, libro.
1: Nakabanji ban kabi. Ako, no, eh, di ba? Meron ako time work. So, ngayon na

0: Man, then, pala, ano ba, siyang calling, no? Iba pa yung, what are you trying to say? Pronounced, kasi kung, gasper. So, ako na, ay, mag-full time. Ayan, marami akong mga, may teacher, kung mga, yung in retrospect, ay, kulang pala ang panahon. Hindi sayo. Ganon, tsaka yung, panin, yung, the ear. Wala akong ganun nga dati. Mga ganon, nakikita yun. Match talaga sa yun. Sising dun sa work. Sa takes ano rin, intentionality. Looking doon sa trust, no? Sabi, tingnan ko kung abi. Kasi, pre, yun, yung ngayon, yun, eh. Yung, sa aking, ano, gusto kong, diba? O, motion yun, diba? Parang, dita, kailan, di mo rin makita yung behind the,
1: opo, talaga, yan mo yung, cyber life nangyayari. Pero, alas po, paatik sa kanya, payo lang sa Pino. Pero, paano na? Di ba, alam mo, it takes, patuloy ka.
0: Oo. Oh,
1: no, ganun yun. Ha? Sa'yo para, alam mo yan, may tika or hindi ka, may
0: just ang ganun ko, ang kakakano dun sa day off lang sa kanya, syempre, naganan. So, hindi ka makikita mo talaga agad. Sing. Yun yung katotok.
1: Okay, ano, tumingin. Wala, hindi na. Tapos, nasanay ka na. Yung may wala mo, biglang na.
0: Yun eh, no? Yung, then, yun, mga professionals, ano, yung security. I'm searching.
2: Agree pa ako dun sa sinabi niyo pa, at managa yung skirt transitions yung yung siya na yun. Doon ko din marunong note. Doon ko yun
0: yung passion. Yung
2: kaya. Yeah. At anong ko kayo, how real I'll be?
1: Sa, yun nga po, ano, talagang na baba. Haluhan na ka lang siya yun. So, tapos ang hindi lang there is also ang sa yun, mawala na sa makikita. Yung ganyan. Kaya doon sa birth, parang ka na lungkot, ma-explain, mag- yung mood, no? Lahat ko to routine, no? So, concentrate me. Events din na parang lagi na lang, ano, no? Leaning toward na gawang, na ano, hindi mo pala kano, ano yun, na mag-benway na a lot of things, no? So, mati, kailangan meron tayo makita sa kita, makapay, talaga. So, nahihirap po.
0: And sure, dyan yung relation tayo pagkaka gaya guy view sabi na may hopeless na pero no naka din na na eh ring banan ano ayos asking ba sila sa na ibang question ito well Francis so yung relation na ito hen lalo na significant pin natin
1: nung
0: you
1: ka ka na naman palagi ka lipin opo it's just dali ka even po nga tinagawin na data eh nagpapanang pagalan ilayaw ganun even yung mga hindi na alaga okay. Na pakausap hindi ilayaw so siya maitin dito na data pala ng pag-aas
0: ganun ang perfect pag man nagkumukun perfect Lord siya wala ng trabaho hindi si sa
1: hindi po ano po hindi siya ako po pinas ng kahit or iso na hina isang naran yung yung makiperson gat siya mga lumagang kapigas kung pa, so sabi ko ni Mina, una tagal na kaibot, yung luwang ko na ba yan, infection, malungkot ka. So, si Kaya, hindi ka na po sa kaayo, ay either tulog ka na or katulog din, kahit ka na lang, ba'y tumibig. Or naapektuhan na po yung kapit. Ito po yung relation sa bahay. So, yung araw-araw luwang na. So, anak kayo, hindi ka na nila man. Either, hindi ka ng pag-intasyon, wala ng direksyon. Hindi na po talaga tanda po
0: na. Paano, no? Or sub-career? Ano nila?
1: No,
0: yung
1: nila. Makita yung magpapay. Hindi pala yun ang, ano, apin yung kalooban. That's
0: okay.
1: Nila yung ginusto.
0: Sa totoo, sinabi niya ma'am na huli, sorry. And even, maliit doon sa...
1: Yung may they feel about them. Maganda pa, alam, hanit lang. Galing ka sa ganito, may mga ganun. Kung matapos, ayaw forward ng laking mo. At pagplano, yung pamilya, na ang sabi na hindi, manadri, pasitibo, hindi, hindi, alam niyo, ang mga misses, meron sa pakasta. Okay. Pag matagay ng tao, ay yan, pinakos. Mahalaga po, less fight that, no? Isang kaliwa, kasi pagkakatap, pangangamusta, sure na, kapag may kumukupo.
0: Matala, okay.
1: O yun nga, hindi ko ba, na, nagyan siya sa trip, naging old, ipa, nangyari, and then, nalap minsan yung pangangamusta,
0: hindi ka, hindi pa sa pangerong job opening, sa yung, no?

0: silang na problem.
1: Iba, no? Ay, kaya him open.
0: Ito nga ba?
1: Ah. Yung
2: banat
1: ng Japo.
2: Sabi ko lang ganun.
1: Oh, yal. Sa pinaganap. Kasi mas dapin mo.
2: Action ka talaga.
1: Sanza. Maganda po. Miss May. Sige na.
0: Action natin. So, ba't nangyayari sa
1: Kimbao? Yes. Eh, talaga.
0: Kailangan. Feeling buhay
1: ni
0: color.
1: So, edi mo na listeners na kapag dali lang hello sa Bilya Bishan na out, awesome out da kaya always follow on. Kabinda.

0: ano na ano, what can face the transit will
1: tama
2: well po tayo pa yung career sa example na napilitad ng sitwasyon mayan sa din po yung denier at yung pa ako na kayo sila ko nakikipondre ngan pong maniwalan ko ang bakit pag-iisa at sa bawat pangyayari pangalawa po bigyan natin ng panahon magkakamiya ako kailangan po talaga pag napangyayari kadamay. So, po, pantin, yun is na routine, no? Makapatuna, yun na, no? Sa pinatatanti po ito, gano'n pa, bago ng mga kaalto po, at-atabi mo yan yan, or bagong alam. So, po, ito po yung time, mas daming for at equal skin. Another moment na may isa ka ito, sa itong panahon na mahirap, ang man, pag-ato tayo, labuting na, no? Nang nangyari na, yan, trans- hindi po buuan natin.
1: Grabe, last May, ano? I'm sure nagtutunan na listen thoughts po sa our apps.
2: Especially po sa kawalan ng panahon ng aking na sa sarili. Ano po ang nangyayari sa atin? Ito na tayo bago. Para po na may pag-asa sa Lord. Para tayo sa kita, hindi pa natin naiintindihan kung isip pa ano, ano sinama. Pero ipabago yung birth.
1: Ganda.
2: Hindi nawawalan. At magawa ng bagong bumban patagsin, no? Sabi ko na, isa pa lang simula ng pag-ask, lep, sa'yo, nakatulong mapagpapakingin yung discussion.
1: I'm sure, po, ang the blessing, si Maila, miss man na nga, kasi dala, diba, yung mga nabag, dyan yung shock, sure ko, eto, selfie na doon, yun, here, sinabi, mga luck, no, and, no, sa lamadaan transitions. Okay, po, ayun, at, ang ating, oh, diba, makatulong din, ano, sa, sa ano, no? Isang gift shirt mo, t-shirt sa paghahanap ng ano kaya ano tata Miss May na to sa ang sinold ano po ang tamang sa ay nyo po 09-6-9-3-11 at tayo po ang ina ni Miss May let's
2: batay manalangin aming mas salamat po kung mapag-usapan halagang buhay babago sa aming hanap career ngayon po na, na dumara career transition kung kusang da mayroon din nawala ng trabaho simula po, ano ang susunod na Lord, ang takot naman. Sila po ang panghihina at ang alinlangan ng pag-asa. Buksan po ninyo tamang oportunidad ipaalala sa kanila ang halaga kasalalan ng trabaho. Ito nga ng nilayunin. Bigyan ninyo sila ng karunungan sa bawat disin at sa babago at sa pang magtitiwala gumagabay sa ang. And Lord, dalang bawat tag kanilang mga maanang maliranin sa nilang lahat. Ibig, pagalingan ninyo ang agawa, mga employer, ang lahat ng trabaho, ng daluy pag-asa at pagpapalakas ng mga ito. Kayo din po, Panginoon Palates, no, sila Kuya Manny at sa nang pag-ibot tapakot ng unburdened, you know, 4 points ang nila pong pag nilang gawa. Alam mo po silang pagyabungin ang kanilang personal, karir, bawat kanilang maraming namat po hanggang sa pangalan ni Jesus, aming kapag-in.
1: Yeah.

0: Alam na ating mga po itong awin. Alam niyo yung song na to? Butan niyo. Carla Martinez. Ayan.
1: Okay, sa Miko.
0: Ayun, no, blessed po ako.
1: Thank you.
0: Marami sa... Okay. Na nating tasa ngayong ay... Ayan. So, bibigay tayo ng chance. Si Jude Los. Okay. So, ano career kang tamang... Okay. So, papaalam na, batiin ka May. Batiin.
2: gusto ko na limara. Counseling needs. Listen. Pwedeng number 90031. So, ang count para sa mga couples, mga problems, at sa mga families. So, problem counseling, tawag counseling and training center. Kami po yung located sa Sama. So, tawag counseling.
0: Okay. Number?
2: Yes po, 0995.
0: Okay, 09.

0: 203. Thank you. And you also counseling, ano?
1: Yes, counseling na po. Tulad niya na medyo malaki
0: pa sila who are experienced. Sige, marami din po. Thank you kay Alia. Thank you, Miuli. Na naman ang God bless po. Alam. Thank you, Teacher Che, sa pag-min na ngayong morning.
1: Welcome po, ate.
0: Sa ulitin, kami po ay magpapaalam na. Ako po, so Amog. And thank you din kay Kuya Manny Almoguera, ating nag-director. Salamat din sa palugit na fights na overtime. Thank you, Kuya Manny. And of course, ang ating naging professional counselor this morning ay si Miss May Gomez ng Amara Counseling and Training Center. Ako po si Sasu Amog. At ako naman po si Che Bruta. May nagsasabing, may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, taba!

0: Palubo as in asenso lang, kapwa Tabakenyo. Kung may kahaputan ka, manunungo sa impormasyong sa indong nadango, pwedeng mag-text
1: sa CP number 0962-409-3467.
0: O pwede man mag-message sa All for Christ Ministries FB page.
2: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
3: Listening to One Radio. Tindugo na sa buong Bicol.

0: Magandang tabaga, Bicol na lang ang hindi tindong di tindogo na makinig kayo ang 91 Radio Tindogo na kayo dito in ko talaga. Patayin yung rad tayo.
1: Malindo ko.

Passada! Minha saquida, babá, fica louca!

0: Hotel Pinalete with contact number 27135.
1: Looking for a conducive place or suit your home? Come and visit Hometown. One hotel with spacious air, hot power, and secured parking area for your Zone 6. Near Fatima 48-09-637. It's a mess. Facebook page. Vince, now, decided to assist today. Vince, your home. Home.
2: Souls and this one radio now. Mission station radio now. Balita formasyon. Ang kuto programa ni programa nam sa singit sa pinta ang kanasang kun at unpan si Solmin Fish ang kanas mayor ang zoma sa sanga using
3: Money dating ni diba? Sige po kasi sa good ni Anyan Sikta Magmatiko Pera Limpia niya sa tuyang halo ay tindugon sa programa yan. Siya naman sa tuyang kita Hey brother, da, mga active na po para katangaipang yan hindi po napagkakita si Ma'am Kat, Ma'am Marina B.
4: Marina po.
3: Nag-ibig nga, actually ako talaga. Sorry. Pumplang Kat. Kat mga gayon. Problem da. Dumdum mo ko.
4: Tingisip ko.
3: Actually ito, pagkapakahanin na o ay pagsalin yung nag- So, arang mga 2 months pa lang ikan na nag-assume sa office na
4: pero, sir, February,
3: na ano takan na digdi na yun. Sabi, haluyan masana, super cute. Pakarap mo niya na. Okay. Good morning. Good morning. Dyan sa ten. Yan dyan si Sir Manager Chip Ed Bornilla. May mga gusto po kamong kapo sa serbisyong pinaghan na City Library. Yan po sa ten ngunyan. Tayang staff. Maging katuwang ta sa pagdisiminar ni informasyon lambang tawakin niyo. At ang update sa sendong opisina. Kasi, kung sa kanan ng ano ba yun? Kung nagtalikod pa lang na presentation kan one accomplishment man kan.
4: Opo, sir.
3: Oo, niyaong kadup. Oo, niyaong karuduman sa piska ni Vice Mayor Ate Gaw. Kasi guwa ka mo kimang presimento yung na saluman ka na panglungs na sa baga naging para mas makatabang bukan siyudad ding tunay na pagkamuot. Kamu na nila bilang aguhan dyan sa kunya sa asa dyan. Ano ang pagmati na narikog?
4: Maugmahon din talaga po. Ayun man po ang aim, access me na nice. But okay. Actually, okay. So sa tuya pong library, nag-orting, play niya siya role niya. Uh-huh. Komunidad. Ayun man lang talaga may kaysa kuya.

0: po.
1: Na yung output na mas mapahiling kung ano kung sa tuyang library supported.
0: Oo.
1: So recognition po more the library can be.
0: Okay, so yan na din ang hapot ko sa saimo niya. Sa imo, ma'am. Ano man ang gan? Duman sa recognition, pagpigpahiling kan sang gunian, gusto tang ma-elaborate sa mga paradangog. Ano na kamo nagpa-function, abuhan nindo, imong leadership tabi?
1: Eh, sa sarong taon, duman sa kay VM, Glenda. So, sa tuya pong naging mga, actually, those program, mga programa na din, nagibo po kang library for the past few years.
0: News program.
1: So, function, I can say po, no, na mas nagiging active ang sa tuya pong sa to reach no sa tuya pong communities. So function po more on mga information literacy to provide test no po kang sa tuyang mga resources ta arang taman depende ang kitang technology madali na ang pag-access ka information. Actually a lot of students still no duduman pa mo sa library to search for the information that they need. Po, so mga functions that we are doing that to make it more proactive, no. We are doing no camps.
0: Okay.
1: Minaduman po kita sa komunidad kung ang komunidad ta po dai kaya makaduman sa satuya po.
0: Okay.
1: So, mga function din po more on nagigig parang then po functions na ito. So, ito po sa nagiging basehan mga programa na ming itao sa tuya pong community. For the 1 year, I can say, we were able to conduct a lot of programs sa mga aki.
0: Okay.
1: Either ang mga aki sa tuyang library.
0: Okay.
1: Minaduman sa tuya pong...
0: may request sa ito. Alibawa, particular na barang eskwilahan, na-request mismo sa opisina ka need meaning to help us ngayon para maturuan.
1: Yes po, pwede request, okay. But on our, actually, nayaw na po kami.
0: Oh, kumbaga, so, nakakunya na siya.
1: Nasa
0: parang,
1: calendar.
0: O bakit na, nakaprogram, ibuhon ka, opisina kang library.
1: Opo. Bale, okay. Yun.
0: Itemize din, ayun na bulan, do the bulan.
1: Opo, dapat po. Yung mga times na change so sa tuya programa, sa iba-ibang cancel, but namo-move month. May iba kami na tiglalaag. Although dahil mina-anticipate, pero taag mi po sa tuya pong programs. But more na plano na mga within a year.
0: Kaini po na speaking sinasabi mo kasuba ago, number one na problema, literacy. Kan sarong na nag-atin man na magura papaklase din sa tabako na sina out mga naka-entry from grade 6 nag-sign ng part early assessment na igwa kod sa grade 6 ngunyan nalidipisilan magbasa. O paano ni ma'am ang po pwedeng maitabang duman sa ginigibo nindo na kamo na mismo pwede ba i-touch din ang opisina po nindo?
1: Bali po sir, nag-reading shoot program pa mga ake.
0: Okay.
1: Ang ginibumi po na po kaming mga other teachers,
0: okay,
1: para po sinda sumagturo sa.
0: Okay.
1: Although their first time may na nag-reading tutorial ta niman po talaga so pag-decrease po ng yan po kasi literacy so pagbasa po kung sa to yung mga aki.
0: Uh-oh.
1: And isip pa kaming ibang programa although ito po yung step to actually ating community when it digdin ni manungod po sa literacy po.
0: Din ka mo sa mga kunyanta sa kasama mga basta digdi sa tabako. Anaram ko through the Rubia.
1: Opo.
0: Igwa kini si Ham po City. So such nindo para
1: yes,
0: maging katuwang po.
1: Sa si Ham din po. So mga po duman sa summer reading tutorial may hali man po. Po ito. So, nakikipag-course sa iba-ibang office po. Matabangan kami sa Arog Mi.
0: Okay. Kasi dakula ko na bagay po iyan. Sa paagi kan sa initiative sa opisina kan pag sinabi kasing library, ako ang minaisip ko. Pag sinabi mo, di ba library, kadak lang dyan, mga materials dyan, magabos mo sa sinabi tang library. So, ang pag-arog kaya na may halip sa ngaya ka mo, pariling ka mo sa mga aki, ang mga material.
1: Opo, kami, po, so free na po, lang po sinda.
0: Sa mga aki.
1: Opo. Na, so kung ano po pong pwede may mataos, talaga food na muyaming mataos.
0: Without the request kan eskwilahan, pwede din ka mo siya. Halimbawa, maduman niya ka.
1: So the time po, kami akipag-communicate sa kada. Duman kami kung pwede participate sa Arab Grams. Actually, aside duman sa summer reading, ito pong summer reading tutorial po, kami ang nag-tapis nila. Kapitad po kang Bumbon, and kapitad po kang Kapmayan, and Kapturd po. So, nagduruman po kami. Kami po mismo so nagpwede po sindang mag-participate sa activity.
0: Barhanap ang mga maging kumbaga programa.
1: Yes,
0: barangay. So, magayon ini ano, ang katindugon kasi naging problema. Pero, kung naging problema, nandun sa point na grade 6 na pero marunong.
1: Actually, wala man po kami for

0: para po naman.
1: O research
0: o,
1: na.
0: O po research. O. I think po, no, sa nailing may man lang po, any basis man din po ata sa, anong church, like sa DepEd mm-hmm. po.
2: Sa DepEd, o.
0: Din po, sugarisme. Mm-hmm. Tapos duman na lang din po kami ma-act based on those issues kasi uh-oh. As much as possible, we would also like to see kung ano sa mga trends and issues mo niyan na mm-hmm. pwede kaming makatabang ayun. Sa library.
2: Ayun.
0: So, iyon po ito. So, po from the outside naman po.
2: Mm-hmm. Ah, katindugon tabi. Pero physically, ano pisina, they nasisiruhan, pero may tao.
0: Opo, may tao man po. Dahil man siya nasisiruhan. Aside from the books, so mga clients mi man po, uh-huh. ang tigagamit is susamuya po mga computers.
2: Oo. So, nag-equilibre na sa computer.
0: Opo, ano? Nag-research man po sinda sa uh-huh. sa tuya mo po mga computer resources. Mm-hmm. So, nasisiruhan sa library. Mm-hmm. Kasi, ano man po kami, mixed. So, may mga books kami for those that would like to search for information. Mm-hmm. With the physical resources. Oo. And meron din po kami mga digital resources.
2: Pwede ka na mag-booklet ka libro, mamili ka, pwede ka sa computer, tabi. Oh. Kang last time na mag-hurun kita kay ito, tabi, Kat, na mga nakalihis na bulan, so episode na primero tang pagtuparan, igwa na talaga ka mag-setup ng mga computers. Ano, nadagdagan ito ngunyan or day?
0: Dagan, sir. So far, yun pa mangyari po sa numero. Oo. Pero, tigaano may po sa budget may na dapat consistently magkaiko kay pagdagdag.
2: Mag-upgrade. Opo.
0: Dakulong kami, sir, na digital literacy training. Uh-huh. Actually, ito po ang in-demand ngunyan sa Muya sa library. Dakul uh-huh. nagkaharap po sa Muya sa FB page may if kailan so next. Kasi uh-huh. every time na magpo-post kami about the training, agad-agad parang full slot na. So, mm-hmm. ito ang tigigibuan may paraan na madagdagan nga niyo mm-hmm. sa mga computers na dakulao na bagay para mas dakul pong capacity ang mas ananta po, matauan ta po ka itong chance para sa training na ito.
2: Mm-hmm. Ang kunyan baga, hindi sa tabako, o sa ano, hindi sa tabako, sa bilog na Pilipinas ata. Iwag kita ka information technology o DICT ba yan ito?
0: Ah, yes po, sir.
2: Ano yun, nagiging kunyan man sa Indo? Nagiging kapartner man Indo pa minsan-minsan?
0: Ay, po,
2: kasi partners, digital information, mm-hmm. di ba? Oo.
0: Actually, sir, partners miss in the, uh-huh. digdi sa mga trainings may conduct sa Samuyan Tech for Ed. Kasi,
2: uh-huh. Very active sinda eh. Kasi nahihiling ko, may social media account sinda, mm-hmm. Busy sinda sa pag-install kan mga, kunyan, pre-Wi-Fi sa mga
0: yes.
2: lugar-lugar.
0: Yes, sir.
2: Na arog hararayo. So, kamo nagiging partner pala nindo sinda?
0: Opo, partners me na sinda for ilang years na din po, sir. Mm-hmm. Yan. Na partner me po sinda. Actually, yan mm-hmm. ang mga computers me po. Most of those computers are coming from them to mm-hmm. nahali po sa Inda. So, sinda po sa nag-donate ka iyan. So, mostly ng computers. Tapos, sinda po, every time now, ini po, may mga digital literacy trainings po kami. Uh-huh. Sinda po ang facilitators me. Uh-huh. So, mga nagtuturo po sa tuyang mga participants, hali po duman sa DIC. Mm-hmm. So, mga, iyan po na digital literacy training ta, ano po, ang DICT cert, may certification po dyan, hali sa DICT mismo. Uh-huh. Magayunan po ta literacy training ta. Bako biro po ang sa to yung mga facilitators.
2: So mga arog ming outdated na sa technology, pwede pang makasabay dyan.
0: Pwede ba po, sir?
2: Kasi outdated na kami sa technology. Pero gusto ming maukodan kung paano ang kunyan-kunyan, ang tamang paggamit. Kaya, okay. Di ba? So, na mas may... Actually, may academy. Academy or eskola na ata. Yan, ang pigbibilog kunyan. Ito bagang AI school.
0: Okay.
2: Iguanan ko niyan sa kunyan sa Legazpi na
0: sir.
2: Pinag-o-offer na araw
0: may
2: kaya.
0: May mga AI courses na din talaga sir kahit sa ibang mga colleges.
2: Sabi ko grabe na talaga ang technology ngunyan ano, dati parang data lang hunao na si AI talaga magiging part na kan sa tuyan.
0: Ayun nga sir.
2: Digital world.
0: Opo, kaya ayun man ang tigano kang library sir. Kiki
2: kamo man nag-evolve na din kamo.
0: Opo, nag-evolve.
2: Kasi kung like kamo magkunyan, magkaiguan ng pag-upgrade, mawawalat kamo.
0: Ayun nga po sir. Yan ang ano man kang sa library. Dapat continuous din, nag-evolve ang library. Nag-adapt siya sa change.
2: Okay. How about sa mga books? Kasi ako kan elementary. Sa elementary, may inabutan akong sibika at kultura. Pag-abot ng high school, aralin panlipunan na. Ngunyan, ano na ang update kay yan? Halawig ng panahon eh.
0: Nag-update man po kami. So, every year kasi sir, may allocation naman kami for the book. So,
2: ano yan? Nag-pipace out iyan? Mga arog ka na klase ng libro? Nababaguhan?
0: Oh, depende. Kung mga textbook, uh-huh. Need to update. But there are also resources. Depende po sa topic to. Mostly sa Muya,

0: po sa Filipiniana, dahil may masyado tig papalitan. Tadit man lang po ang mga Filipiniana at ang mga resources.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga historical, those that have historical value,
1: mm-hmm.
0: matataramta na hanggang ngunyan kay Puhan Manggiraray, uh-huh. data po yan.
1: Dahil nasa salida.
0: Oo, nasa salida. Saray po sa collection. As much as possible po nga ni ma-preserve talaga dapat.
1: Uh-huh. So mga lumoon bagang mga libro ade, na maghahanap, pwede pang makuha dyan sa Sendro, sa opisina nindo.
0: Ayun po. Ayun po ito sa mga sa history. Pero kunwari, uh-huh. sa mga medical field.
1: Ayan, nag-upgrade.
0: Nag-upgrade po yan. Kahit sa tech field, sir. So, uh-huh. dapat sa mga resources ta dyan, dapat mm-hmm. i-update taman. So, yeah. mostly, duman po kami ito po sa mga tig-update men. Also, lalo na ngayon, depende man po sa needs kan sa tuyang mga client.
1: Mm-hmm.
0: So, nagpa-purchase man po kami, may months po kami mm-hmm. nasa library. Lalo na dun sa mga review na books.
1: Mm-hmm.
0: Like sa mga board exam review po na books. Ito mm-hmm. po kami kayan. Like,
1: okay. Duman sa Sendo, sa library.
0: Opo.
1: Halimbawa, di akong libro, pwede ako duman mag-review sa inyo na.
0: Ayun po.
1: Self.
0: May mga books man kami. Although, dahil pa, nag-start pa lang kami na mag-acquire kayo ng mga books. Like, kunwari, sa mga muyang mag-taking mga board exam, like sa mga sa tuyang licensed professional teachers, uh-huh. iba man po kaming mga books ngunyan na new acquired
1: okay.
0: for them, like sa mga major in English, iba po kaming tig-acquire na mga resources for their review po.
1: Okay. About so nagtitake sa kunyan, sa civil service tabi?
0: Ay, igo po kami. Mostly po sa tuyang mga civil service na reviewer, yaon man po duman. So, mga updated pa.
1: Yaon
0: po duman. Ngunyan, may pa lang po ito in-acquire.
1: Oo. So, iba pa ibunin na through online. Pero, digisa sa tuya sa tabako, pwede pa lang, physical, pwede mag-jan.
0: Opo, igo po kami dyan ng mga resources na ngunyan for the civil service.
1: Dahil mo na kinakaipuhan pa mag-enroll sa sarong kunyan, yung parang review center para magkapag-review.
0: Pero actually, sir, nag-conduct kaming free civil service review program
1: nahiling mo na
0: last yan. 2 weeks ago.
1: Pag-aaraw kayo ni pag-announce na digdita nga na iso so mga gustong kasi, kasi dakulao na tabang iyan sa mga gustong mag-take ng exam sa civil service kasi kay puhan na maray kasi ang pag-take daw ng civil service sabi ninda ako dahil pa nakakabalo dyan iyan da mas difícil pa sa pag-take kan sa law kung totoo yun sabi ninda mas difícil ngayon ang pag-take sa civil service as compare mo ngayon sa law so sabi ninda ka mga nag-tape aray ko pa nababalo yan ika ano ang komento mo
0: ang komento ko sir dyan actually parares mo po difícil difícil sir tama ka
1: yun man ang ganda no
0: pero actually sir para sa kuya man iba-iba man kaya ang sa tuyang tig-aradalan so gabus yan may kadipisilan so kahit sa civil service review dipisil man po yan matataram ko man na dipisil
1: okay speaking kan review may plano pa kamong utro nito
0: ayun po sir uh-huh. actually ang plano mina sir yearly mina siya
1: gigibuhon
0: and mas papagayunan mi pa sir ini sir so first time na nakondak mi siya
1: okay.
0: itong civil service review program bali duwang batches po so nangyari ka ito
1: okay.
0: although 4 days lang po ito sir pero uh-huh. baka 4 days every batch. So,
1: okay.
0: medyo kulang talaga po ito, no? Pero,
1: uh-huh.
0: man po, natalakay po duman sa tuyang mga verbal ability, numerical ability.
1: So, mga importante ho na laman kan examination
0: yes,
1: sa
0: yes,
1: civil
0: sir.
1: Service. Iyon man ang tig-tackle duman.
0: Yes po, iyon tig-tackle. And we're very happy din, or very grateful po, no? I would like to take this opportunity uh-huh. to thank din po so partner nila sa tuya pong mga Tabaco National High School teachers.
1: Okay. Yon
0: na po, actually, dyan nagturo man po sa tuya, si school head,
1: okay.
0: si ma'am principal, ma'am Salves,
1: Australia. Ay, very
0: good na din. Opo. Kaya, we're very grateful po sa indaman na support as in talaga po sa...
1: Ano yan,
0: sa
1: libre? Libreng nagduman si mga...
0: Nagduman po kami sa inda to ask for support kung pwede po sinda maging facilitator. And luckily po, talaga, nag-accept man po agad
1: sa
0: po si Ma'am Salve Estrella.
1: Dahil nagduwa-duwa na mag-share kan sa indang knowledge.
0: Ayos
1: magayon
0: po.
1: Ang araw kayo yan kasi... Aram nindo ang pag-share kang knowledge dahil dapat iyan ipag ipagkait sa iba.
0: Opo.
1: Kasi anoon mo man yan, di ba?
0: Kaya
1: i-share tang knowledge.
0: Yes, sir. Kaya ugmaw na po kayo. Kaya, we're very grateful po uh-huh. sa inda pong support. And in days lang so naging
1: 4 days.
0: Batch.
1: Oh, dahil ka na mahanat ng 3 months o kaya 6 months. Sa 4 days lang, kaya na.
0: Opo. Pero actually, sir, nabibitin man sinda. Nabitin uh-huh. man actually sinda. Kaya... sa masunod na taon
1: okay
0: tigpaplano minang unyan pa sana na
1: magayon iyan
0: longer sessions na sir
1: magayon iyan mas ma-appreciate actually kasi dakulo na nangangaipuhan lalong-lalo na kun sa mga empleyado
0: po,
1: sa
0: sir.
1: LGU tabako ngayon dakulo nang gustong mag-take ning kunyan

0: civil service mismo ang mag-initiate. Dakula ako nakatabangan sa inda sa mga gustong mag-take ng exam.
1: Kaya nga, ito talaga sir na sa tuyang civil service review program, intended po ito para sa tuyang mga LGU employees.
0: Okay, okay.
1: Although, bako kaya gabos, parang date man lang din po so nakapag-apply. So, tig-open okay. mo siya sa public kasi for 50 packs, so ay na may po.
0: Ang kaya lang na-accommodate ko na, okay. Kaya, so, ma-expand ka po. O tatigan na sa otro taon kayo ni Madakulon.
1: Opo. Actually, ang gusto mi, sir, date na lang, we would like to have it more longer sessions po.
0: Ah, di pa pa dito so, mulugod, pero dapat yun.
1: Opo. Oh. Pero baka man talaga dito, sir, na participants.
0: So, kasi kung halimbawa Dakulon ang gusto, kasi aram mo, ang pag-review pa na self-review iba man geraray kaso nag-review ka na igwa ka ning katuwang sa pagpaliwanag kan mga niya on din na dapat mong simbagan.
1: Tigaan na may pa po sir number ka participants kasi factor din po sir syempre so sa tuya po mga speakers kung ano lang po so kaya nindang capacity na maturoan. So kung ano po so kaya nindang maturoan duman man din po kami masunod kasi mas muyami po so dapat effective sa so pagturo. Like day man kami pwedeng magpara ano lang tapos baka day ninda like day na kayang ma-organize or ma effectively maturoan po lugod sinda.
0: Oo, tadakulo na. No? Tapos sa eskwelahan nga ni, ang sarong klase, baga 1 is to 25 ata or 30 yan. Ang sarong classroom, ano?
1: Opo, sir,
0: so, kung susubra naman dyan, maridipisilan man talaga.
1: Opo, sa to yung pang-facilitators. Although, mas mayami po, longer sessions na lang.
0: Oo, iyo. Yung man ang ganun. So, pag-adala ning Maray. Okay. Pero, at least na kulang tabang na yan, iba'y batch na lang. Kung natapos sa first batch, second batch, third batch, sagot sa makapirang batches ka mo kayan, ang importante, nakatuwang ang City Library sa tuyang mga kababayan. Ano? Yes. Kaswa rin yan, ginibo po nindo?
1: Kang July 6 to 9 and then
0: August 30. May examination, kung di ako nasasala.
1: Opo, August 9. Kaya, talaga sir, tin-conduct mo siya this July kasi for preparation po sa August 9 tang civil service exam.
0: Madali na pala. Sarong simana na sana.
1: Yung
0: ano
1: very good August 9, sir.
0: Very good ang timing nindo. Adi, so sana sugabos na nag-undergo ning ano nindo. Nin pa-training or kaya ano po kayan, inihong review, pa-review ano.
1: Ma-assess
0: libre.
1: Man kami, sir.
0: Sana, kulang bagay nini kasi first time asay mong liderato na nangyari ang sarong araw kaining ko niyan inihong pagkakataon na matawanan ng chance na makapag-review sa mga gusto po na mag-exam sa civil service kasi ang kunyan kay ni pag once kumbaga eligibility maski puro pa paano day kang hiyak-hiyak portion ano sa pag-a-apply mo ng trabaho kasi igwa kang sandata may kapot-kapot kang sandata sa pag-a-apply mo ng trabaho sa gobyerno. Ayun.
1: Bale, ang fund nga ni Kenny sir gusto ko na din po magpasalamat sa Gender and Development Office.
0: Hali din sa God. Okay. Makortaho ng God si dyan sa opisina kang God. Oy, good morning dyan sa opisina kang God. Pati so kunyan educational assistance financial assistance hali din hinugutin sa opisina kang Gender and Development. Padurudagdagan mo na ka sa masunod kasi nagpo na preparation na for the annual budget naman sa panunod 2027. Kaya mo na yan i-depensa. Pero dagdagan ta nanti. Taunin nanti ka sa mo yung target o. Igo kami ki batches by batches ni Buda. Siyempre, masupog mo. Nasupig pa para invite nindo ng mga resource person nindo. Dahil lamang ka mo ki ikataong token, di ba? So dapat budgeted yan. Masupog mo. Nasige ta siya ng pangimbita tapos libre. Maski token lang, magmanayan ka yan and certificate lang na nagpapatutuo na pinagre-recognizaran sa indang kunyan kontribusyon. Eyo, idagdag mo na lang yan. Apurabahan tulos yan ni kunya ni Consul Riner Burse. Cons, sige. Dagos kita. Alam mo na kunyan lang ako na kunyan lang suko inihong kaaramon ko. Kasi sabi ko, doon magbalo man kita mag civil service adi. Tapos mag-review ako duman sa sign doon ano tukaw tukaw suro sit in kita duman kasi haluyo ng panahon pa ano tugang dahil na kunya dahil ng panahon kasi sa pag-aadal nakapokus na lang puro na lang trabaho. So try natin sa mga masunod na maraman may lagdigdikat kung noon rin mapalista ako duman tangani na makasit in lamang kita. Okay. Sige, sabi ni Cherical, good morning po si Red asin sa kay Madam, Mami and Daddy kanapit kan Kobrada Payahan Malinaw Albay Uluwi Sindugon po salamat Antonio Camasipin Bikilio Perla Bindal Andre Patrick Junido kay Eden Alim ano ini daingon na kita kanikang illegal connection sa alay ko ha.

0: sa iba mo na sa muyang tema din. About lang kita sa library, tabi, no? Sa 19 live viewers sa Facebook, salamat po kasi doon padagos na pagantabay. Nasa kabangaan na po kita ang kansatuya pong programa, ika-asiran sanggunian, kaya nagbabasa ko na kita kansendo mga minsay. Christian Mancenas, o Mancenas, marina pagka-unto tabi sa imo. Ege, padagos kita tabi kan, ano ang mga bago pangunya na dapat kunyanan, inihong maraman kan publiko sa City Library tabi?
1: Actually, sir, ma-conduct man po kaming more on ang onyan, mga storytelling sessions na po.
0: Okay.
1: And so pagpa-affiliate din po kang sa tuya mga barangay reading centers.
0: Mm-hmm.
1: Iyo pa po yan, so sa tuya pong aim ngunyan. Kasi so far po, we have 14 affiliated barangay reading centers na kang National Library of the Philippines.
0: Okay.
1: Ini po, sa po na ginibo din po, no, kang sa tuya pong dating konsehal din po, no, si, ngunyan po, ward member Giong Bunggao.
0: Okay.
1: Na magkaigwa po, tori na po ang pag, ano po, kang sa tuya mga barangay reading center sa kada barangay po digdi sa Tabaco.
0: So, dapat na-establish na yan. Igwa na dapat kayo.
1: Opo. Kaya ngunyan po, tig-ano minasunumero, ipapataas minasunumero. So, far po, 14.
0: Ay, igwa na kitang 14 ngunyan. Okay. Eh, anong mga barangay iyan tabi, ang igwa pa sana? Tabaad, so, barangay na nagdadangog ngunyan, courage naman na magpabugtan.
1: Ayun po, actually...
0: Kasi ordinansa yan eh.
1: Opo, ang 14 na ini, recently pa lang po, so sa tuya pong Kinali,
0: mm-hmm,
1: Barangay Kinali, Buda, Barangay Taihi.
0: Mm-hmm.
1: Igwa na po kita sa Cormedal, Bombon,
0: okay,
1: sa Tagas, sa, okay, Fatima, pira na po ito, Anum na.
0: Uh-huh.
1: Tapos, sa Suwaigot.
0: Okay.
1: Sa Basagan.
0: O, basta 14 na ito na pagpara sa Rosa.
1: Gari, pero, ang mali, sir, gari na, ubus na. Hindi ko na.
0: Ako, bilibon mo na ako sa imong memorya. No, talagang aki-unon pa mga katindogo na preskong-presko pa sa iya. Araw kayo ng mga magagayo ng kaistorya, hubin pang maray, dahi basta-basta nakakalingaw. Sa mga araw may nagkakaedad ni Sir Manny, ay, dipisil na. Katindogon mo ako para rumdum na dahil inlistahan. Importante na sa muso na kalista, nakasurat yan. Ano ang dakulaon na papel kayo ni sa Sarong Barangay Tambi?
1: Actually, sir, ini po na inanuming araw kayo ni po. We're very grateful na igwa kitang ordinance sa araw kayo ni. Kasi kapag igwa po kitang barangay reading center, syempre po, mas napaparani kita duman sa satuya pong like sa barangay.
0: Mm-hmm.
1: Day na po kahit puwan kang barangay na mag ano po masyado kung kunwari day na sindang oras pwede, uh-huh, sindang magduma na sa barangay reading center instead of the library.
0: Okay.
1: So ikaw talaga sindang nearest from their home na, mm-hmm, pwedeng pagkuha ang key resources.
0: Okay, may facility na pwedeng, okay, ranihan duman ka mga angki na gustong magbasa.
1: Ayun po.
0: Imbis na magpaparalukso, magpaparakawat. So kung dyan sa barangay. Pero dapat kayo ni makusog ang kunyan inihong information dissemination campaign. Takon daiman sana, mapapabayan, masasayang ang facility na nagtuturog lang dyan. So dapat sa barangay din, kung igwa ka ang reading facility, may nagpa-facilitate man dyan na persona.
1: Opo, igwa man sir, sindang mga assigned officers in charge. And actually, demi lang na ano sir, pero ma-conduct po kaming meeting with all the affiliated barangay reading centers, mm-hmm, para po mas makamusta po kung okay na, okay pa or aktibo pa ba ang barangay reading center. Kasi dapat iyo po ito garil, bako lang dapat sa pagpa-affiliate,
0: mm-hmm,
1: no, dapat po continuously dapat nagiging aktibo po ang mga barangay reading centers.
0: Bakit hindi na lang barangay library ang pinag-ibo? Bakit reading center ang binugta? Kasi kung library, magbabasa ka na din sa library.
1: Actually, ang mga barangay reading centers din po, sir, ano man po siya, type of library man,
0: okay,
1: po siya. Type of public library. Talagang yun lang po sa term ninda.
0: Pero
1: actually, opo. Pero okay, type of public library pa rin naman po siya.
0: Ay, parang binago lang sa term na ginamit. Ano?
1: So,
0: pero ang konsepto, halos pareho din lang. Kasi
1: yes,
0: doon sa barangay reading kunyan center na ito, may mga babasahon dyan na pareho man kan sa library na makukuha.
1: Yes po.
0: Ayun. So, yan po pala. Tabi, kaya magtaga-secure na dyan sa barangay. Pero ang mga libro dyan, tabi, ano iyan? Hali, kaming man sa Saindo, dapat provided kang barangay.
1: Nagtatao man po kami ki donation din po sa Inda.
0: Okay.
1: Sa hali sa muya sa library.
0: Okay.
1: Pero ang allocation po talaga, nagtatao ang National Library of the Philippines.
0: Uh-huh.
1: Actually po, kang March, nagduman pa lang po kami together with the 2025 newly affiliated barangay reading centers.
0: Mm-hmm.
1: Nagduruman po kami sa National Library of the Philippines. So, mm-hmm, pinatraining po sindakang sa mga officers in charge. Nagduman, opo, kaiba man po sa mga kapitanes.
0: Uh-huh.
1: Maugmaw na po kami, no. Nagiribaman po sa mga ibang kapitan, mm-hmm, kang mga barangay reading

0: center na ini. Tapos po, nagtraining po talaga kung paano po ang mga basic man po, pero at least panguna na at least igwang naturo sa indang skills na kung paano i-manage sa indang mga barangay reading centers. As in, tinawan man po sinda actually, sir, na book allocation. So, nagkakantidad man po ito 100,000 at tinawan man din po sindang aside from the physical books, mga libro, tinawan man po sindang set key computer.
1: Okay.
0: Opo, and also mga globes, maps, and toys para man sa mga aki. So different kinds of resources po sunataw sa end of
1: the time. Pero ini mga kunya na ini, mga facilitator dyan sa barangay, ano iyan? Pigasweldohan kan barangay mismo?
0: Actually po, sa budget, dapat po may sweldo. Pero depende po ata din sa sa barangay kung sisay po so in-assign in them. Most of them po, ang nahiling me is, yun na, naka-ano na po, yaw na dumampo sa barangay.
1: Intact na. Kumbaga, baka pwede man siguro ni barangay, kung halimbawa tipid si barangay, tadayang kwarta, si chairman kan committee, rin siya na din lang.
0: Actually, may mga arag po kami ka ng mga Maganda officer in charge. So, sa mga chairman of
1: education. Or kaya so SK na pwedeng i-assign ni kapitan. Kasi yung SK na dapat na, o digdi ka mo, piramang ka mo dyan, at pito, patukal-tukal na lang, ali, sa pagkunyan, pagtabang para sa mga kaakian din.
0: Although may qualifications, sir, na dapat graduate kang college.
1: So kunyan, so SK pala na dahil pa nakakagraduate, dahil pa pwede. Kasi may mga SK nagkakaralasi pa. Dapat pala college graduate man giraray and mag-handle o mag-facilitate sa mga kunyan na reading center sa barangay, ano.
0: Yes,
1: so medyo paano kung halimbawa barangay official pero din nakagraduate sa sa college, kaya
0: so dahil sinda pwede maghanap, na iba. Pero kahanap man, so sa to yung mga barangay, mga muroyahon man talaga po maka-establish.
1: Buda ko na yung masanang gibo dyan sa barangay, ani, pwede ka mong mag-volunteer dyan. Magparamukmo ka mo sa harong. Magparabilan ka mo kang kanto kan sandong harong. Maboboring ka mo. Kaya mga arog kaining ko nyan, inihong mga pagkakato na igwaman sa nakamong ikashare sa satuyang mga kababayan, sige ho na nindo. Sabi ni Christine Grace sa Salting Misado, may ni?
0: Ayun.
1: Bati ba yun man ngayon, City Librarian Cantabaco, Katbuna, oy, parakpakanta. Very supportive man si madam. Ito parakpakanta, ano nilang madam? Tanapang ko rin. Matibay man talaga kung sa matibay tabi, Christine. Dahil ka nang sasala tabi, itin. Ayan.
0: Girlfriend ko kayo.
1: Ayan. Kaya dahil man nang sasala, pati sa mga kunyan, kababayan tadi di sa Tabaco City. Very supportive si ano si GF mo. Okay. Padagos kita. Ano paan kunyan ka? Ano paan masunod?
0: Ang ano may talaga sir, yan po. So mapa-meetings po kami with the barangay reading centers, makapag-affiliate po sa mga barangay tapa po na dai pa-affiliated. Then so mga storytelling sessions ta po, and also so mga digital literacy trainings ta po. Ta ito talaga sir, so in demand ngunyan sa Muya. So baka
1: istoryado ko kayan kan digital literacy training na iyan diyan. Ano ang kunyan diyan? Ano ang pigtuturo diyan?
0: Actually sir, tigturan sinda sa Microsoft Word kung paano gamiton, Microsoft Excel and Microsoft PowerPoint.
1: So kahinaan ko pala ng tigtuturo dyan. Napalibasa ka, nagka-reach kami ang computer. Ay, nagdadangog yun sa nabigin iskulaan. Sabi ka, sa iniskulaan ko dyan. Napalibasa kami kay ito. May ganyan pa, may ano nga, index card. Yung index card mo, mapila ka kung anong oras ka makagamit kang computer. So, computer, na igwapan ning kunyan, igwapan ning likudan ang computer. So, ito bagang may bako pang flat screen kang panahon na color gatas. So, iyan, ang inabutan ming computer. Makikipagsuan nga, makikipagpila ka pa, depende sa sayo mong schedule. Iyan pala ng pigtuturo dyan.
0: Iyan po yan ang pigtuturo. Demand po siya although, igwan na po kaming maabot sa 27 to 30, July 27 to 30. Yan po. So, last batch kan digital literacy training mo. May for employees.
1: So, mga empleyado man giraray?
0: Ayan po. Although, igwan po kaming sa LGU employees, tulong batch na po kaya ito. So far, parang day na pong may nag-aanong mga empleyado. Kaya binukas mi sa public.
1: Eyo.
0: So, dakulod po ang mga interesado po duman. Kaya, gari, dakulod nang naubusan na slot. So, gari, itig pa plano may po na maikondakt kirari. Hopefully, mga pera pa pong batches para mas dakol po na mga participants ang pwede po.
1: Makater nindo.

0: Garo na sabotahe kita. Garo dahil na naghihiro dyan na sa kuyang pandok, Sir Manny. Garo si Kat na sana na mahiro, no? Ako stagnant na digdi sa gilid ang pandok. Bata garo pipiriton, Sir Manny, ang pandok ko digdi, Sir Manny. Dahil na naghihiro. Good noon po, Sir Ed. Pa-shoutout man po sa mo digdi sa Purok sa Iskan, San Lorenzo. Nakantabay po kami live sa San Lotabi. Bakong taga San Lorenzo ka to? Taga San Lorenzo ini. Sabi ko na taga San Lorenzo. Nag-stack up, Sir Manny, so sa kuyang pamando ko, Sir Manny. Na-apekto rin ngayon kang internet connection. So, digital literacy ang pinag-istoryahan. Nag-upgrade man iyan na kunya na iyan. Microsoft Word na iyan. Iyan, ano pa nga ito sa Saro?
1: Excel, sir. Tapos PowerPoint. Nag-update. Ano niya. Kaya, ini po, kung training na ini. Tadakol pa. Pwedeng mga re-evac me na talaga.
0: Ako, ta... So bago, stagnant na kita. Dahil na nag-hiro. Sabi ko na, pauno daw. Ay, lang ang mahiro. Ako, nakuligdigol. Karoon na stroke na ano daw. May isa ka katindog na. Ay, ako. Dahil ka mong plano na iyan na kunya, na training na iyan para sa mga employee taba.
1: Actually, ni sir, inipong the training ming last batch. Open na po siya sa public. So,
0: Papaano lang ang pagkunya? Limbawa, papaano ako makaka... makakasabay dyan sa training na iyan.
1: Tig-post mo po siya sa Facebook page me.
0: Okay.
1: And then, link po kami tig-provide. Tapos duman po
0: marriage. Online.
1: Opo, okay. Online na. Tapos okay. Duman po may ito yung mga participants.
0: Uh-huh.
1: Then, maha-email po kami na sinda po talagang sinda po kami.
0: Libre man iyan?
1: Opo, libre. Actually, sir, nagtataw pa kaming food.
0: Libre yung pagkaon.
1: Libre pang pagkaon. Libre yung training. Kaya,
0: inin
1: talagang.
0: Kaya pigahanap. Libre na ang pagkaon. Libre pa sa training. Pagkapos mo kang training. Kaya pa, mga libreng araw kayo ni na mga training, sinasamantala tabi ni Do. Kunday man sa nagkamong pinagkakabisihan sa buhay, ang problema ta, ako parang busy permen buhay sa babaw kang kinabang. Magiging bakong busy sa pangurual daw tabi. So, iyan, ngunyan na pang anong bulan gigibuhon.
1: Bash po kayo ng digital literacy me is July 27 to... Iyan po sir, next.
0: Ang duration niya, kunyan lang, days lang, bako ko na ngayon nag-abot king as.
1: Igo po kaya kami digital literacy. So digital literacy, mingon yan sir, 4 days lang.
0: Okay.
1: Pero igo kaming digital literacy na 8 days. Ito po kang mga 8 days, actually, those are for intended po sa licensed professional teachers. Tanking ninda talagang po. Kaya talagang tiga, ano ninda tiga na. Tigbubukas may mapturman. Tigwa mang kita kahit barangay, ano tapo.
0: Barangay secretary, treasurer, naaraw kayan. Kunyan, permi computer.
1: Opo. So, iba-iba pa po. So, nag-abot man pong 8 days yan na digital literacy. So far, yun na po ito sa longest time para po sa digital literacy training.
0: Morning po, mahapot, kung open pa po applicants for volunteer teacher po sa Tabaco, dahil po nakapag-take nin board exam for professional teacher, pero degree holder. Thank you. Ano inikat? Masisimbagan?
1: Iyan po kayo. Garisa sa mga volunteer teachers, I think office of
0: okay.
1: Para po dyan.
0: Kasi
1: hindi po nagre-record.
0: Oy, Miguel. Miguel, dumumuan ka sa gadget office ba?
1: Second
0: floor ng opisina kang gadget?
1: Parang
0: ay, hindi kunya. Hindi talaga kung knowledge magparapasirin niya.
1: Magari sa may office.
0: Alam po, ano, Miguel, maghapot ka na lang tabi. Pag-abot mo dyan sa City Hall, makihumapot ka para...
1: madali man sa
0: naman. Oo, para at kung gusto mo maging volunteer teacher, sayang man, ano, na makapag-share ka kan sa imong knowledge. Hindi, nagkulang bagay ini na nakakatabang kita sa satuyang community tabi, ano? Salamat ha sa pag-party, Miguel, sa imo tabi na kahaputan sa bagay ni. Kaya lang, dumang katabi magdiretso sa gadiyo. Pero kadaklan din ko niyan, digital literacy program o seminar or training na initabi ka. More on mga professional teacher na.
1: Opo, igwa kaming digital literacy training, sir. Intended for professional, mga teachers ta. Pero may mga digital literacy training man kami na sa iba pong sector.
0: Like,
1: sumumuya lang na interesado.
0: Arukan sa gatrabaho bilang ngayon.
1: Iyo po, ayan man, sir. So, kapag mo yan yung sir, may na ara na sinda. Although, minsan nga ni, day may na meet ngayon, like lahat ngayon, licensed professional teachers. May na open po kami sa public, tas iba-iba na po ang meet or may na register sa muya. Basta da.
0: Pero ang slot, limited din?
1: Limited lang po.
0: Okay, mga po.
1: Mostly, sir, mga 30s ang naabot.
0: Tama lang naman. Yan naman ang kunyan, ang pwede talagang makater ano, sa mga araw kayo yan, pa-training, para mas mapukusan nga ni, sabi mo.
1: Po.
0: Kasi kung dakulo na, useless din lang. Pabali, wala masasayan lang sa kapagalan gabos kasi dakuhay mong ikikater naman. Dahil mo aram kung gabos ito, interest niya on lang dyan kasi iba man ang
1: kundalima. Sinang mag-manage.

0: na collection
1: ko mga
0: participants.
1: But sa inyo no particular yan ginigibo? Sa opisina naman, sa library man.
0: Opo, yun talaga, sir. Intended for the digital interest training. Opo, duman sa mga computers me. Tech for good. Ed Center po.
1: Mm-hmm. Oh, very good. Ay ka na kinakaipuhan pa na paning arkilahon na kunya na sarong malipot-lipot na arong kaining kwarto para sa namaturuan sina Iguana mismo ang Tabaco City. Yan. Kain makukuan opisina kan City Library sa day pa nakakaisi.
0: Yan, floor kan Tabaco City Mall. So,
1: masakap okay. Kunya naman man.
0: Opo, may aircon kami.
1: Takong day, sabi, tabitan dyan yung aircon. May orita.
0: May maabot na, sir. Sana po, magabot na talaga this September.
1: Naning mas magayon ang pag-hiro-hiro. Ako sa ka, ang pag-serbi sa publiko, Libyano, pagka ansay mong mo, komportable man sa sainda tabing kunyan, inihong opisina na pinagtatrabohan. Pero aling ahot, ikisit yung pisil dyan. Alas 11:40, isa-is na po pagka odturigi po sa pero kang opisina, may ano ka mo, may so na computer baga, sabi mo diba, pwede ka mo naman mag-research gamit ang computer. Pareho kan mga computer siya na opisina nindo na pag sinabi tang, oh, sarong oras ka, iyan sa nahan sa imong oras.
0: Ay, di man po, sir. Kung kaipuan talaga ninda, lalo na sa research, talagang tigtutugutan mi. First come, first serve po kaya sa muyang mga computers. Pero admissions kami kung ano dapat so i-access na mga, ano, di masyadong what, di masyadong dapat that.
1: Pero na dapat kay naka-install na, kasi kung may naka-install, ay kukunya nun niya na
0: wala man po kami ge-install na games kasi bawal nga ni po. Pero minsan kaya ang mga client
1: makuti-kuti o
0: sa sites hinda nag-games
1: yung mananggad aday net man
0: po. Minsan may mga times naman tigtugutan me kung warang masyado pero kasi tigano
1: kasi hindi naman talaga yung gaming place and
0: pero tigano may mga ganyan talaga na bawal talaga po
1: siya magmatuod. Puro aldawon ka mo dyan, nakalimig di sala na sa purpose. Di ba? So, yan ano, klaro lang tabi. Pero ang computer, gamit din doon yan.
0: Gali na sa 16 man po.
1: Nakulong man pala na din na computer. So, kamuki pwedeng kunyanan, inihong ma-accommodate na tao talaga sa oral daw. Tina yan, kundi ako nasasala, dahil may computer ka mo dyan, aside sa research, aside sa pagpagamit kang computer, tumangko si ma'am, ano nga ni si ma'am Marilyn, nagsabi siya na ang computer, hindi lang ito ang trabaho nindo dyan sa City Library. Nag-assess ka mo duman sa mga kliyente nindo na gusto mag, para sa maghanap kan mga arukan sa na data.
0: Ayo po. Okay. Ayan sir, so tig, ano, may na, yan, like magpa-appointment.
1: Okay.
0: Yan po sa e-gov services na, sir. So, although limited lang, so kaya may ma-provide, lalo na kung so pwede kang sa e-gov services, sir. So, more on appointments po ang tigigibo may. Like, mapa-appoint ka ngayon sa PRC, ma. Iyo po ito, so may sa like SSS, kung ano ngayon, so kaya lang. Like, more on appointments.
1: Oh, maski sa SSS, nag-a-assist ka mo?
0: Opo,
1: sa SSS. Oo. Kasi ngunyan, baga sa SSS, halimbawa, mako akaning kunyan, inihong, kung maging member sa SSS, kinakaipon, magkaigwa kang una kay SSS number.
0: Opo. Nag-ano man kami ka?
1: Kamu na mismo. Kasi igwa kita kay mga kababayan talaga sa computer.
0: Opo, ito, sir. Kaya mi ito maano, like, sa SSS man lang. Panimula man lang bagay ito. Tapos, saka na sinamaduman sa mga.
1: Hindi yung sasabihan na, okay na, sir or ma'am, pwede na kamutabi, magpa-verify duman sa opisina kang SSS. So, pwede pala iyan.
0: Opo, sir. Like, pwede guaman din, sir. So, mga account. Ngayon, takay po ang bagay ito, sir.
1: Eyo.
0: So, pag-ibig number, ganun
1: po. Sige. Encourage sa sina sa mga nadidipisi lang. Kasi minsan, ang iba, through cellphone.
0: Opo.
1: Sa cellphone kaya bang kaya cellphone?
0: Opo.
1: Unlike sa computer talaga. Adi,
0: yes,
1: mayon sa cellphone na dahil na itato kang cellphone na yaon lang sa computer.
0: Opo.
1: So, pwede dyan sa Indo tabi
0: mag-diretso. Sa muna na mag-diretso. Taigwa man po kami mga staff na nag-assist talaga po para dyan sa pag-tiran man po kamo lalo na kung di mong knowledge sa computers or sa pag maski nga sa cellphone.
1: Oo.
0: Magduman lang po kamo sa library. May mga staff po. So, ma-require kita kang so mga requirements na needed for the application.
1: Information niya dapat, aram niya dapat, radar. Ika-presenter, mas marita. Madali na kamo, madali na lang. Dahil nang dako, hanggad lang kasi ay din kinakaipuhan. Kasi dyan dapat, mag-ano kasi yan, magtugma dapat. Kung ano niya, dyan si ID, yun din ang ma-reflect doon na ipo-forward o kaya igigibuhon nindo sa mga dyan sa sendo. Yung taba at pag-abot ng oras, come on, basulong sala ngayon, so ginib. So kaya pasiguro, kung madyan ka mo, bako lang susadirin nindo ang bit-bit. Kung igwa ka

0: Morning ID na magdyan ka mo na dardara nindo sa inyong identification para mas mapadali tabi. And approach ng nindo, ano, opisina po kan City Library, tanganin na mga tabangan ka po tabi. Ano po duman ka, boss?
1: Gari na sa, pero...
0: Nadagdaga naman?
1: Opo, gari nadagdaga naman. Although may nagali. May nagali, kira rin, sir. Pero nagtadagdag
0: man. Yung opisina, come and go yan. Maski sa'yo man na opisina.
1: J.O. pa man. So, ipo, di ka talaga makaan.
0: Oo, di kita maka... kay Sir RB na nagdadangog sa programa. Ay, salamat tabi kay kunyan former City Councilor Raul Roy Burihon na katutok sa Satuya. Ano lamang Sir RB? Ikat ma kunyan, makita. Diyan din diretso na nga kunyan. Hindi nga sa nga ni ito Sir RB. Diretso na nga kamarik sa The Crunch. Patay na pagkauto tabi Sir RB. We, na-miss ka na Sir RB kan mga paradangog tabi. Baka na may oras ka lamang na madangog kira rin sa radyo. Bayaan ko si Sir RB sa mga masunod na aldaw man tabi, no? Tapos si Sir, niya ano po sa kunyan, under kay sa mayor's office. And igwa kay special na trabaho dyan si Sir RB sa kunyan, sa hindi sa syudad. Salamat tabi Sir RB sa pagantabay. Igwa, dikit na mga minuto, baka no igwa ka pang ikadagdag sa mga parantabi, ika-share about 2 months tabi.
1: Ayun sir, siguro po sa mga updates na lang.
0: Sige po.
1: Para po mas ma-update po ang Satuyang public, you can follow us po no sa Satuya po.
0: Social media account,
1: po,
0: okay.
1: Sa Satuya pong Tabaco City Library Information Center.
0: Mm-hmm.
1: Follow nyo lang po for the updates or kung may mga lalo na interested po kamo sa Satuya pong mga program, pag-collaborate po and you can tap our office or ayan po na you can message us po, no?
0: Mm-hmm.
1: Igawa man po kaming email, mahiling manin din po dyan sa Satuya pong Facebook. So, iyon man lang po yan and also ano pa ba? Iyon lang ito sir, more on the mm-hmm. follow nyo na lang po ang Satuya pong Facebook page.
0: Ayan.
1: And bukas po kami palan 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. Except din po.
0: Days. Pag holidays din na magpa-share ta. Dahil man sana ka mong aabutan dyan. Ano? O tron ta nasa third floor tabi ng opisina para sa mga naghaharap po tayo. Pero may nalilingwang ka talaga kan. Igwa ka pang nalilingwan, si Tin, naghahalan.
1: Ay!
0: Ulo, sunod. Kikiligan doon mo.

0: Ayun yan. Anyways, ay, 10 quintas dahil na akong oras para masimbagan abot mo, Tabi. Pasensya na po, ha? Atin, Tabi, pasensya na, Tabi. Tin Maria Cristina Clavicilla sa Banico. Good morning, Sir Ed. Pwede po makahumapot kay Sir RB kung saan po ang location na po pwedeng makapag-inquire po about po sa wig making. O, Sir RB, mga gibunay ni Kanwig, kuno rin na saan ka na, Tabi, pwedeng makuha. Aram na kami ni Kat, si Mama, si Papa mo, dahil mo babati yun.
1: Ayun po, baka si Sabada, Papa.
0: Yeah, hello po. Sige. Salamat po sa pangaran po kan kunyan lokal na gobyerno ka siyudad din tunay na pagkamuot sa sanggunian panglungsod kang siyudad headed by Ati Glenda Ong Bungaw and Vice Mayor po kang siyudad. Salamat po sa pagkakataon na nakita nag-iribana nagi po sa programa ni. Thank you all. Antabay lang ha sa mga masunod po na programa din po sa One Radio. Ako po ang sa inyo naging program host Ed Bordayos po lamang. Ang sa kuyang angong binalagatak din po sa mikropono bilang pagsaludo sa inyo. Naging po yan sa One Radio 91.3 News FM. Kuna!
2: One News FM. Best source of music. This on News FM. One music, one voice, one mission, one station, one radio. News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio. News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio. One Radio. You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: Dr. Care Zamora Street Animal Bite Center at 267 Zamora Street, Boracay, San Juan, Tabaco City, beside Viscon Medical Clinic. Offers anti-rabies pre-exposure vaccination, post-exposure vaccination, wound care consultation. Also available tetanus toxoid, flu vaccine, pneumonia vaccine, and hepatitis B vaccine. Open from Monday to Sunday from 8 a.m. to 5:30 p.m. We also do on-call and home service. Dr. Care Zamora Street Animal Bite Center, always here. Dr. Care.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong blakamin ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH. Para sa more skincare tips, Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: Tindugunan!
4: 20 years ng tindugon sa indong mga radyo. Asin padagos ang tultul na serbisyo sa lambang Bicolano. Kami taos pusong nagpapasalamat sa padagos ng indong pagtitiwala. Asin pag-antabay. Ini ang One Radio 91.3 News FM, serving the Bicolanos since 2005. One Radio 91.3. Maski ano pa ang mangyari, tindugon sa napirmi.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine, naku akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
4: One Radio 91.3 News FM.
8: Tindugo na!
9: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
10: Ako po si Amira.

0: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: One Radio, tindugo na!

0: Balita, Informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalondri ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
9: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
10: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available,
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
17: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
3: Tindugo na.

are tuned in digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon na! Hello mga katindugon, kumusta ang sa indong Biyernes? Hi, salamat. Anyway, DJ Chloe, the love ambassadress po ang sa indong mga kairibanan hanggang alas 3 ng pagkahapon digdi sa One for the Heart.

medyo nag-init-init na kasubago, ano? Sana hanggang forever na. Sana dahil na magparauran na lalong dahil kita nakakagibo the whole na bagay pag mauran. Although, syempre, pag minsan, kay puhantaman, garo buhay, garo sa buhay mga katindugon, bako man pirming mainit or sunny, kasi minsan, kaipuhanta din maranasan su pag-uran. Kaipuhanta rin ma... Kaipuhanta... Napunpa sana. Kaipuhanta man na maranasan yung pagiging gloomy. Kasi kung day kitang gloomy moments, day ta maaaraman kung hanggang saan kita kaya na maging maugma. I know you get it, mga katindugan. Anyway, today is July 24. May maribok na nag-agi. July 24, 2026. Happy, happy birthday sa mga nagsiselebrate and sa indang birthday today. Siring man sa mga nagsiselebrate at sa indang mga espesyal na aldaw. Ngunyan na Julio

naman ang Satuyang Feel Good Friday Question of the Day, brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics. More info about them mamaya. Ang ating Feel Good Friday Question of the Day, paano mo maaraman na in love ka na? Ano ang signs na nai-in love ka na? Ng hair mo, te. Sige daw, baka tabi, pwede nindo ako matawanan kang mga signs na nai-inlove na ang sarong tao. 0927-996-5002 or bisitahon mo si DJ Chloe, the love ambassador sa Facebook, ha? And i-comment mo na kung ano man ngaya sa mga nagkamaratian mo, kang namumuot ka. Ano so feeling katindugon na nagpupun-puun pa sa nang ma-develop ang sa imong feelings para sa iya kung sisay man siya? Garo, may naiisip ka na. Naiisip mo na siya habang itatype mo ang mga signs na in love ka na. Naiisip. Habang ka mo dyan, mga katindugon, nag-compose, nag-iisip-isip kang mga panahon na namumuot ka pa sana sa iya, nagsastart pa sana ng manotice mo sa sign. Abay, patugtugan ta ka muna kang mga paborito mong love songs na nakaka-inspire. This is One for the Heart on One Radio 91.3.

0: Ako City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
9: Jaya Enterprises.
8: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin. Gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
9: Jaya Enterprises.
10: Ang init!
11: Batata!
10: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
11: Batata!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Batata!
10: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
11: Batata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
11: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
11: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries inyong mga lugar at hanapin ang...
11: Batata!
12: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan. Nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo. Tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
13: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM.
14: Tindugo na.

0: and Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. And Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
1: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
2: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon, o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts mababakal sa gabos ng mga branches kan manok ni Osang Fried Chicken House.
6: Playing the best songs on the radio.
7: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
8: Tindugo na.

0: the second half ng ating programa, One for the Heart Feel Good Friday Edition. With me, DJ Chloe, the Love Ambassadress po. Time check muna tayo. Aras natin, 6 minutes makalipas ang alas dos. Time check is brought to you by N. Boyon Furniture. Available po dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Kung gusto mong magpa-customize kang sa imong furniture para sa imong harong, opisina, negosyo, asin iba pa, and gamit po dyan ang solid Nara wood. Bisitahon lang po ang sa indang showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Salamat po, and Boyon Furniture. Kumusta ang sa indong pagkahapon? Sana ay nakapag-best cafe ka na. Kung dai man, ano pa pikalat mo? Mag-best cafe ka na habang nagdadangog kang sa tuyang tugtugan. Hanggang alas tres, ning pagkahapon. Of course, playing your favorite love songs of all time. Balikan ta ang sa tuyang Feel Good Friday question of the day. Maaraman na in love ka na. Ano ang signs na nai-in love ka na? Sabi ni Maria Divina, so times na nasa lamay ka pero nakangirit ka. Garo iba na anha. Ibang level na an Maria Divina. Garo di ko aram kung pagkamot pa daw an, makam mo, nasa lamay, tapos nakangirit. Nag-uulo kang solo maski may problema ka, sabi ni Marcel Binyas, Barcelona, Monte Alegre. Yan ang epekto kang pagkamot. So feeling na may mga times na nalilingawan mo na problemado ka pala. Nagingirit ka, maski pa aram mong problemado ka, ano, siguro naranasan wani ni Marcel, ha? Telma Candelaria, ako sa katunayan, day ko pa man iyan na mamatean, may in love since birth. Basta aram ko, dakul akong love. Sabi mo, day ka pa na in love, tapos dakul kang love. Lalo, nasa parents ko. Tapag aram mong, sige mo sa nang tabang sa magurang mo, naaraman mo, senior citizen na pala. Happy birthday sa aga kay Ricardo Mendoza and happy fiesta sa Sunday sa Malinao. Baka naman. Happy birthday kay Ricardo Mendoza tomorrow. Alan Buringot, pag nagselos ka na, maski wara man na kamo. Ay, garo, naranasan mo na ini, ha? Oy, Alan. Siguro nagselos ka naman, maski warang ka mo. Sisay daw ining tiga, no? Sisay ining tigiisip mo, Allen. Ta, garo. Garo kaipuhan ng iname drop. Pirmi ka ulok, sabi ni Rachel Orilla. Again, love can bring happiness, di ba? Kaya, pirmi ka ulok. Ay, hello, Sir J.M. De Los Santos. Pag nagkakarigos ka na, oral daw. Igosan ka na magkarigos. Sano pala din sa signs, ano? Signs na namamuot ka na. Uy, garo. Sara umanini. Garo, ihigosan ka ng magpamot. Igosan ka na mag-groom kang sa inyong sadili. Nata ka ito, maski mga once a week. Dahil nata man, once a week magkarigos. Kagday ka pa in love, once a week ka sana magkarigos. Raul Campit, kapag nag-ulok, tapos halat. Uning nag-ulok ngayon, pwede pa. Uning nagtataram na sulo. Pero alanganin na ini Raul Campit, ha? Alanganin na ini. Sige, Jen Basmayor, so pirmi kang ngirit. Again, love can bring happiness. Liz Binlayo Bancosta, huwag ba kapag nahiling o nakaiba mo siya. Tapos, kaya mong maglaaning time sa iya, buda pasensya. Ibaga, so dating garo, pirmi kang busangot, pirmi kang, pirming malibong ang payo mo, garo lalong minalibong ang payo. Hindi, pag mga first stages kang pagiging in love, arog talaga ka iyan. Arog man kang ibang bagay na, kumbaga, na-feel mo na na-excite ka, bako lang sa love ha. Siguro yung mga, let's say, bagong or first time mo na magtrabaho, malaw ka sa sarong environment na gusto mo, nakakabakal ka kay mga bagay na haloy mo ng pinag-ipunan, pare-parehas lang naman yung feeling na yon. Likewise, sa pagiging in love na para bang nilalaanan mo talaga kay oras ining mga bagay na gusto mong paglaanan or yung mga bagay na first time mo lang and excited ka pa. Basically, kapag excited ka pa, talagang sometimes all out ka. Pasensya mo, oras mo, nilalaan mo gabos naman. Robert Pascua Cancino, naiisip mo siya pirmi. So, day yung oras bagan, day mo siya iniisip. Day ka makaturog, tapos nasusupog ka na magsabatan ka mukhang crush mo. Ibabalik ko lang. Kung maibabalik lang ni Robert sa mga inot na aldaw na nakamati siya kang pagtibok-tibok kang sa iyang puso. Tapos pag nasasabatan mo siya sa hallway, taray, hallway, nasasabatan mo siya, tapos pero tigkilig ka na halos na imo matago ang sa imong namamatean. Naramduman mo pa ito, Robert. Naramduman mo ko rito, ha? Rejun Virgo Bobis, nagtitirindog tabi, ang balahibo. Day pangani, nagtitirindog ang balahibo. Balahibo sana, ha? Jinx M. Borromeo, with victorious smile. Flory Emano, kapag nakita mo na siya, nandun na yung time na nahihiya ka at masaya ka na, dahil makikita mo na ang crush mo. Ay, may narunduman si Flory, ha? Saan narunduman mo, Flory? Pero may nag-pop up sa imong memory. Bobby Brown. Nag-uulok na tabi. DJ Chloe ang plato pag naghugas. Tapos naglalangit-langit na susuot. Hindi ko aram kung pagkamot ang tabi o hallucination. Bad hallucination ang Bobby Brown, ha? Cherry Borja, pa-shout out kay Papa Santiago Car. Happy 80th birthday today. Hello man sa mga pinsan ko na si Annalisa Car, Jocelyn Degagawad Simplicios. Mamat! Happy birthday, Papa Santiago. More birthdays to come, ha? Huh? Maris Tuscano Ross. Ito da, DJ na natadaa. Di mo sure? Pasana, so pangaran niya sa CP mo, biyo ka nang napapangirit. Dawa day pa na open so chat o text. Iyan ang delikado tabi, Marista. Day mo aram kung ano so content kang text. Malay mo, ano pala, bad news. Pero yung manangga, no? Pangaran pa sana. Kilig-kilig ka na. RJ Seya Cornel, sarong chat niya, nag-ulo ka bigla, naggaro may pagkadiit. Yun ang pigsabi ta. Isa'y daong narunduman kay ni habang tigta-type niya ang sa iyang comment. Binamira Mohos Alan, pagdaik ka na nangangaturog. Oy, in love tabi ha, bakong insomnia or sleep deprived. Hinay-hinay sana. Romel Bendal, kapag nagtitigidig-tigidig na manay ang tikab. Dekor, pagkamot yan o palpitation. Napatabi, aram mo kung paano i-differentiate ha ang pagkamuot mo da palpitation. Good vibes ka pirming mahiguson, sabi ni Choi Berina. Hey good, mahiguson iningon yan. Sabi mo baga, malimpiya ka kang sa imong motor, kang harong, ano pa nga na ito. Dakulon ka bagang gigibuhon. Kaya gay, dakulon ka gigibuhon, Choi. Ta, in lababo ka man. aspirin niya, so gusto pirmi nahihiling siya.
1: Of course.
0: Joel Tan, para sa kuya, basta tindugo na, specify mo kung anong tindugon, Joel Tan. Specify mo, nganing malinaw kita, ha? Melba Dairo Bobis, maugma, mahigusod, maya mo pirming mahiling o makacha. Pag gusto mo pirming, makikipag-communicate ka sa iya, pirming kang updated, yun naan. Pagkamot naan, Melba. Pag naubos ng laog kang wallet mo, kakalibre kang namumutan mo, then now, pati wara, ano ini? Pati wara na ko, uto na sa iya. Masyado mo naman kasing inubos ang lahat.
1: Aww.
0: Hindi ka na nagtira sa iyong sarili. Grabe nang namamate ang ni Romel kay Mary Jane. Sige, basta maugma. Lynn Bonganay, maugmahon ka lalo na pag nadadangog ang boses niya, nawawara ang problema kapag matanaw sana si crush. Boss Balita, yung sign mai-in love ka na, prangkahon mo na tabi DJ, namuya mo na siya. Dawa, takot na mabasted ka sa iya, at least na try mo magtapat sa iya ng nararamdaman mo sa iya. Sige. Clara Kagokore, Ma'am Temaray na ha.

lindong comments na naman, yan ang mga signs na nai-inlove ka. So, ini ang three things to look for to figure out kung love mo na talaga siya. Although, gabos po na comments in Do Valley. Here are three things, mga katindugon, to look for. Number one, pagkairiba mo siya, day ka napipiritan. Kumbaga, you're with them out of love, not fear. So, sabi na mga katindugon, pagkairiba mo da ang sarong tawong padaba mo. Pero, nagiging magic. Baka man siya sa pagiging too much, ano. Pero, yung emotionally, pero feeling mo, napaka-magical kang moment. Na daog na rin dito mga katindugon, na kapag kadaa, nag-holding hands ka mo for the first time, may mamamati ka daang spark. Diba? Yung parang feeling mo, everything is magical, na garo, day kang problema. Nakairiba mo siya dahil padaba mo siya, bako dahil natatakot ka.

you feel compassion and care sa kung anuman ang sa indang pigigibo. No, or in other words, mindful ka sa emotional climate kang partner mo. Halimbawa, kung ano ang mga gusto niya, mga likes, dislikes, ano yung nakakapagpaugma sa iya, naman, parang namamati mo kung ano sa mga bagay na makakapagpadagid sa iya. No? Tapos, gusto mong suportahan siya na maging, ma-feel niya na safe siya sa imong presence.

course, very important na may tiwala ka na sa iya. Kung in a relationship ka na may tiwala ka na sa iya, na parang padiit-diit mo nang tigo-open up ang sadiri mo sa iya. Parang padiit-diit na din na

nag-hapon kay 7077. Sabi niya, para sa akin, masarap magmahal ang babae kesa sa lalaki. Okay. Okay. Bakit? Dapat may backup yun. Nata mo na sabi-tabi. Okay, thank you sa imong text. Danger, sabi ni Ate Pan. Paki-elaborate. Anyway, ang tips na yan mga katindugon and the counting hanosh ay hatod po sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala with branches at Bakakay Kataning Kang Consumers Appliance sa Malilipot, sa Bungad Kang Market, Kataning Kang San Jose National High School, Katapat Kang Munisipyo, Kataning Kang 3R Chicken Corner. Sa Tabaco naman, sa Chow Palace, PNR Road, Santo Cristo, Hampang Kang San Antonio Church, Kararaya Kang Manok ni Osang Basud, Hampang Manpo Kang Novo and American Grocery, dyan sa Balay sa Udan, Rioso Street, Kinalea Kabaasan, and sa Kinalea sa Kanto Kang Protasan, sa May Gasolinahan. And sa TV, sa Exit Kang Simbahan, Kataning Kang Manok ni Osang TV, and Kataning Kang Munisipyo, katapat po yan kang Shot Puno. Tobacco Electronics at AA Bursa Street, San Juan, Tobacco City. Available po dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at sinibabang spare parts and supplies. Thank you so much po sa Tobacco Electronics. Alas 2:23 na din pagkahapon. You can share more tips tuloy. more signs na in love na ang sarong tao. Open pa ang situyang comment section para sa indong signs and other hanosh. Hanapin mo lang si DJ Chloe, the Love Ambassadress, or text mo po ako sa 0927-996-5002. Go na at mag-best cafe green habang nagdadangog-dangog pa ng sa tuyong mga paboritong love songs. Tignan sa One for the Heart on One Radio 91.3 News.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
5: No approved therapeutic claims.
6: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
7: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na. Ang nasabing ospital, bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827. Or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
10: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
11: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makidistro. Ferong walat.
12: At parang batang-bata dahil sa ERA.
9: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
13: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
14: Ako si Salvador. Sa gabi ay
15: si Salvi na. Malagyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
13: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.

91.3 One Radio. Tinggugo na. Bago mag-alas tres ng pagkahapon. And you're still with me, DJ Chloe, the Love Ambassadress. Before we continue, announcement po, may tinurn over digding sarong denim blue na bag. May log po ining modules. Nakuada po ini. Ala, talat. Po sa Hampang Kang Tobacco College. Kaso bago lang pong alas 12, imagine yung pagkahapon. Kung sisay man po ang nakawalta kaining denim blue carry-on bag na kuha po sa Hampang Kang Tobacco College. Kaso bago alas 12, imagine yung pagkaudto. Makiklaim na lang tabi digdi sa tuyang istasyon. DJ Chloe, the Love Ambassadress pa rin ang inyong kasama. And pahabol na shoutout kay Bolodoy Barceliano. Happy birthday kay Janet Kang Puro Cuatro Bintayan. Nagluluto kibihon. Happy birthday sa mga nagsiselebrate kan sa indang kumpleanyo niya na aldaw. Happy birthday sa inyo. And I hope you always stay in love and stay happy, of course, mga katindugan. Kung ano man yan ang mga signs na sa imong na mamalisyahan sa imong sadiri. Bako na lang yan hanggang signs lang, kundi maging puro halawig syempre ang epekto kaan. Although pagka ang love baga po, halimbawa oral daw kamong nag-iibahan, nagiging routine na ang gabos, may tendency na masanay ka mo, may tendency na mabore, parang talaga kaan ang relasyon. Basta ang importante, makahanap ka mo kiparaan to keep the spark alive. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Verna. Hindi ka maghalali mga katindugan. More Tugtugan coming your way. And ako tabi mapaaram na. Salamat sa giraray sa Indugo Boss sa pagtutok sa pagbadara ng sa indong mga mensahe and comments sa tuyang Feel Good Friday question of the day. Happy weekend mga katindugon. Ay, bago kumalingawan, salamat po sa giraray sa GC Botardo Trading, Botardo Gcash Padala, Miss Jen Botardo, thank you po, and sa Tobacco Electronics sa pagtuwang sa tuyang programa ngunya na hapon. Happy weekend mga katindugon. Enjoy the rest of your day. Stay safe always. I love you all so much. Bye-bye.

Friday mga kadindugan. Happy Friday mga kadindugan. Today is July 24. Wow. Diba? Sabi ko sa indo, da ika magpikit ah. Ta makikigig ka. Anyways, alas tres na mga katindugan. Ibig sabihin sa nakaan at tugtugan on one na. Pero bago iyan, nakamusta ang tamunan sa tuwing mga katindugan na perming nakatutak? Kumusta ka mga katindugan? Kumusta dyan sa Santo Domingo? Baka kay manilipot. Tabako, ah? Kiwi? Ano pa? De ito, o mano. Basta sa kapos na abot, kang ano, kang warm radio. Tugtugan on one. Kaiba na ako, si Berna Banangon. Dekang choice. Pero tadaod, yaon si Erickson. Malay mo. Ay, pati ang tumanan, ano, si, ano yan, nalingawan ko na naman. Si Renato Vlog Vinyas. Kang Team Kanaway, Marina Hapon. Ay, batiun ko man si Tita Ami Buna Obra. Ta, sabi niya kaya, batiun ko man daas siya. May best cafe green dyan sa iyang tindahan kung gusto nindo. Ay, sa followers kang tugtugan on one. Maray na hapon, mga katindugon. Kumusta na ka mo? Ay, nakapost na kay kahapota na. Pwedeng-pwede na mag-comment. Pwedeng-pwede na kitagurari mag-chirismisan. Pero turutan taod pa yan. Kay Mama Lina Bongga na, ay maray na hapon, Mama. Ay, mga katindugan, more tugtugan. Ay, dahil pa pala. Nalikuman ko, bati unang mga ano, tricycle drivers, padjack drivers, jeepney drivers. Ayon mga karinderya ng mga makusugan ng radio. Ang mga barbershop na perming nakatutok sa One Radio. Maray na hapon sa inyo mga katindugon. Kumusta ka mo ang mangyayon sa lasngag na nagduduyan-duyan habang nagkakape na nakatutok sa tugtugan on one. Maray na hapon mga katindugon. Ayun na, more tugtugan, more chikahan. Turutato din mga katindugon. Day magali, mabalik ang tugtugan on one sa One Radio 91.3 News FM. Tina Duganan.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindogo na!
2: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe, matatagpuan.

0: Kapalan, marinudig di may dumanon kita.
1: Ha? Nata, masaing ka.
0: Ay, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
0: Aramo kaya, best. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sinda ki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka mga birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka ki mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
0: Oh, ano pa tigahalat mo? Musla!
2: Magpabit!

0: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing!
2: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing!
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide! Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa! Siyempre sa RRS Marketing na! Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura, 6268 Paint Center na.
4: One Radio.
5: Tindugo na.
4: One Radio News FM 91.3.

Radio 91.3 News FM. Tina Duguna. Yan, nagbabalik ang tugtugan on one, mga katindugon. Kumusta? Kumusta ang turugtugan? Mayumukon talaga ang mga kanta ni Ariana Grande. Ano? Hate that I made you love me. Tama ba? Alas 3:37 na rin pagkahapon, mga katindugon. Pag nagmimrindal ka man sa mga oras na ini, masira mo niya na part ni Rana. Part ni Ran? Masira mo niya part ni Ran kang Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Iyan na pang pa-sexy na, pang pa-healthy pa. Yan bago yan, mga katindugon, na public service announcement mo na po kita. May ano digdig, wadigding tig turnover, mga katindugon, na denim na blue carry-on bag. Nakuha daw po sa hampang kang Tabaco College. Ngunyan lang na aldaw, alas 12:30 nin pagkahapon, nakuha po kang Tanod Kan Barangay Marirok. E gwapo po digding binalik na library card ni Ira Buban. Yan. Ngunyan man nakuha, binalik po ni Sir Joseph Briosa. Ira Buban na ka na baka kay Albayon po digding sa imong library card. Ayan. Igwa pa po digding ano, susi ni Alan Ray Banyas. Oh, may pangaran susi na nawala. Marayman nga niya. Ayan. Pakikwa na lang po. Salamat. Oy, mga tindugon, bisita ko na ang Facebook page. Kantugtugan on one. Nag-post na po kita dyan yung kahapotan. Nasa to riyang pag-chicheres mi san turutad sa awid. And kung muya mo man mag-join, pwede mag-follow. Yes. Alas 3:39 din pagkahapon, mga katindugon. Now, more tugtugan, more chikahan na turutad tao. Digdi lang yan sa Tugtugan on One. So, One Radio, Tina Duguna.

0: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igwan ni mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: One Radio, tindugo na!

iyong akala ay wala na, mali ka ng akala. Mapulay sa huli ang mga nagdaang problema, masayang nag-aantay sa pagtapos nitong pahina. Ang buhay mo'y pelikula, ikaw dito ang bida, kaya huwag mong hihinaan. Sige, patuloy lang. Kung minsang nadapa, sige, sige, bangon lang. Makakaya ang lahat, basta para sa pangarap. Patuloy lang na abutin, kahit pa mahirap. Marami talaga.

0: kaya ang lahat. Basta para sa pangarap, patuloy lang na abutin kahit pa mahirap.
1: Kung akala ay wala na, mali ka ng akala. Mapuli sa huli ang mga nagdaang problema. Masayang nag-aantay sa pagtapos nitong pahina. Ang buhay mo'y pelikula, ikaw dito ang bida. Kaya huwag mo hinaan, patuloy lang. Kung isang nadapa, sige-sige-bangon lang. Makakaya ang lahat, basta para sa pangarap.
2: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio 91.3 News FM. Tinitungo na.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
2: Na King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin Good Lumber, Coco Lumber, Good Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Box. Nagpaparenta man sindanin Mixer, Portalift, at iba pa. Para sa anumang kahabutan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0919-535-0599-0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
3: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: One Radio 91.3 News FM.

0: One Radio
1: 91.3 News FM.
0: Tindu na. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya ito, 28 minutos na mag-alisa nila sa 4 rin pagkahapon.
1: Grabe, marabasong talaga ang oras mga Tindu boy.
0: Oo, diba? Ay, happy, happy Friday everybody pala.
1: Yaon siya.
0: Hello.
1: Nakahabol pa man sa tuyang ano, chirismisan ngunyan.
0: Diba?
1: Friday. But like Friday na ngunyan.
0: Oh, oh.
1: Last Friday. Last day na kang
0: dapat,
1: ano, week.
0: Ano, bigay ang lahat. Ang kumusta ang gabos? Kumusta ang Sendong Biyernes ng pagkahapon? Ay, sa mga pauli na po sa sendang mga hali sa trabaho sa eskwala. Ingat-ingat po. Ay, syempre, ang Tugtugan on One. It's Friday.
1: Yes.
0: Diba? Kaya ano pa man, magkirisbisan kita.
1: Diba ngunyan?
0: Sa iyo ang sa tuwing tigahala.
1: Diba ngunyan ang panahon, grabe nakakaskas ang gabos.
0: Ayun, syempre.
1: Grabe, pati aldaw, oras, everything. So, pamangkin mong dating tiga, karga mo sa nangunyan.
0: Ayun, legit. May diba? Nangunyan akong ano, sa Facebook Reels, diba? Baba, ano, sa Reels. Marabaso na ang ano, oras sa
1: ang panahon.
0: Diba? Unlike before, napansin din ba ninyo? Diba? Na napakabilis na ng oras. Napakabilis na ng panahon.
1: Diba? Buda, makatakot siya. Makatakot na nahihiling mong nagugurang na ang parents mo, tapos yung mga ano tugang mo, may mga kanya-kanya naman na buhay.
0: Ay,
1: ano ito? Makatakot
0: legit.
1: So time, maabot so time na arugay ito na.
0: May kanya-kanya na ka mo. Naging independent ko mo sa isa't isa. Maghirilingan na lang pag may mga okasyon. Maghirilingan na lang pag Pasko, pag bagong taon. Diba? Kaya ang ano, ang future is napakabilis na lang kung susumahin ang hinaharap.
1: Kaya may kinaraman dyan ang satuyang kapotan ngunyan na Biyernes mga katindugan.
0: Oh, legit. Ano ang satuyang hapotan?
1: Dahil happy birthday. Happy birthday man agad sa gabos na nag-birthday. Day ko pala nabati.
0: Sa gabos na mga may birthday today.
1: Bago yan, mapaduman na kita sa tuyang ano, porsyon na Tugtugan na. Yes, ang titaram ko, Happy Friday mga katindugan.
0: Happy Friday. Thanks God it's Friday, di ba? Nakahangos-hangos ka na naman.
1: Yes,
0: kaya. Tapos na naman ang sarong simanan, ganun-ganun lang
1: talaga yun.
0: Di ba?
1: Kaya humanda ka next week para may pagbabanta. Next week, humanda ka.
0: Napakabilis lang yan. Napakabilis lang lumipas ng panahon.
1: Kaya, ang kaputan ng unyan, kung makakasubli ka nin panahon,
0: saan ka masubli?
1: Mas kikisay, ano ang gusto mong mahiling sa future? Ganun ba, sisiripon mo. Yan, kung magkaigwa kang ano, kung magkaigwa kang ano yan. Bako may superpowers, kunyari, tinawan kang chance, yan, chance na mahiling ang future. Ano, yun, di ba? Ano da? Yan, ano ang gusto mong mahiling sa future? Mm-hmm. Ganun.
0: Maybe it's on your personal aspect, maybe sa pamilya mo. As in, sa iba pang mga ano, mga
1: bagay.
0: Gusto mong tuklasin sa hinaharap.
1: Yes.
0: Diba?
1: Bago iyan, batiunta muna ang mga taga Upper Bongga. Baka
0: ay,
1: kaya ba? Marina po, na kay Ma'am Primi Barwares. Good afternoon po.
0: Hello, mga taga Upper Bongga. Baka kay Albay.
1: Kay Janeline Camo. Marina po.
0: Hello.
1: Kay Sir Romnick Bilaos. Marina po. Kay Sir Christian Abrera Chan. Good afternoon.
0: Hello, good afternoon po sa Saindo Gabo. Kumusta po kamo dyan? Hope you are having a good time this Friday afternoon. Ay, syempre, para sa kuya man. Sa kuya, ang una, ano?
1: Ano yung siripon mo?
0: Kaya akong mahiling ang, ano, ang sa kuyang buhay.
1: Aha.
0: Kaya akong hilingon kung
1: kumusta ka man
0: ko ba?
1: Kung kumusta ka man sa future, ano?
0: O tulala na lang ako. Nagtutulala na lang ako sa hinaharap para mas pagsumikapan ko pa ang buhay.
1: Ngunyan na sa present.
0: Hiniwan ko ang ano, ang itsura pag di ako naghiro-iro, baga, pag patiwati ka sana. Kaya ano, mag pag araw kayo ito na nahiling mong watiwati ka tapos day ka man siminerte sa buhay, magdoble kayo ka.
1: O yan pa sana.
0: Ipinusan mo na ang buhay.
1: Dawa nga ni day kang pamilya sa future or igwaman na dapat doble kayo ka ngunyan. Tangunyan pa sa nanganing taon na doble, triple na ang mga
0: trulala,
1: prices kang gabos-gabos. Paano ba daw ka iyan nasa future, di ba?
0: Mga diba? Kaya difícil.
1: Yan, yan.
0: Yung tadaw ang ano ang muyaman kayo.
1: Ang araw nga ni kinikan sinabi ni mama ano niya, DJ Chloe, sabi niya gusto niya daw masi-irip lamang ang presyo kan mga barakalon sa future. Kung harang lang kawin na po, malipat na ako sa USA.
0: Diba? Lalo-lalo naman niya na kada diit na nagtataraasan ka po. Diba? Kung ang ano, ang lana dati, ang Tres Iguaca, kaina.
1: Ay, ang Tres dating lana?
0: Ang Tres na lana dati. Oo. Oh,
1: bongga pa lang dati.
0: Bak nga, may mas barato pang nagkaarabutan sila.
1: Pero dati, ang day kumaling naman talagang presyo kan juice, so powder baga. Ano, dosis na.
0: Dosis lang. Tapos biglang naging 20.
1: 25. 25 talaga.
0: As in, talaga naglobo siya.
1: Tapos,
0: aramo so, ano po kainin. So, mga chichiria, wala na kiabiso mo niya.
1: Tolo 5 mga katindu.
0: Apat 5, tolo 5. Tag 5.
1: Tag 5 na lang.
0: Diba? Kaya napakabilis sa magmahal. Ikaw na lang ang hindi. Baan. Ay, syempre, ayun, magayon man ang gadiyan, ano, para sa ano, sa migration mo, sa US na lang tayong pagin na
1: USA,
0: tayo dito.
1: Halaka mo, kabahan na dyan ang mga listeners kan, ano, ka, ano yan?
0: One for the heart.
1: One for the heart.
0: In the near future. US edition na po. English na.
1: One for the heart.
0: Good afternoon, mga katindugong. Maharap ka iyan. Ay, syempre, kaya Ma'am Lian Bongganay, sabi niya, para sa ko, kung magkakasubli ako ki panahon sa future, ang hagad ko lang po, tawan ako ki halawig na buhay, para matupad ang mga pangarap kan sa kuyang mga aki. Pangarap ko magkaurugus man sinda bilang mga magturugang. Happy family pa rin hanggang sa huli. Ay, tama!
1: Sa future, gusto ni Ma'am Lian na urugos ang mga aki niya sa future. Kung pagkagaraman. Kaya tatapos mga successful sa buhay. Ganon. Tapos mo yan niyang, syempre, makaiba pa yung mga aki niya sa future.
0: Pero kung mahiling niya, ugmahon siyang mahiling.
1: Yes, syempre naman.
0: Diba?
2: Siram sana.
0: Magayon ang ano, araw-araw na ano, mahiling mo sa future. Diba? Kasi sabi nga ni Ma'am na, Desid, gusto ko niyang mahiling sa future na natupad niya na sa mga pangarap ni Desid sa indang mga sadiri. As in, kung urugos pa man girari sinda bilang magturuga. Diba? Kaya, ang ano talaga, pinaka-priority na mahiling sa future. So, sadiri, as in, ang sa indang
1: pamilya.
0: Yan, ang pinaka-inot mong hihilingon, syempre, alangan man. Pag-aaraman mo, baka ng buhay kang iba. Bilang mo po ito, ngayon si Aruka, kung
1: successful man niya sa
0: successful man ang gahan.
1: Grabe na, ano?
0: Paso iba. Na, ano, na ibang tao kaysa sa dire niya. Bilang mo po daw, ngayon si Aruka, kung nakabakal man hanggat kay Four Wheels.
1: Hilingon ko daw, may swimming pool na si ano.
0: Grabe nga yung hambog kayo ni Kang Ino. Dahil mo sana palan ngayon.
1: Grabe. Okay, minsan, nasa mga magturugang sa future, ang tiga, aaran naman dyan, tiga iriwalan ng daga.
0: Ay, na, eh, dahil dapat ka yan.
1: May nagagradanan talaga dyan.
0: Dapat ano lang.
1: Pagunta na yan, bako nagitarugan ngunyan na panahon, diba? Lalo na ngunyan na gabusto sa nagmamahal. Dapat magmahalan na rin tayong lahat.
0: Sabi nga ni Ma'am Jenny Lynn, muya niyang mahiling ang mga magagandang alaala ng mga mahal niya sa buhay at makita ang mga idol niya sa personal. Wow! Wow, very, very, apod kainin. fanatic si Ma'am Janaline. Kaya mo yan yung mahiling ang mga idol niya sa personal. In person, diba? Mm-hmm. Kaya kung mahiling niya daan, ilungan niya sa future kung makakasabatan niya. Mga kakaistoryahan niya ang sa iyang mga ano, sa iyang mga idol.
1: Pwede. Diba?
0: Pwede. Mm-hmm. Malay natin, diba? Walang imposible sa mundo. Lalo't na sa iisang mundo lang tayo. Wala man sila sa, ano, iba yung mundo. E kaya, napakagandang, ano, future. Sabi nga ni Nathan, gusto niya makita na settled na, may magandang trabaho, may pamilya, may sariling house, and lots of sakyan, and a happy life!
1: Wow! Diba? Sa future kay, gusto ka nalang mag-chill lamang kung papagbigyan.
0: Kung baga, hindi mong sa future mo, kung magbubunga, so mga paghihirap mo, magkakaigwa ito ni na magayon na apod ka ini, magayon na resulta, diba? Kaya, dodoble higus ka para sa mga araw kaya na bagay na maging magayon ang future. Pero whatever happens in the future, diba, always depends on what you do right now.
1: Wala man kinakakaaram talaga kung ano nga sa future ta. Ang gibuhon ta na lang, mag-focus kita sa present para matupad ta sa mga gusto tang mahilig sa future. Diba, mga katindugoy?
0: And the future, our future depends on ourselves. And always pray para mas maging ang future mo para gabayan ka pirmi ang burang.
1: Yes! Diba? Magayon na lang sa tuyang ano, ang sa tuyang pagka-biyernes.
0: Pero ang nahilig kong future sa aga Sabado! May malabad dyan.
1: may babawi lamang kang katuro.
0: May maralama. Diba? Yan ang future ta sa for this weekend. Kaya, pero at least, we should enjoy our life in the present time. Para pag-abot kang future.
1: Para kita mag-isi
0: ano ang, kung anong naging past niya to, i-rumdum mo siya bilang ano, happy, bilang enjoy, bilang
1: happy memories.
0: Na magayon ang satuyang naging experience digdi sa satuyang daga. Ay, 40 minutos na makalisa na last 4 rin pagkahapon. Siyempre, maray na pagkahapon girari sa Indo Gabos. Maray na pagkahapon sa mga patagos na nakatutok sa mga oras na ini sa mga nagkakarapea. Naghihigop kan Best Coffee Green. Pasiram-siram sa nila. Ay, mabalik pa ang Tugtugan on One. Hindi na yan sa One Radio. Tin.
1: Dugo na.

0: One Radio
1: 91.3 FM.
0: Tinadugan na. Ayun na, kapatid kita sa Tugtugan on One. 5 minutos bago ang alas 5 ng pagkahapon.
1: Ay, thank you mga katindugan na. Thank you sa mga nag-join, sa mga nag-comment, sa Satuyang Kapotan, ngunyan aldaw. Friday na, enjoy ang ano, enjoy nindo ang bakasyon. Pwede man, ano, pero maski perang oras lang iyan, enjoy nyo ang mga katindugan, lalong-lalo sa mga estudyante.
0: Duang aldaw mong baga.
1: Pwede na yan, kaysa wara, di ba mga tindugan?
0: Ay, syempre, salamat mga sa mga kaibari niya sa tuyang turug-tugan, pag-tugan na portion sa Pirmin. Nakikaibari niya ang mga solid na katindugan ng katog-tugan ng pakisil. Thank you very much. Gabas na followers ka tugtugan online sa mga nakatutungan niyan sa Senda, mga harong, mga taong bahay. Hello, hello.
1: Thank you, mga katindugan.
0: Enjoy your weekend before it lasts.
1: Hindi ikaw magpikit. Tahiling ah, pag dilat mo, lunis na na.
0: Diba? Tama! Ay, 4 minutos na sana bago ang alas 5 ng pagkahapon. Mapaaram naman kita sa tuyang turug-tugan, turismisa. Masunod po. Para dutrayin ta kami mga pugirala ang sendong mga kaibanan dyan. Siring na kami ang sendong nakaibanan sa Satuyang Turugtugan. Ang iba, ko si Erickson.
1: Iniman po, si Berna Banawon. Salamat mga katindugon. Digdilang iyan sa Tugtugan on One. Sa One Radio 91.3 News FM.

0: Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix,
1: Husai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
2: Parada 30, Parada Lugal,
3: Parada 30, Parada 30.
4: Sa headlines kan mga parada nin barata.
2: Parada 30, Parada 30 headlines.
4: Pisong dagdag pasahe kagadan kan mga driver sa Bicol, kasunod kan mga paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo.
5: Pinaka-enot page sa Kamalig Albaya bubuksan ng stock.
4: Nas PDRR nakabantay sa posibleng epekto kan bagyong Kapkiapo.
5: Haros sa 800 na pamilya sa Tabaco City nagbenepisyo asistansa.
4: Tubong Kamsur valedictorian sa PMMA sa Lighirang Class of 2026.
5: Mga kapulisan sa Albaya na iligtas ana sarong ina asin mga akit kainiya makalihis i-hostage nin padre di pamilya sa Libona.
4: Sa lado nasyonal, BIR nagsaang 2.71 billion pesos na tax evasion case kontra sa SunWest Incorporated.
5: Panibagong Biga Time oil price hike pinagkakahadita ni Luwat na ipautobas sa masunod na simana.
4: Janet Napoles guilty Liwat sa graft as in malversation charges.
5: DA pigagad ang 250 bilyones de pesos na pondo para sa taong 2027.
4: DMW hinagad sa ombudsman na balikan ang pagbasura sa graft complaints kontra kay Arnel Ignacio.
5: Sandigan Bayan, pinagpapaliwanag si Senator Marco Leta katakod kan preventive suspension.
4: Grupo nin mga paraoma tinawanin pasang awa na grado ang Marcos administration sa performance sa pagtutok sa sektor kan agrikultura.
5: Chinese Coast Guard binugahan nin tubig ang barko kan Pilipinas sa Baho de Masinloca. Sa baretang showbiz, veteranong abogado na si Jose Sison na maaram na sa edad na 88.
2: Parada 30, Parada 30 headlines.
4: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyan in Biyernes, Hulyo 24, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
5: Ako man po si Bernadette Banawon.
4: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City, as in sa 99.7 One Radio News FM Dael. Siring man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
2: Parada 30, Parada 30.
4: Oras niya to alas 5 sa isnin pagkahapon. Base rin nakita sa detalyas kan mga barata sa lado lokal natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabagal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30, Parada 30, Barreta Lukan.
4: Kahagadan ko niyan ang pisong dugang sa pamasahe kan mga jeepney driver sa Bicol, kasunod kan nanotarang liwat na paglangkaw kan presyo nin petrolyo sa mga nakalis na semana. Si Kongi Condor Piston Bicol President Ramon Rescovilla, ini ang nganing day mawara sa tinampo ang mga driver na nagpapasada asin maipagpadagos ang sa indang serbisyo sa mga commuter. Makakadugang ang nasabing dagdag pasahe sa saindang ganansya asin makakatapang na makabakal maski papaano kan mga panginot na barakalon siring kan bagas. Pagdoon pa kaini, namantang may 10 pesos na fuel discount, sinabi ni Rescovilla na bako ini bastante para sa inda. Dugang niya na haros 15 pesos ang nawara sa saindang ganansya, huli kan padagos na paglangkaw kan presyo nin mga produktong petrolyo. Mientras tanto, katakod kan gigibuhong State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Alunes, Hulyo 27, makundusir man ang grupo nin pagprotesta sa banuan kan daraga asin sa syudad kan Ligaspi, kunsein saro sa saindang pangapudan an magkaigwanin panghaluy na solusyon sa mas naglalalang krisis sa produktong petrolyo.
5: Detalyes kan mga bareta dumanas sa Kamalig Albaya. Piglalaomang mabukas na sa bulan ni Agosto ana pinaka-enot na kolehiyo sa banuan.

0: Republican Kamalig Albay, Uyo Ana Kamalig Community College. Sigon kay Kamalig LGU PIO Tima Flores eh, presenting nagaako na ang nasabing kolehiyo nin mga enrollees. Makalihis na magsaira roma sa mga evaluasyon ang nadeterminar kan Commission on Higher Education o CHED na preparado naman ang eskwelaan na mag-opresira nin degree program siringkan Bachelor of Engineering Technology, Major in Construction Engineering Technology. Paliwanag kan opisyal na ininaan basado naman sa resulta kan ginibong survey kung nasaina nanginot ang nasabing programa na maawot kan mga high school students sa saindang banwaana. Dugang pa ni Flores na sangunyan, padagos ang koordinasyon kan LGU Kamalig sa CHED kung ano pa ano pwede sir na i-presiran na mga degree programa. Parayoridad subot kay ni ang mga estudyante, gika na sa Kamalig, huli saro sa mga obheto nindaan mabawasan ang gastuson sa pagklase as hindi na magrayo pa ni eskwelaan ang mga estudyante sa saindang lugar.
1: Alas 5.9 nin pagkahapon, detalya sa kanbarata sa Catanduanes. Naka-alerto ang mga opisyal sa probinsya kan Catanduanes katakod kan posibleng epekto kan Bagyong Quiapo, maski pa day inidirektang makakaapektar sa nasabing island province. Sigun ki Catanduanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Operations Section Chief Roberto Monterola na nagtitinirma na normal as in kontrolado ang sitwasyon sa ngunyana. Sa presente, nasa monitoring subot ang mga lokal na opisyal sa paghirokan na sabing route nin panahon. Dugang pa kay ni, nasa presente normal paman ang maging sitwasyon kan karigatan. Sa ibong kay ni, pinayuhan manliwat ang mga residente na maging mapagbantay sa kondisyon kan panahon.
0: Iguang kabilugan na sa 682 na tios na pamilya sa syudad ng Tabaco ang nag-ako kan enot na payout kan na 2,000 pesos na uplift assistance sa hali sa Department of Social Welfare and Development Bicol kasugma Hulyo 23. Pati subot sinda kang 2,629 na target na benepisyaryo sa syudad na naunang bita na sa Community-Based Monitoring System kan na Philippine Statistic Authority. Makakareceive man sinda nin 2,000 pesos kada bulan sundo Disyembre sa paagikang digital transfer. Sigon na sa DSWD, party an uplift kana programa kan gobyerno para makatabang sa mga pamilyang naapektaran kan halangkaw na presyo kang langis asin na paglangkaw kan kantidad kan mga pangenot na barakalona. Sa bilog na nasyon, nasa 2.5 milyones o buot na tios na pamilya ang target na manginabang sa nasabing programa.
1: Nagtapos bilang valedictorian kan Philippine Merchant Marine Academy sa lighirang class of 2026 ang 25 anyos nagikan sa gugon na Karaykayon da Tigaon Camarines Sur si Midshipman First Class Mark Owen Trillas sa ginibong commencement exercise sa Zambales kan Hulyo 17. Sigun kay Trillas, na-inspire siya na maglaog sa PMMA huli kan na sa iyang ama na nagraduar man digdi. Pagkonsiderar niya subuot na sarong blessing in disguise ang duwang beses na dai siya natanggap sa PMMA. Nag-adal muna siya ng marine engineering asin nag-focus sa academic asin training aspect na naging kausa nganing dagos na makalaog siya sa PMMA. Dugang kaini na kinakaipuhan ang pagsasakripisyo ubot sa bihon na maski may mga okasyon sa luwas ang kinakaipuhan na tanggapon na dai makakaatindir huli sa iyuhini ang buhay sa akademya. Siring man na dapat may makusog na mentalidad, maghanap nin mga amigo na mapagkakatiwalaan asin susuportaran sa pinakahababang punto nin buhay sa laugan akademya asin pinakaimportante ang mga chi. Saro sa iyang pinakananudan na sa laugan akademya ang mapadapit sa leadership na naghubog sa iyang pagkatawong niyan. Bilang sarang Philippine Coast Guard Scholar, mapasiring si Trilya sa bataan nganing mag-training asin maadal giraraya. Mensahe kay ni sa aspiring PMMA applicants na dai matakot na magpalyar. Alagad kun magpalyar an makanood na adalan kun anuan sala asin maghanap nin paagi nganing maging matriumpo o makapasar dai mawaran nin paglaom asin mga G.
0: Nailigtas kan mga kapulisan sa Albay na sarong babayi asin ang mga akit kaini makalihis kulungo na sa saindang harong asin pagbantaan na kanama sa barangay Alungong, Libon, Albay. Nangyari ang insidente ngunya na Biyernes, Hulyo 24. Sigon sa impormasyon, hali sa Police Regional Office 5, tulos na nagresponde ang mga personahes kan Libon Municipal Police Station makalihis makaresibi ng report manungod sa naturang hostage taking. Naabutan kan mga otoridad ang suspect na may kapot na kahoy asin na pasa na butilya mantang bit-bit ang saro sa iyang aki ni Napatawirika. Marikas ang naging aksyon na kan mga kapulisan na tulos nagsagibo ni negosasyon sa suspect. Kaibaan na pag-asigurar sa kaligtasan kan mga biktima, nagdesisyon ang mga kapulisan na kaibahan ang Albay 2nd Provincial Mobile Force Company asin Special Action Force na laugon ang harong kang suspect kung nasain na asin ang mga aki kaini. Yan trastanto, luminuwa sa impormasyon na bago pa man ang mangyaring insidente, nagsaangat na nin reklamo ang ina laban sa sayang agom huli sa subot pang-aabuso. Nasa kustudiya na kan Libon Municipal Police Station ang suspect mantang nagpapadagos ang investigasyon. Posible man na subot mahampang ini sa kaso nga pagbalgar sa Revised Penal Code as in Republic Act Number 9262 o an Anti-Violence Against Women and Their Children Act.
1: Alas 5.14 in pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nacional na hatod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butikas in supermarket nationwide. Nagsaangat ang Bureau of Internal Revenue nin kasong kriminal sa Department of Justice laban sa Sunwest Incorporated. Kaibaan mga opisyales kaini na si President Adarma Angelides Carga Alcazar as in Treasurer Cesar Zacarias Buenaventura uli sa subo 22.71 billion pesos na tax evasion pon 2019 hasta 2024. Ang kumpanya ang dirisubot ni dating Representative Saldico. Basado sa investigasyon kan BIR, sinadyang under declaration kan kita sa lang pagclaim kan mga gastuson asin pagbakal asin paggamit nin bako suportadong creditable withholding tax credits ang ginibokan kumpanya sa saindang income tax returns. Bilang resulta nakakuan insufficienteng basihan ang ahensya ang ngani kasuhan ang Sunwest asin ang mga opisyal kaini sa iraram kan Section 254 asin 255 kan National Internal Revenue Code. Ang kaso may relasyon sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na imbestigaran ang mga irregularidad sa mga flood control projects. Nadiskubre ka National Investigation Division ang dakulang pagkakaiba sa mga pagbayad na pig report kan Department of Public Works and Highways kumpara sa deklarasyon kan kumpanya. Kan Pebrero 2026 ang BIR nagpaluwas ng subpoena duces tecum sa Sunwest nga ni iluwas ang mga libro asin dokumento kaini alagad ay inilubos na nagsunod. Imbes, ginamit kan BIR ang Best Evidence Obtainable Rule asin kung pirmar na iguanin undeclared income na nagkakantidad nin 6.29 billion pesos. Afuera digdi, 36.63 billion pesos na purchases as in 3.65 billion pesos na expenses and ipigbisto as in warang bastanteng dokumento. Siring man ang 291.12 million pesos na CWT claims. Sa kabilugan, uminabot sa 22.71 billion pesos ang kakulangan sa buwis kan kumpanya, kabali ang surcharge, interest as in penalidad. Sigon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, dahil sindamaduwa-duwa na magsaangat nin kaso kontra sa mga kumpanya na nagbabayular kan Leia. Ang lakdang na ini parte kan Run After Tax Evaders program na may katuyuan na pakusugon ang kampanya kontra sa tax evasion.
0: Mientras tanto, padagos ang paglangkaw kan presyo kang langis sa pangkinabana merkado kasunod kan patanid kan Estados Unidos na nasasakyadahon ang mga tulay asin power plants kan Iran kung naatakihon ang mga barko sa Strait of Hormuz. Huli digdi, posibleng magkaigwana naman in panibagong paglangkaw sa presyo kan produktong petrolyo. Basado sa inot na pagkakarkulo, ang diesel ang posibleng maglangkaw nin 4.70 centavo kada litro. Ang gasolina man ang posibleng maglangkawa nin 4.90 centavo kada litro, mantang ang kerosene ang posibleng magdugang nin 3.30 centavo kada litro. Ang nasabing presyuhan ang posibleng pang mabago kung magkakaigwanin development sa world market asin ang kariribu.

0: kalusugan sa Middle East.
1: Inatulang guilty kan Sandigan Bayan si Janet Napoles para sa 10 counts nin graft as in 10 counts nin malversation of public funds through falsification of documents. Uli digdi, pinatawan siya kan anti-graft court nin hasta sa 15 taon na pagkakakulong sa kada kasong graft as in 17 taon as in 4 na bulan hasta 20 taon sa kada kasong malversation. Katukod ini kan subot manumalyang paghagad nin 50 milyones de peso sa 10 non-government organizations sa paagikan 10 local government units hali sa Department of Agrarian Reform para sa farm inputs. Nadiskubre kan mga LGU na wara sindang record kan nasabing proyekto asin dahil naghagad nin pondo para digdi. Afwera kinapoles, inatulad man na guilty si dating DAR Undersecretary Jerry Pacturan sa 10 counts nin malversation. Mientras tanto, si Evelyn De Leon ang napatunayang guilty sa tigtulong bilang nin graft asin malversation. Ini ang dugang napadusa sa pigo considerar na pork barrel scam queen dati na ang nahatulan sa manlain-lain na kaso nin korupsyon.
0: Nagahagad ang Department of Agriculture o DA nin 250 bilyones de pesos na budget para sa taong 2027 nganing mapakusog ang seguridad sa pagkakana, kabuhayan kan mga paraooma asin na parasisera asin katatagan kan ekonomiya. Sinabi ni Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr. na nagbabaan ang ambagan agrikultura sa gross domestic product poon na 19% kang taong 2005 sagod 7.9% makalihis ang duwang dekada huli sa haloy nakakulangan kan pamumuhunan sa sektora. Sigon na sa kalihim ang propuestong budget ang masalangkawa kaysa sa 215 bilyones de pesos ngunya na presenting taon asin haros doble kumpara sa 717 bilyones de pesos kang taong 2022. Itatagama ini sa farm mechanization, irrigation, research, cold chain facilities, digital infrastructure asin post-harvest systems ngani mapalangkawa na produksyon asin mapababaan presyo kan pagkakana. Mapadagos man ang 30 bilyones de pesos na Rice Competitiveness Enhancement Fund nganing madugangan ang pondo kan Philippine Crop Insurance Corporation asin ang 20 bilyones de pesos na taunang pondo para sa pagpapauswag kang livestock sector. Sinabi man kan kalihim na nag-uswag nin 2.6% ang agrikultura asin pangisdaan kang taong 2025 ang pinakamareka sa laogan 8 taon kasabay kan pagbaba kan presyo ning bagasa asin pagbanto lakan food inflation. Siring man, aminado siyang nagdininira ang mga angat siring kan kakulangan sa irigasyon halangkaw na logistic cost asin epekto kan climate change kaya kinakaipuhan ang padagos na pamumuhunan sa sektora.
1: Inagad kan Department of Migrant Workers sa Office of the Ombudsman naliwat na surion ang desisyon kaini katakod kan graft complaints kay dating OWA Administrator Arnel Ignacio. Ini magkaliso na dan kan Ombudsman si Ignacio nin usurpation of official functions o magibo nin bagay na warang pagtugot katakod kan sarong subuot maanumalyang pagbakal kan pagrugaring na nagkakantida din 1.4 billion pesos. Siring man, ibinasura kan Ombudsman ang mga kasong plunder laban kay Ignacio. Rason nganing magsumitir ang DMW nin motion for reconsideration kan Hulyo 17. Sigun sa ahensya, may paninimbagan si Ignacio, mga pirang opisyal kan OWA asin mga pribadong nagpabakal nin pagrugaring uli sa idinagos ang warang pahintulot kan OWA Board of Trustees. Ang nasabing property kota ang gigibong paramentras na istaran o halfway house para sa mga overseas Filipino workers na naguuli huli sa emergency. Ipigdoon kan DMW na mas salangkaw nin haros 198 milyones de pesos ang presyo kan binakal na pagrugaring kumpara sa appraisal kan Land Bank of the Philippines na nagkausa subuot nin direktang destroso sa gobyerno. Sigun pa sa DMW, nagkaigwaman subuot nin marikas na proseso sa pagbabayad asin nawara ang 51 condominium units na binayadan kan gobyerno. Sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Cagdac na pigtatayang 97 milyones de pesos kan pondo kan namamanuaan ang pwede sir na sayang huli sa nasabing transaksyon.
0: Pigsugo ka na Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta na magpaliwanag kung nataday siya dapat para mientras na suspenderon sa iyang pwesto bilang senador mantang pigdadangog ang kasong plunder na ipigso nada kontra sa iya. Tinauan na senador ni Nasampulong Aldawa nga ina magsumitera ka na sa iyang paliwanaga. Kan Miyerkules naghampang sa arraignment ang senador asin nagsunod ni non-guilty plea para sa kasong plunder asin pagbayulara sa Presidential Decree No. 46 o an Anti-Graft and Corrupt Practices Law na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na magresibe ng regalo o anuman na pabor sa saindang posisyon. Inot na nagsunod sa Office of the Ombudsman ng kasong plunder kontra kay Marcoleta kan Hulyo 3, huli sa subo at pagresibe ng 75 milyones de pesos na daipa o daipigdeklara na donasyon. Mientras tanto, ang mga kapwa akusado ni Marcoleta sa kasong plunder na sinda dating Congressman Mike Defensor asin ang mga negosyanteng sinda Joseph Espiritu asin Aristotle Veray ang nagsundad man in non-guilty plea sa saindang arraignment kan Hulyo 15.
1: Bako kontento ang grupo ni mga paraoma sa subot na ginaksyon kan Marcos Administration nga inaresolveran ang mga angat sa agriculture and fisheries sector. Sigon kay Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor nang tinawanin danin pasang awa na grado si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagkapirang aldaw antes ani kalimang State of the Nation address kaini. Paliwanag kan opisyal na sa nakalis na mga taon padagos na nagsasalit o nagninegatibo ang produksyon sa agri and fishery sector asin kung magkaigwamanin pagangat kakarampot sa naini. Dagdag pa ni Montemayor na ang pagtalubo kan populasyon kada taon ang nasa 1% kaya kung ang agriculture growth ang masibaba sa 1% nangangahulugan ini na daikayang tustusan ang pagkaon kan sa diring populasyon. Magre-resulta ini sa padagos na impormasyon bagay na nangyayari sa ngunyan. Paliwanag kan grupo na sa nakalis na 4 na taon padakula nin padakula ang kakulangan nin produksyon kan pagkaon sa nasyon huli sa kakulangan nin suporta.
0: Liwat na nagkaiguan intensyon sa West Philippine Sea makalihi sa bugahan kan Chinese Coast Guard nasarong barko kan Pilipinas na mahatod nin pagkakana gasolina at siniba pang supply para sa mga parasiserang Pilipino sa lugar. Narisa na ang barko kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang nasarayong sanggatos nautical miles hali sa Sambales kan sundan ini kan nasarong barko kan Chinese Coast Guard. Hinagada kan BRP dato dumang sila sa Chinese vessel na magrayo asin imantinir ang ligtas na distansya. Nagsimbag man ang Chinese Coast Guard na naglaog subot ang mga barko kan Pilipinas sa pigaapod nindang Wanyan Island ang apod kan China sa Baho di Masinloca. Kang nasa 13 nautical miles na sana ang mga barko kan Pilipinas ali sa Baho di Masinloca, digdisinda na gamit nin water cannon na daiman direktang itinutok sa barko kan Pilipinas. Sigon sa Philippine Coast Guard, uminabot nin haros 2 minuto ang pagpapaputok ning tubig kan Chinese Coast Guard. Sa ibong kan insidente, natapos kan B4 asin Philippine Coast Guard ang sa indang misyon na maghatod ni natabang sa mga Pilipino digdi.
1: Parada 30, Parada 30, Parada National. Alas 5:26 pagkahapon. Detalya si kita kan update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon natod sa Indo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ning tawo nang ipuan niya nin minerals kay gulo ng paginom ni sarong capsule oral daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po ninyo yan sa mga butika nationwide.
2: Parada 30, weather update.
1: Ang sabi po kan pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin No. 12 unong kay Bagyong Quiapo. Nagkaigwa na ininin pag landfall sa Camiguin Island, Calayan, Cagayan. Ang sentro kay ini nasa kadagatan kan Calayan Island, Calayan, Cagayan. May coordinates na 19.1 degrees north, 121.6 degrees east. May darainin kusog nin paros na maabot sa 85 km per hora. Pagbugso na maabot sa 115 km per hora. Mantang naghiro pa west northwestward sa kaskas na 30 km per hora. Nagkataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes, northern portion kan Cagayan. Ikaiba na ang Babuyan Islands, northern portion kan Apayao, northern portion kan Ilocos Norte. Signal number 1 man sa natadadang parte kan mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, natadadang parte kan Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, natadadang parte kan Ilocos Norte, Ilocos Sur, Asin La Union. Kaiba na ang northern at central portion kan Aurora. Alas 5.28 ng pagkahapon. Maki-update man kita sa mga pangyayari sa showbiz.
0: Namaaram na ang veteranong abogado na si Jose C. Sisona sa edad na 88, siguna sa inanunsyo ka na sa iyang aki na si dating Quezon City Vice Mayor Jose Jopet Sisona. Sa sarong social media, ipigiras ni Jopet Sison na mapayapang namaaraman na sa iyang ama kanaga nin Hulyo 23 sa taong 2026. Dainaninda isinapubliko ang kausa kan pamamaaram kan ama. Ipinangaki kan April 7, 1938 si Jose Sisona ang napigbibistong saro sa mga pigre-respeto na abogado sa nasyon. Sa laugan pirang dekada nga paninilbihan na salado kan abogas siya, nagwalat siya ng importanteng ambagas sa legal professions asin nagserbing huwaran kan kapwa abogado magina kan mga nagaadal nin Leia.
1: Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornazal. Sa mga paraang tabay taman sa bilog na probinsya kan Kamarinisur, Kamarinisur, Timasbati, Sorsogon. Depo maghali, masunod na ang programang The Tita Poliano Show kasabay si Tita Puli. Maray na pagkahapon man sa satuya mga Facebook Live viewers kay Christian Masanas, kay Chad Bongkolmo, kay Richal Dabinalia, kay Maria Canon, kay Maricel Belen, kay Jean Abrara Christian. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banamona. Digdi sa One Radio 91.3 News FM Tinina, dugo na!
2: Rada 30! Hatod sa indo kan Best Cafe Coffee with Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Husai Massage Oil, Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Win!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagorph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
4: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
3: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts.

0: Hulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information. Malinaw na impormasyon. Tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster Risk Reduction and Management. Ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
0: Konsi Ram versus Janko. Si Ram sana!
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
6: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
7: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
8: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
9: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
10: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
8: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
11: One Radio, ting-do-gana.

0: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Teka, iconic halo-halo ba?
8: Dito ka na!

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism.

0: dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng Alingatog Roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng Alingatong Roots. E palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang Alingatong Roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Alingatong Roots. At ang Alingatong Roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Bon Gang Bangi Bicolandia. Weekend. July 24, 2026. It's another fantastic Friday evening, and I just really wish that you're all having a wonderful time with your family. Yes. You start the 99 family days and family hours pag Biyernes. Tuli-tuli na hanggang Linggo. Para mas lalo tayong magkaroon ng bonding time. To thresh out all problems in your family life and make things a little bit easier. Kasi nga naman, nauunawaan ninyo ang isa't isa pag palagi kayo nag-uusap. Diyos, Malay na Bangisa sa tuwing mga katindugan in the city of true love. Nagdanawag sa tuwing sa One Radio Tabaco. As in man's first and second and parts of third district. Kain albay. Mga parte kan Sorsogon, Katanduanes, as in Camarines Sur. Bonggang banggi man sa sadyo yung mga katindugan sa Camarines Norte. As in mga parte kan Quezon Province. Nagdarawag sa tuya sa oneradio.ed. Excited na naman ako. Kasi Biyernes na naman. Wala lang. Gusto ko lang ma-excite. Hi later nga pala sa ating Chica Chica Grande. Chica Chica Grande. Pwede kaya nating unahin ang pagsisisi? Pwede ba yun? May kwenta ba o walang kwenta ang usapin ganyan? Yung nauuna yung pagsisisi. Mamaya, himay-himayin natin yan. I-slice natin lengthwise. I-slice din natin... Ano bang tawag doon? Sidewise. At iladlad natin mabuti. Kung meron nga bang katuturan, ang pag-isipan... kung papaano tayo magsisi bago pa mangyari ang lahat. Yes! Of course, the Tita Pollyanna Show. Forever nakasama ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh, Tawas Powder, Snow Fresh, Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, meron tayong jelly juice, juice drink, crystal jelly cup, jelly stick, pudding stick, and in different flavors, charmaine, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata! Of course, try din natin ang batata milk drink. Dazzling whip syrup. Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Deli's Evaporated Milk, Drink or Float, Golden Town Sardines, Meron Tank Original, Golden Town Sardines with Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Wheel. Yan ang paborito ng mga Bicolano forever. Yes! Para naman sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, at mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years now. Yes, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Pezuan Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, GEMS products. And of course, para sa satuyang mga katindugon in the City of True Love, kaipuhan niya to nin oras para mamantinir ang satuyang mga sadire sa pagkakaigwanin tiga-apod niya tong self-pampering. As in self-pampering? Kaibanan po dyan ang me time. Sa in pa, kundi sa pink spa. So pink spa ang foot spa 150, mani pedi 50, as in dumanaman kita mapa handspa, glute drip, glute for push, slimming excellies, meso lipo, as in kanakul pang spa essential services. Kaya marina sa pink spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi Tabaco City, sampang sana ka naman, The Coffee Hospital. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page o di kaya magdumana sa nakita. Hala po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle.
1: Nako, ano na naman ito?
0: Meron nagpapakalat na mukhang fake news naman na ito din di umanong si Vice Ganda ay magtitigil, titigil na sa pag-aartista kung hindi nila tatanggalin si Kim Chiu sa Showtime. Ano ba yan? Maya't maya nakikita mo sa feeds, gano'n ang mga palabas na mga kung sino-sino mga tinatawag nilang mga sarili nila mga vloggers. Mukhang wala naman itong katotohanan. Bakit may sasakripisyo ang isang milyon-milyon mong career para sa isang di pagkakaunawaan at mukhang gawa-gawa lang naman itong dalawang ito para mapag-usapan palagi? Alam niyo naman kasi nagkakaroon na ito ng strategy, panibagong strategy, strategy tuloy. Ano nangyayari sa akin? Beh, iniisip mo ba ako? Bakit parang nauudlo ang pag-iisip ko? Sure! Nagiging strategy na kasi ito ng mga nagko-competing na mga shows sa telebisyon. E alam naman natin na matindi ang kompetisyon sa pagitan ng It's Showtime tsaka It Bulaga. Kaya maya't maya dapat gumawa sila ng kakaiba. Kakaibang mga eksena. Kahit siguro gumawa sila ng fake news, pwede lang kasi madali lang naman yung i-deny.
1: Hindi ko sinabi yan.
0: Wala akong mga ginagawang ganyan na mga statements. No! Diba? Ang dali lang nun. Pero napag-usapan na sila. Kaya mga tao, parang nalilito na. Nalilito na ang remote control ng mga tao. Kasi sabi na, ay, tingnan niya natin kung ano magiging reaksyon nitong si Kim Chiu. Kasi nandun na naman siya sa It's Showtime. Tingnan natin kung ano magiging chemistry nila ni Vice Ganda.
1: Ay, hindi, hindi. Kailangan makita natin kung gano'n tayo kikiligin. Kina maybe. Riza May, tsaka si Bimbi.
0: Oo, hang-hang-ha. Sige. Ayan, nalito-lito ang remote. Sabi ng remote, ayoko ng ganyan. O, di ba? Nagalit ang remote.
2: Letting hotline 0961-447-3923. At pwede po kayo mag-comment sa ating live stream. Naka-audio live stream lang po tayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page.
0: Kung pwede, mag-comment kayo tungkol sa pagsisisi muna bago gawin? Nauuna ba ang pagsisisi? Kailangan nating maliwanagan ang nakakalitong usapin na yan. para malaman natin kung wala nga bang kwenta yung usapin na yan o di kaya may katuturan nga ba. Kailangan ba natin unahin ang pagsisisi para hindi tayo masyadong mawindang pagdating ng pagkakataon? Hihintayin ba natin ang iyong mga comments? At syempre, follow na rin po kayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Pwede rin kayo mag-follow sa ating mga contents sa The Tita Pollyanna Show. Ay, hindi pala. Diyosan ang kahibangan. At alam kong hindi ko pa in-introduce ang sarili ko. Ako po naman ang yung lingkod na bago masyadong magayunan pero maham mo to eh. Aki pa. Dai pa akong 100 years old. Tita Pollyanna, say good alas no hey, pukita magkakairibana. I'm so fun ngayon. Oo, tuwang-tuwa ako ngayon. I'm so fun. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your 15 after 6 o'clock.

0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalondry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Prevention is better than cure.
3: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
2: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at Panax ginseng.
3: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
2: para maiwasan ang anumang karamdaman.
3: Tulad ng sakit sa bato,
2: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
3: May kakayahan din,
2: mapabalik ang sex appetite.
3: Manatiling protektado sa karamdaman.
2: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron na akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
6: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
8: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
10: Dr. M's Amazing Tea.
9: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
10: Dr. M's Amazing Tea.
9: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
10: Ang Dr. M's Amazing Tea.
9: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. This program was brought to you by Luyan Ginger Turmeric Tea in different flavors. Lemonade, Salabat, Moringa, Lemongrass, The Tita Poliana Show. Tindugo na!
11: Sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
12: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
13: Siyempre naman.
12: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
14: Wow! Gustong-gusto ko yan!
12: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
13: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mami ang gabi, ha?
14: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
12: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
13: Healthy na.
14: Pampaligaya pa.
12: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
13: Basta may black.
14: May balak.
12: At mabibili sa mga butika at supermarkets.
13: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
12: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
15: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha?
16: The Tita Poliana Show!
17: Oh, la la. Yes, at 6:36, you're still with your Tita Poliana. And we'll be together until 9 o'clock in the evening. Whatever you do, you can get away from me. And of course, let's have our Chica Chica Grande. Entitled, oh. Pwede kayang unahin ang pagsisisi? Ano kaya masasabi ni Lola? Pag si Lola ang tinanong mo na, Lola, Lola, Lola! Pwede kayang unahin ang pagsisisi, Lola?
18: Lola? Lola, bakit hindi ka na sumasagot?
19: Ano ka bang bata ka? Natutulog ka. Ang gulo mo.
20: Sorry naman, ho.
17: Well, madalas nating marinig ang kasabihang bago ka gumawa ng isang bagay, isipin mo muna kung pagsisisihan mo ito. Pero posible kaya na unahin ang pagsisisi bago pa man ang aksyon? O, diba? Sa totoo lang, hindi natin kayang makita ang hinaharap. Talaga? Talaga lang. Pero kaya nating isipin ang mga posibleng kahihinatnan ng ating mga desisyon. Ang pag-una sa pagsisisi ay hindi pagiging nega. Ito ay pagiging responsable lang naman. Halimbawa, bago ka mangaliwa, isipin mo muna ang pagsisisi kapag nawasak ang iyong pamilya. Bago gumastos ng sobra, isipin mo ang pagsisisi kapag dumating ang emerhensya. Bago magsalita ng galit, isipin mo ang pagsisisi kapag nasaktan ang taong mahal mo. What the fuck?
20: Ayaw namin ng ganyan.
17: Bago din tayo mag-resign, isipin mo muna kung may kasunod ka bang oportunidad. Marami tayong dapat pag-iisipan. Di ba? Hindi lahat kasi ng desisyon ay kailangang pag-isipan ng matagal. Pero ang mga desisyong maaring magbago ng buhay ay karapat-dapat na pagnilayan.
20: Pagnilayan? What is pagnilayan?
17: Yun yung talagang apelido ni Vic.
20: Who's Vic?
17: Vic Pagnilayan.
20: Vic Silaya naman yon. Ano naman yan?
17: Sa kabilang banda naman, may mga pagkakataon ding ang sobrang takot sa pagsisisi ang pumipigil sa atin
20: para mabuhay ng maayos-ayos. Diba?
17: Dahil ang kaisip mo na baka magsisi ka, eh, hindi na tayo sumusubok. Hindi na tayo umiibig. We don't take the risk. At hindi na tayo lumalaban para sa ating mga pangarap. Diba?
20: Kasi palagi ka na lang nagsisisi. At saka hindi na pagsisisi ang tamag doon.
17: Takot. Takot na magkamali. Na dapat hindi naman. Dapat kasi maging very open tayo sa mga risks sa buhay. Dapat may mga challenges na ganyan. Tawa ng tawa si Kuya. Palabasin mo na nga muna yan si Kuya. Ayaw na. Ano kaya ang mas mabigat? Ha? Ang pagsisisi dahil ginawa mo? O ang pagsisisi dahil hindi mo man lang sinubukan? Kaya ating tanong sa ating mga ninang na puyat at sa vaklang fifoil, kung maaari mong unahin ang pagsisisi bago gumawa ng isang malaking desisyon, may babaguhin ka pa ba sa buhay mo? O naniniwala kang minsan kailangan ding sumugal para matutong mabuhay? Yan na lang siguro ang dapat nating isipin. Tsaka yung maayos na pagpaplano at pinagninilayan nating mabuti para hindi tayo nagsisisi. Ganon lang yun.
19: Ano nga yung tinatanong mo sa akin kanina?
17: Wala na, Lola. Tapos na. Matulog ka na lang uli.
20: Hoy!
17: P- pwede rin naman siguro na bago ka magpatato ng pangalan ng jowa mo, di ba? Ang daming mga lalaking ganyan.
0: Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Prosperidad.
17: Ang haba ng pangalan ng girlfriend niya, no?
0: Mahal na mahal kita, Prosperidad. Ipapatato ko yung pangalan mo sa dibdib ko.
17: Ayun, nagpatato. Pero bigla silang nag-break. O paano mo ngayon? Pabubura mo yan? Ang hirap kaya magbura ng tattoo. Diba? Tsaka siguro, ang sakit na nga magpatato. Ang haba ng pangalan, Prosperidad. O diba? Naku, sana hindi ko na lang pinatato muna yung pangalan. Sana henna na lang. Henna! Mahirap yun eh. Dapat talagang, lalo na yung mga tattoo-tattoo na yun, ang sakit niya, no? Yung iba nagsisisi. Yung iba mali-mali yung spelling. Hindi kasi nag-graduate. Sorry naman. Medyo talagang nahihirapan sa spelling yung tattoo artist. Ay, dapat talagang merong ginagayahan. Eh, paano naman yung kinagayahan, eh mali din. O, diba? So, wala na. Bago ka rin bumili ng buy one, take one, tanungin mo muna ang sarili mo. Talaga bang gusto ko to? Baka naman hindi. O, tapos may hirap kang dalawa. Hindi naman masarap. Halimbawa pagkain yun. Kaya pala binuy one, take one dahil hindi masarap. Ikaw naman, feeling-feelingan. Feeling-feelingan mo. At syempre, bago mo sasabihin na last na to, sa buffet, di ba? Sa buffet. Daming food, eat all you can't. Hindi po yan eat all you can, kundi eat all you can't. Kainin mong hindi mo pwedeng kainin. O, di ba? Bago ka magsabi ng last na to, isipin mo muna, baka maimpacho ka. Ang hirap kaya maimpacho. My gosh. It's so much cat. Kaya mag-isip-isip muna tayo. At least parang tumatalon tayo doon sa kung sakaling gawin natin, ano kaya ang kahihinatnan. Diba? Meron din naman yung pros and cons dyan. Alright? So, nasa inyo na yan. Kung pag-iisipan yung mabuti. Para ano din naman, yung less na rin ang pagsisisi. Kung halimbawa, ginawa mo. Di ba? Ano masasabi mo, Lola? Ay, tulog na ulit. Tulog na ulit si Lola. Kala ko ba nagising na yan kanina? Yung iba naman, ang hilig magsabi ng first na nag-comment sila sa Facebook o di kaya sa TikTok. Isipin mo muna ha, kung maidagdag ba yan na bagay sa pagkatao mo. Ikadadagdag ba yan sa pagkatao mo kung maglalagay ka ng first to comment? Eh ano ngayon? Diba? Tapos nagsisi ka. Ay nako, nakakahiya naman. Bago ka rin umutang para lang makisabay sa uso, unahin mo muna ang pagsisisi. Hindi lahat ng trending ay worth hulugan. Diba? Ang dami mo lang dapat palampasin pero nandyan, binili mo lahat at nagsisisi ka. Ang hirap magbayan. Diba? At bago, eto pa ha, ang daming tao ang hilig nito, yung sasabihin nila na, akong bahala sa'yo, Rebs. Eh nako, bago kayo magsabi ng ako na bahala, tingnan mo muna kung may pambayad ka. O di kaya ay kaya mo ba? Baka naman ilalagay mo lang sa kompromiso yung tao. Ang hirap nun. Umasak at lahat, yung pala hindi ka naman pala pwedeng sabayan. Ako, kaya wag na wag po yung magsasabi naman, ako na bahala sa'yo, pare. No. Siguraduhin mo muna na kaya mo. Baka mabugbog ka pa. Di ba? O, sige. Ang oras natin ngayon, 6:47, dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. Pwede pa rin po kayo mag-comment sa ating The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. O di kaya naman sa ating hotline 0961-447-3923. I really do appreciate your reactions with whatever we're taking up here in our show. Ganon. All yung iba dyan, kumusta naman yung almusal? Yung mga nag-almusal, almusal tuloy. Nag-almusal dyan sa Toronto, Canada. Lusod. At saka yung maghahapunan pa ng lechon.
20: Becky naman.
17: The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night. One Radio Tobacco, One Radio Diet with your

0: Pila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapy claims.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita, si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng boss capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang boss capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule, High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule, Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule, Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mapapakaw sa tabako, Ram Pharmaceuticals, Unicia Drug, St. J Pharmacy, Kincare Pharmacy, J-Med Pharmacy, Earl Pharma, Waste Pharmaceuticals, and One Radio FM. Sa Malinaw, mapapakaw sa Malinaw Drug, sa Tabialbay, mapapakaw sa St. Clair Pharmacy, Crisol Pharmacy, GNC Pharmacy, Twin Care Pharmacy, and Don A.I. Pharmacy. Sa Malilipo, mababakal sa St. Joaquim and Anne's Pharmacy. Sa Bakakay, Butika Maria Corazon, Asin, Orgullo Drugstore.
5: The Tita Poliana Show.
6: Tingrin, 6-in-1 coffee with herbal mix. Best cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Hola, hola, hola, hola. Buenas noches, damas y caballeros. Welcome sa ikarong oras kan sa tuyong programang The Tita Poyana Show. Kaya ba naman paghiralay ang sa inong lingkod? Nabako masyadong maghayunan. Pero mahamutuin. Gorag na. Pero may harang pa. Until 9 o'clock. Whatever you do, you can't get away from your tita. Weekend. It's a B-R-N-S. Ano na mga pa-bebe? I'm here to explain. Kumusta mga pabebe dyan?
3: Greetings! Greetings! Shout out!
2: Bully ball. Yes, holding hands na tayo. Akbay-akbay. Tara na sa shout out, Bully Boy. Hotline 09614473923. At syempre sa ating mga commentators at mga nagsha-shoutout para sa ating mga nakikinig sa Tabaco, sa Albay, parts of Sorsogon, Catanduanes, and Camarines Sur. Ganon din po naman sa ating mga listeners sa Camarines Norte at mga parte ng Quezon Province. Christian Abrera Chan, good evening sa'yo. And Burulang Bicol TV, i-plug daan niya to tabi sa aga sa Kamalig Big Event. Sana naman, Burulang Bicol TV, nagtao kaki mga diit pa mga detalye, manunungod sa big event na mangyayari sa Kamalig Albay. Tama ba, Kamalig? Kamalig Albay? O sige, paki-chat na lang uli, Burulang Bicol TV, para malinawan. At para naman mag-expect ang ating mga listeners, kung malapit sila sa lugar na yon, pwede silang pumasyal at mag-participate sa kung ano man pong event sa pagsasabi mong big event sa aga sa Kamalig. Hi kay Nena Palanas Bobbies. Good evening to you. Nagdadangog sindangon yan sa Suwa, Malinao, Albay. Ang maalsumon na lugar. Wow. Oh, kasi Suwa, di ba? Ay, hindi ko makuha. Hindi ko makuha yung humor. Sorry naman, tita. Tita Nena, marami bang Suwa dyan? I'm sure meron kasi yun ang pinangalan sa lugar. Hello, tabi man sa imo, Levi Binias Fernandez, dyan sa Ilawod, sa Bakakay. Maray na banggi man po sa imo, Tita Daisy Bernal Buena Obra. Oo, Kamalig Albay nga, sabi ng Burulang Bicol TV. Thank you so much. At binabati din po naman natin ngayon si Avelino Bocaya dyan sa Tabaco Night Market. Naku, malakas po tayo dyan. Malakas ang echo ng One Radio dyan po naman sa Tabaco Night Market. Diyos may nabanggi sa mga namamakal dyan, sa mga nagpapabakal, sa mga naglalakaw-lakaw lamang. Oo, ako magkapir, may ako naglalakaw-lakaw dyan. Manggura no ngayon tabi ini. Tapos pigbulsa na. Pigbulsa na ang kamatis. tapos ini nga yung sibuyas nga gura no nga ini. Tapos binulsa man. Basta pagluwas, ay pwede nang magisa-gisa. What? Grabe naman, no? Joke lang yan. Huwag na huwag niyong gawin yan. Kawawa naman yung mga nagtitinda. At saka kung meron kayong balak na hindi maganda, huwag niyo nang ituloy. Kasi pag hindi maganda, hindi talaga maganda. Parang face mo. Hello! Diyan po naman sa Barangay Balading Malinaw Abay. Kina Barry Bauza, Marvin Buelva, Kurang Benbenito, Ruben Candanio, Colleen Sericos, Roy Perez. Hello! Diyan po naman sa Mandulungan, Daet. Ang super ganda na si Dolores Pacao, nagdadangog sa ngunyan. Hello po! Diyan naman po sa Basud. Sa ano pala ito? Barang Hawon. Sorry naman. Nalito ako. Pinalakpakan ko talaga yung sorry na. Parang ano ako ngayon? Parang I'm so happy. Thank you ha. May nag-text sa akin. Sabi niya sa akin, hindi mo lang alam pero may nagmamahal sa'yo. Sabi ko naman, wow, thank you so much. Ay, kilala ko yung nag-text. Sabi niya, may nagmamahal sa'yo ang Panginoon. Siyempre naman, no? Mahal tayo lahat ng Panginoon. Akala ko parang mag-enjoy na ako. Akala ko naman, siya na. Kagawa, John Bongalon, dyan sa Barang Hawon, Tabaco. And of course, good evening kay Kuya Noel Bongalon. Bongay Family, dyan po naman sa... Nakalimutan ko na. Hello kay Errol. Pakitext na lang, Errol. Nabura yung ano, inyong location. Location, oh. Shoutout din po dyan sa Boring to the Bernilia family. Lalong-lalong kay Samantha and Shan from Maricel. Shout out din po kay Arnel, Sir Arnel Cabria, Ellie Bikilio, Louis Burse, Carlito Borillo, Rudy Cabria. Ayan. At syempre sina Dante Coral, Tonyo, Roger Bonete, and Michael Buban. King. Ah, hindi pala. Khan. Tabaco City. Parang wala talaga ako sa self ko, ha? Baka mamaya may... Yung nag-text sa akin kanina, ha? Na mahal, may nagmamahal daw sa akin. Pakibawi na lang. Pakibawi! Tontuwa na naman si Kuya. Hello to Larisa Banyas. Of course, to the Manzo family, dyan po naman sa Ophelia Street sa Daet. Dyan po naman sa Puro Cuatro, sa Burabod, to the Abilgos family. Sa Daet po yan, sa Lagon Daet, to the Abais family. And of course, dyan po sa Kamambugan, to the Sofranos family. Sa Belentiwi Abay naman, to Jersil and Jeric. And of course, hello to Hazel Sid. Shoutout daan sa Agumya na ang pangalan ni Canor Ampuon. Sabi ni Annaline, wow. Ano ang pamanggihanin doon? Talagang tinanong ko na naman. Kasi aram ko na magkahampang sa nasinda. Pero pipa shoutout niya, giraray so agum niya. Wow. Sabi nga ng mga baduy, sana all. At ako dyan po naman sa Kanaway. Kaway-kaway sa mga taga-Kanaway. Lalong-lalong na kay Tita Eva. At si Micah at Miara, ang kanyang mga apo. Balik naman tayo dyan sa Tabaco Night Market. Para daan sa mga paratsyenda ni Toge, as in Tokwa. At syempre kay Kuya Tonyo Vista. Ayan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 15 after 7 o'clock.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Pagod ka na ba sa feeling na always bloated? Ang bigat. Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
7: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
9: The Tita Poliana Show.
10: Ang pinakabagong Best Cafe Green. 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
11: The Tita Poliana Show.
12: On the radio.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Nescafe Gold
2: 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Nescafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Nescafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: 12 pesos lang per sachet.
5: Hi!
6: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Buna, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. The Tita Poliana Show. Tindugo na! Keys. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you. The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha?
7: The Tita Poliana Show!
8: Yay! 7:33 na pang oras natin. At syempre, nakapaghapunan na sila ng lechon. Bakayon? Maraming lechon ang kanilang hapunan. Kanoy? Hello kay Mommy Normita Contreras dyan sa Kinale. And of course, kay Kuya Mario Francisco. Kumusta na po ang buhay-buhay dyan sa Kinale? And of course, sa Kuyang Amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. And yes, si Mommy Uping, Tita Nora, Tita Jalousy at Tita Ao. And of course, dyan po naman sa Rio's Street kay Ate V. Ano, Fee? Wala na ganun. Kanina naman kayang very bright idea na nasa New Road San Vicente ngayon ang night market. Napakalayo niyan. Ano? Yung iba siguro mga nagtitinda dyan hindi makapunta dahil syempre dagdag gastos din naman sa pamasahe. Tapos, wala pang masyadong kikitain doon. Dahil hindi naman ganun kadagsa ang tao tulad na nangyayari dyan sa may Divino Rostro, di ba? Kaya, naku, naku, naku. Dapat merong ano, anong tawag doon? May shuttle bus. Shuttle bus? Para sa mga mamimili at para dun sa mga magtitinda doon para hindi sila magdagdag gastos naman. Ang hirap na nga ng buhay ngayon. Dadagdagan pa natin ang kahirapang ganyan. Yung konting pamasahin na yan, pandagdag din yan sa pang-araw-araw na mga gastusin. Masika. Ay,
9: mahirap na buhay ngayon. Lalo tayong pinapahirapan.
10: Uy! Sino yun?
8: At malamang sa ibang pati dyan sa Albay ngayon, Sorsogon, Catanduanes, at Camarines Sur, lalo yung mga sa parte dyan po naman sa may western part ng Camarines Sur ay nagkakaroon ng mga pag-ulan-ulan. Dahil ayon sa mga ex-boyfriend ko dyan sa Pag-asa, patuloy na nakararanas ang malaking bahagi ng bansa ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Bunsod ng umiiral na habagat o yung southwest monsoon at epekto ng tropical storm Quiapo o ang international name ay Nuul na nasa hilagang bahagi ng bansa, nasa northern part po siya. Sa Luzon, asahan ang maulap na kalangitan na may panapanahong malalakas na buhos ng ulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng Bicol Region. Posible ang pagbaha sa mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Sa Visayas at Mindanao naman, mananatiling maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms, lalo na sa pagsapit ng gabi. Pinapayuhan ang publiko na mag-ingat sa biglaang pagbuhos ng ulan, malalakas na hangin at kidlat. At dyan nga po naman sa Mandawi City sa Cebu, naku, binabaha-baha na naman. At maraming parte po ng Cebu ay inuulan-ulan. Kaya mag-ingat ka mo diha, ha? Pag-amping intawon mo diha, tanan nga naa sa Cebu karon o Gapaminaw, bisag ka ng diha da parte po sa Negros ba? Unya sa Bohol ba? Basi gauan-uan diha, pag-amping intawon mo. Kaya naman, pinapaalalahanan ng lahat na kung may lakad kayo ngayong gabi, huwag kalimutang magdala ng payong o kapote at pera. Well, paano naman ang gagastusin ninyo? May dala kang ang kapote, may dala kang payong, wala ka namang pera. Kaya paano? Huwag ka nang lumakan. Diyan ka na lang sa bahay. Patuloy ding makinig sa opisyal na abiso ng Pag-asa at sa inyong mga lokal na pamahalaan para sa pinakabagong update. Ganyan talaga, pag medyo merong weather disturbance, maya't maya nagkakaroon tayo ng pag-ulan. Kaya dapat alam na natin na ating gagawin. Kaya lang pinapapaalahanan kayo dahil masarap magbasa ng weather report. Diba? Alam naman natin na ganun ang panahon, na may ganito, may ganyan, pero masarap pong makinig. Diba?

0: Trending!
1: Trending!
2: Yes, may trending ngayon ha. Mainit ang usapin ngayon. Ang mga pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla tungkol sa umano'y malawakang katiwalian sa mga flood control projects sa bansa. Ayon nga kay Remulla, malapit nang magsampa ng plunder case laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umano'y multibilyong pisong kickback scheme. Sinabi niya na mayroon na silang ebidensya, ngunit gusto nilang tiyaking airtight ang kaso bago ito ihain sa korte. Bukod dito, ibinunyag din ni Remulla na mahigit 8 mambabatas pa ang iimbestigahan dahil sa unay pagkakaroon ng koneksyon sa mga construction contractors at nakinabang sa mga proyekto ng gobyerno. Posibleng lumabag ang mga ito sa anti-graft law dahil sa conflict of interest. Isa pang nakakagulat na revelasyon ay ang umano'y isang law firm na sinasabing tumutulong itago ang tunay na may-ari ng mga ari-ari ang iniimbestigahan. Ayon kay Remulla, kapag napatunayang tumulong ang mga abogado sa pagtatago ng ill-gotten wealth, maaari rin silang maharap sa kasong kriminal at maging sa disbarment. Iginiit ni Remulla na walang selective justice sa kanilang tanggapan at sino mang opisyal na may sapat na ebidensya ng katiwalian ay pananagutin gaano man kataas ang posisyon nito. Sa ngayon, nasa kamay na ng mga imbestigador at ng hukuman ang susunod na yugto ng mga kasong ito. Mahalaga ring tandaan na ang lahat ng mga akusasyon ay nananatiling aligasyon hanggat hindi napatutunayan sa korte at may karapatan ang mga inakusahan na ipagtanggol ang kanilang sarili. Ganon. At syempre, iniimbitahan din namin kayong mag-follow sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Maraming po tayong mga articles doon, may mga reels. At sana naman mag-enjoy kayo lalo, maging bahagi kayo, mag-comment. At syempre, i-share ninyo ang ating page. Ganon! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita, of course.
3: The Tita Pollyanna Show!

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang init!
5: Bataba!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Bataba!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Bataba!
4: Sumubok na nitong bago!
6: Introducing...
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
5: Batata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!

Matatanda at lilipas rin ako. Ngunit mayroong awiting. Iiwanan sa inyo. Alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama.

0: Ano ang magiging activities ng buong family tomorrow? Make it a family weekend para mas lalo tayong nagkakakilalan. Napapahanginan natin ang ating mga saloobin. Arigit sa lahat, kung meron man tayong mga problema sa ating pagkatao, psikolohikal, o di kaya espiritual, ay magtutulungan po ang buong pamilya para naman maisaayos ang inyong kalagayan. Yan po naman ang pinakamahalagang bagay na dapat nagampanan ng isang pamilya sa bawat isa. That's why I make it a family weekend. And good luck sa inyong lahat. Sana maging masaya kayo, punong-puno ng tawanan. At masasarap na pagkain.
1: Back in a minute.

0: Showbiz Papiti. Showbiz Papiti.
1: La God. La God. Si Bella Padilla ngayon ay mukhang pinag-uusapan sa iba't ibang sulok ng ka-showbiz sign. Kasi alam niyo mga ninang kong puyat? Abay, tila may eksenang mas mainit pa sa ilaw ng set. Ang usap-usapan ngayon sa showbiz, ayon sa mga lumabas na ulat, si Bella Padilla, umano, ang sentro ng kontrobersiya matapos siyang may ugnay sa umano'y tensyon sa set ng Blood vs. Judy. Ang pinag-uusapang chika dito, sinasabing gusto daw niya na mabawasan ang ilang linya at eksena ni Barbie Imperial upang mas lumawak at tumampok ang kanyang sariling karakter. Hindi lang yan ha. May mga kwento ring umano'y paulit-ulit na nagdetect si Bella kay Barbie kaugnay sa kanilang hindi pagkakaunawaan. Ngunit ayon sa mga lumabas na ulat, diretso at matapang daw ang naging tugon ni Barbie.
2: Ayoko sa text. Gusto ko harapan tayo.
1: Ano pa ng boses ni Barbie? Well, masasabi natin dyan, pak! Walang emoji, walang voice note. Harapang usapan ang peg. May ilan ding netizens ang agad na nagbalik tanaw sa naunang issue na iniugnay kay Bella at Kim Chiu, na naging paksa rin noon ng mga espekulasyon online. Bagamat walang malinaw na kumpirmasyon na nagkaroon nga ng personal na alitan ang dalawa, muling nabuhay ang usapan dahil sa kasalukuyang kontrobersiya. Gayon pa man, hanggang sa ngayon wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa magkabilang panig na magpapatunay sa mga aligasyong ito. Kaya ang lahat ng nababanggit na ay nananatiling bahagi ng mga ulat at usap-usapan. Kung totoo man ang mga aligasyon, may mga nagsasabing perfectionist lang daw si Bella at malaki ang malasakit niya sa proyekto. Pero para naman sa iba, iba ang pagiging hands-on sa pagiging sobrang pakialam sa eksena ng kapwa-artista. Sa showbiz kasi may mga maling or di kaya pwedeng ang isang maling eksena lang, pwedeng maging blockbuster ang chismis. Kaya habang wala pang buong kwento mula sa lahat ng sangkot, mas mabuting hintayin muna ang final cut bago tayo magbigay ng final verdict. Abangan natin kung magkakaroon pa ng opisyal na pahayag na ang mga kampo ni Bella at ni Barbie. Kaya chill-chill muna tayo ngayon. Pero yun ngayon ang pinag-uusapan. At talagang marami tayong na babasa tungkol dito. Kaya masabi lang natin kay Bella. Eto kasi si Bella may pagka-attitude.

0: Kasi ano yan siya eh, writer yan siya, parang artist din siya. So, pag naging bahagi ka kasi ng isang proyekto, syempre may mga moments na pwede kayong mag-chika sa director, pwede kang mag-suggest. Direk, parang mas gusto ko yata na tabingi yung mukha ko dyan. Tabingi. Direk, parang gusto kong kunin mo lang ako na mula lieg hanggang paalang. Pwede kang mag-suggest, pero kung makikialam ka na, direk, parang ayoko yatang masyadong mas maraming eksenas siya kaysa sa akin. Hindi po pwede yun. Talagang pag-uusapan ka niyan, dahil ano ba naman ang papel mo? Artista ka lang, hindi naman ikaw ang writer o hindi ikaw ang may hawak ng konsepto. Kaya bakit ka makikialam? Yun nga na ang napansin nila, dahil itong si Bella ay masyadong katikatera sa mga ganyan. Talagang gusto niyang bawasan daw ang mga eksena ni Barbie. Hindi pwede. Hindi pwede yan sa muya. Patapit para iling mi si Barbie tapos di-diitun mo sana. Bikulana yan, ano? Kung sa bagay si Bella din naman ay meron ding dugong Bicol. Dahil yung nanay niya, Bicolana. Diba? Pinsan ng mga Padilla. Ang daming Padilla sa showbiz. At yung nakaraan yung chika na nagkaroon din ng hidwaan itong si Kim Chu at si Bella. Hanggang ngayon, parang nanahimik na lang dahil mukhang pareho naman silang may problema. Kaya sabi, itigil na natin to. Magkabulgaran lang. Diba? Kaya hindi pwede yung isa lang ang magreklamo. Dahil pareho silang merong hindi kagandahang pwedeng pag-usapan. Yes, nasa The Tita Pollyanna Show sa One Radio po naman ang article na yan na ginawa ko para sa inyong lahat. Parang nagiging masipag na naman ako ngayon sa aking mga pagsusulat-sulat. Oo, tsaka gumagawa-gawa na rin ako ng mga artwork para lang maging masaya yung ating Facebook page. Na parami na ng parami ang mga nagfa-follow. Kaya thank you so much sa mga nagfa-follow. Mula Tawi-Tawi hanggang Batanes. And then, hindi na pala mula Tawi-Tawi hanggang Taiwan. Ayun. Mula Afghanistan hanggang Zambia. Oh, the fun. Thank you so much. Parami po ng parami araw-araw. Dumadami po ang ating mga followers. At ako naman ay nai-inspire na gumawa ng mga articles. Meron din po tayong mga articles doon tungkol kay Andre Caracot. Isa po yan sa aking mga naging suitors. Fantasia po ba? Ano ba? At syempre sa aking amiga na si Rosana Roses. Parang analysis sa kanyang career. Kaya pasyalan nyo na lang po sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At pwede po kayo mag-comment doon. Syempre, pag naka-follow kayo, pwede na kayo mag-comment. Ay pwede nyo ring i-share. Ha? Ganun lang. And I thank you. O diba, sabi ko na nga, kaya nga ni daw na inapod yan na suwa, malinaw albayt. Maraming suwa dyan. Yan po ang napakaraming mga calamansi orchard. Kaya ang mga tao dyan maalsumon. Joke lang. Dapat pala taga dyan ako sa suwa. Kasi may asim ako eh. Hindi lang ako may asim, maasim talaga. Sure! O dahil maraming suwa sa suwa Malinaw Albay, malipot ba sa malilipot? Yun ang tanong. On the bomb. <bomb. laughs> Pwede kasi, di ba, yung mga lugar, pinapangalanan dahil sa napagtanungan ng Espanyol. Ganun naman yung palagi. Que ese nombre es de Puebla. Sabing ganun, eh, hindi naintindihan. Tinanong niya, ano ba, akala nung ano, nung native na nandoon, sabi niya, ano lang ngayon pinag-aapod ka ini? Ano lang ngayon pulblo? Ano nga iyan? Sabi nung kasama niya, nag-aapod iyan kung malipot dadigdi. Sabi niya, malilipot. O kaya malilipot. Undocumented po siya. Gawa-gawa ako lang. Alay! Kaya kumusta na po kayo dyan sa malilipot? I left my heart in malilipot. Diba? I left my heart in malilipot. O, hulaan nyo kung anong barangay naroon ang puso ko sa malilipot. Ang makakasagot? Bibigyan ko ng Jakash.
1: Jakash?
0: Ay, binabati nga pala natin ng lahat dyan sa Kurokuro, Tiwi Abay, to the Barciliano family. Hello to Francis Barciliano. Thank you so much for listening in. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 11 after 8 o'clock.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
6: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker sa Tagarawis, Ligas City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show.
11: The Tita Puliana Show.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Nescafe Gold
2: 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Nescafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: 12 pesos lang per sachet.
9: Ang init! Patata! Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
10: Patata!
9: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
10: Patata!
9: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
10: Batata!
9: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
10: Batata!
9: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
10: Batata!
9: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
10: Batata!
1: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
11: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
12: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
13: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
14: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
15: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
16: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
17: The Tita Puliana Show!

oras, alas 8:36 na po. At sana po naman maging masaya ang inyong weekend. At meron akong tip sa inyo ha, baka meron kayong mga apa-aparador dyan na hindi nyo napapasyalan ng medyo matagal-tagal ng panahon. Eh, subukan yung buksan. Baka may mga nakatira na dyan na mga pinkish na kumakawag-kawan. Tsaka medyo kalkalin nyo yung mga gamit nyo dyan na medyo hindi nyo na ginagamit. At pwede nyo itong itapon na, no? Baka naman wala na talaga siyang silbi. Eh, kahit po sa mga sentimental reasons, dapat na rin siguro kung medyo masyadong luma na yan, no? At hindi na nagagamit, pwedeng itapon, pwedeng ibenta, at pwedeng ipamigay. Reuse, recycle, di ba? Para hindi lang siya nakatenga lang doon sa isang sulok ng inyong bahay. Dahil energy din kasi yan eh, yung mga basura na hindi nyo tinatapon, nagiging energy siya at hindi siya positive, no? Negative energy po yung mga tambak-tambak na yan. Kaya yan po ang ating tip for your weekend para naman na maging magaan-gaan ang inyong kapaligiran. Hello to Malu, Marilu San Juan, Jen Satui. Thank you so much for listening in every night. Yes, kasama po natin forever sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Deli's Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years now. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kisai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems products. At syempre, sa tuwing ang mga katindugan ng mga magagayon, sarong lugar sana po sa Tabaco City para sa saindong me time as in self-pampering, yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa, yan po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Para sa iba mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita, hanapon niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Ray, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa. At sana po naman kahit papaano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong buong linggo. Mula Lunes hanggang Biyernes. Muli tayo magbabalik sa Monday. Yan po naman ang Sauna Day. A 27 kan Julio. Ito naman po yung lingkod, Tita Pollyanna. Huwag ko masyado magayunan pero mahamuton man. Sige pa, no? Nag-iiwan ang mga katagang... Kung hindi ka naman kagandahan, mag-face mask ka na lang. Aray! Sweet dreams! Have a wonderful family weekend. Good night!

0: listening to One Radio
1: News FM Tindugo na Bicolandia.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Good news mga kapit! Bahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa.
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores. Nationwide.
7: Evenings on One Radio.

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Evenings on One Radio.

0: One Radio.
1: One Radio.
0: 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
0: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Evenings on One Radio.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na!
3: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na
1: kami. Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Maski digde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
2: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
1: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness. If you want to experience luxury and relaxation, it's a must to try Hotel Fina. It's Tabaco City's finest hotel with a broad range of amenities and exemplary services. You can never run out of ideas to relax in this place. It allows you to experience the traditional warm hospitality of Bicolanos with approachable staff and tailored guest services. Treat yourself and get pampered at the first ever luxury hotel in the City of Love. Book now through their Facebook page or contact 0915-405-8885.

0: No segregation, no collection.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: One Radio, Ting Dugana.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igwan yung mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
3: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
4: Jaya Enterprises.
3: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, Gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
4: Jaya Enterprises.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Isang patunay na magandang binibisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
9: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
10: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
8: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances kain ka pa. Siyempre, sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes.
11: Ang init!
12: Bata ba?
11: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
12: Bata ba?
11: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
12: Bata ba?
11: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
12: Batata!
11: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
12: Batata!
11: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
12: Batata!
11: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
12: Batata!
13: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
14: Sumada sa uno, katripunan kan mga darakulang storya sa bilog na sarong simana. Mga istorya sa lokal, nasyonal as in ibang parte kan kinaban. Warang papalampason as in patas na analisaron. Mataong tuyaw sa mga nagkukulang. Mantang maumaw sa mga may nagiginibuhan. Mapupurutan din mga dagdag kaaraman as in may bangot na urugmahan. Ini ang programang Sumada sa uno. Sarong oras igong kabanga na susuk sa impormasyon. Sumada sa uno. Uni na ang sa indong anchorman.

reggae, Barayle. Pait-pait sa lampakapidan.

0: Bago na. Tama na ang katuro. Good morning. Good morning. Ultimong Sabado sa bulan in Hulyo, 25 na tamay kitang unyan, taon 2026. Kasanggata sa pagatod kan mga barata, mga impormasyon sa Technical Department, yung po dyan si Luzon, Zon. Burnasal. Si Daddy Lahoyx. Ay pagkarapi na ka mo. Rup-rupining kaping natural, kaping herbal. Ayos, sarap pa. Basta kape, kung mga kape ka mo, so natural, so herbal. Ano, sir Mane?
1: Pandisal.
0: Iyo, may kaya rin ba na dyan na pandisal? May pandisal. Dipisilong matukalan dila. Pandisal. Len, natutukalan. Pag natukalin ni... Pag ini natukal, magdasal ka na sa loinks. Sa mga gusto magpaabot din mga kunyan, greetings, pwede man sa 0966-420-2491. 0966-420-2491. Good morning. Diyan sa makarne, sa masira, sa magulayon, sa maprutas, sa merkado publiko kan siyudad, din tunay na pagkamot, maray na pagkamoneng. Sa mga atabon na nakatutok na sa programang ini, salamat po at sarabay-sabay sa nakita sa pagmatanin pagkamoneng. Basta Sabado, alam na dis. Pero siyempre mga manoy, mga manay. Habang kamo nagkakape kan best kapitabi, ay sarabay na nguna kita. Makisabay na kamo. Sabayin na ako, nindo tabi. Mga raji nguna kita. Sabay na po sa satuyang pagpangaji nguna na pagka-morning.

0: na.
1: Lord God, salamat po sa panibagong aldaw, panibagong buhay na pigtao mo sa samuya ngunit yan. Kami po, Lord, minapasalamat. Taliwat mi na naman po na mamamatean ang kagayunan kang buhay dili po sa ibabaw kang kinaman.

Lord God, igo kami kay mga katugangan sa pagtubod na may mga kamatean, may kadipisilan, naghihilang, kadaklan sa senda po, yung ngunyan sa ospital, nagpapabulong, nagpaparahay. Lugod, Lord God, ang mga tawong siring po ninda. Haprosaman po ang sa indang lawas kan sa imong banal na Espiritu Santo. Tanganin na liwat po na makabalikan sa indang kusog. As in liwat po na may pagpanagos ang sa indang misyon, hindi po sa ibabaw kan kinabahan. Igwamang kami, Lord God, na mga katugangan na nyaon lang po sa sendang harong. Nakaratay, naglalaom na liwat na makakabalik ang dati nindang kusog, Lord God. Kana po ang bahala sa senda. Ano man po, Lord, ang samuya pong mga naginibuhan na mga pagkakasala, ligi po sa ibabaw kan kinaban. Pihagami po yan, Lord God, din kapatawadanin. Kana po, Lord, ang bahala. Patawad, Lord, sa samuya pong mga naginibong kasalan. Tao lang po, Lord, nagkakasala. Patawad, sorry po, Lord, sa samuyang mga kasalan. Salamat man po, Lord God, sa mga biyaya na samuya pong nare-resebi or aldaw. Thank you, Lord, sa kabos.

0: We love you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Tanda-antana, ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Alas 5, Justin, pagka-morning, mga Manoy, Imanoy. Good morning, Tabi, Manay Kindi, Bonapus, Doctor. Mariruyo, good morning, Tabi, dyan sa Comun, Tabaco City. Kay Sonia sa Franca, Coronesa, good morning. Manay Test na Bonito, good morning, man. Kay Kevin Binalia, Buban. Cogs Diaz Canyon, maray na pagka-morning dyan sa Balading, Malinaw, Albay. Good morning, good morning. Elber Reyes, good morning, Tabi Simo. Good morning. Kay Ente Bello, kay Regina Borlagdan. Uy, pagkarapi na ka mo. Rup-rupi. Ayan. Kapuerte. Bait na kita, mga katindugon. Kaniba pang mga impormasyon ngunyan na paggaga. Inutuntang una tabi ang kamugtakan kan sa tuyang panahon. Sa naunta, kung igwapa po ning kamugtakan ang panahon ta. Here we go!
1: One Friday, 91.3. Ulat Panahon.
0: Para po sa satuyang gulat, ulat, panahon. Sabi po kan Pag-asa Panagos na makaka-experyensya ang Bicol Region nin epekto kan habagat na mas pinakusog kan bagyong Kia po. Sigon kay weather specialist Melvin Almuela na maapektaran man kanabagat o southwest monsoon ang parte kan sirangan as in southern Luzon, Visayas, pati na po kan Mindanao. Uli kayo ni makaka-experyensya man ang Bicol Region in kalat-kalat na mga pag-uran as in pag-dadalugdog. Mientras tanto, ang mga baybayon magiging banayad sagkod sa moderato man ang pagukol. Ang paros na mamamatean kan Rion, darini kanabagat na mas pinakusog kan bagyong si Quiapo. Alagad sa mga masunod daldaw, mas magkakaigwanin magayon na panahon ng Rion. Alagad lauman man giraray, ang mga kalat-kalat mga pag-uran as in thunderstorm, huli pa man girarayan sa habagat. Sa presente, wara nin pinagbabantayan na rautin panahon ang ahensya apwera sa epekto kanabagat as in kan bagyong si Quiapo. Sigon po yan mga katindugon sa Pag-asa. Ang tropical cyclone na nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility kasabagong pagkaaga. Ini pong bagyong dating si Quiapo. Typhoon Nul mga katindugon ang international name na kanina. Nasa lokasyon na 310 km west kan Basque, Batanes. Naiguaning maximum sustained wind 120 km an kada oras. Gustiness 150 km an kada oras. Naghiro west northwestward sa kaskas sa 25 km an kada oras. Iupini ang nakakaapektan sa Northern Luzon. Mantang southwest monsoon ang nakakaapektan sa central as in Southern Luzon, Visayas as in Mindanao.
1: Ulat Panahon.
0: Iyan ang Ulat Panahon. Sir Joy Bilien, good morning Tabi. Isa sa imo dyan sa Barangay San Roque, Tabaco City. Ang pinakang sikat na barangay sa bilog na kinabahan. Good morning. Rinaga sa mga taga San Roque, Tabaco City ha. May pigpaluwas man na thunderstorm advisory number 6 ang Pag-asa Southern Luzon kasubagong alas 4 nin mag-agahon. Kung sa'yin makaka-experiensya tabi nin moderato sagod sa konminsan, iguaning mga magkukusog na mga pag-uran may kasabay nakikilat asin makusog na paros. Ang may experiensyaan sa Masmate, sakop ang Klabiria, Mandaon, Balod, Aroroy, Dangan sa Milagros. Siringman sa Marinduque, Camarines Sur, sakop ang Del Gallego, Cabusao, Milaor, Naga City, Gainsa, Magaraw, Bombon, Kanaman, Kabarigan, Calabanga, Pili, Ocampo, Baaw, Nabua, Garche Trena, Lagunoy, Tinambak, Siroma, San Jose, Gua, Tigaon, Sangay, Patinaan, Iriga City, Asinbuhi. Apektado ba ng Camarines Norte, sakop ang San Lorenzo Ruiz, Daet, San Vicente, Talisay, Labo, Binson, Saparacale, Osipanganiban, Santa Elena, Asin Kapalonga, Albay, sakop ang Piudran, Ligao City, Ginobatan, Pulangi, Tiwi, Malinao, Tabaco City, Marilipot, Bakakay, Rapurapo, Sirigman sa Romblon, Oriental, Mindoro, Northern Samar, apektado ba ng Catanduanes? San Andres, Panganiban, Biga, Piranca, Bato, Asin San Miguel na pwedeng maghaloy ni Saro sa konsadawang oras. Ang kapareong kamugtakan kan panahon, ma-experiensyan pa sa ibang parte kan Catanduanes sa Karamuran, Bagabanok, Pandan, sa Camarines Sur, sa Karamuan, presentasyon na Bato. Bula, Balatan, Minalabak, San Fernando, Pasacao, Libanan, Pamplona, Ragay, Sipukot, Lupi, Masbate, San Pascual. Albay, apektado ba ng uwan sa Sinlibon, Marinduque, Camarines Norte, and Mercedes, Budaan, Basod. Romblon, pati na po ang Oriental, Mindoro na pwedeng maghaloy, Ninsaro, sagkod sa duwang oras, sigon sa pag-asa. Nagatudan sa oras, dala 5:17 in pag, good morning.
2: Good morning, good.
0: Ano oras na yan, hatod po sa sendokan, kaping natural, kaping herbal. Tengi ba, basta kaping herbal, kaping natural. Ang sa tuyang pinag-iristoryahan, mga katindugon, abadigdi ka na. Sa best kapi 8-in-1, best kapi gold, best kapi black, kasi nang best kapi green 6-in-1 with herbal mix. Gabos po yan, mababakalindo sa mga butika, sin sa mga supermarket nationwide, kaya pag rinoprop mo, puwerte!
2: Good morning, good morning, good morning.
0: Alas 5:17, mabuelta na pa kita sa kalakol ng mga balita, mga impormasyon, ngunyan na pagkaga.
3: Imagine this, the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
4: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin, pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalondri ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Kunan

Alas 5.24 na po ng pag-aga. Dura-diretso na kita sa mga impormasyon, mga barata tang. Ngunyan pong Aldown in Saturday. Pakusugo lang tabi ang seno mga radyo na iligtas kan mga kapulisan sa Albay, ang sarong babae. Asin ang mga angki kini matapos na ikulong sa sendang haro. Asin patakuton kan padre de pamilya sa barangay Alungong sa Dia. Nangyari ang insidente, Clio 24, taon 2026. Sigun sa impormasyon, gikan sa Police Regional Office No. 5. Tulos na nagresponde ang mga tawuhan kan Libon Municipal Police Station matapos impormasyon. Manungod sa daw nambitan ng hostage taking. Naabutan kan mga otoridad at suspect na may kapot na kahoy. May pasa na bote, mantang bitbit ang o bitbit ni na patiwarik ang saro kay ning aki. May naon alagad makaskas na lagi ang naging aksyon kan PNP na tulos man nagsagibon ng negosasyon sa sospek. Kasabay kan pagsiguro sa kaligtasan kan mga biktima nagdesisyon ang mga kapulisan kay Bahan at Albay 2nd Provincial Mobile Force Company as in Special Action Force. Nalaugon ang harong kang mga ini konsen na rescue ang misis asin ang mga angki kini. Mientras tanto, labimaan na o nagluluwas sa impormasyon na bago pa man magyari ang naunang bitan ng insidente. Nagsangating reklamo ang

0: Sa mga nagkukonsumo tabi ng kuryente, magtagatipid. Posibleng magkaiguan ng paglangkaw sa singil kan kuryente sa albay sa masunod na billing period. Huli kan posibleng paglangkaw man kan presyo kan kuryente. Daban sa wholesale electricity spot market. Inisigon sa payag kan Albay Electric Cooperative Incorporated. Sigon kay Aleco spokesperson Hans Calero. Anaw ng bitan ng paglangkaw kang presyo kang kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market WISEM. Iyuman ang naglalaog sa generation chargers sa billing ninda sa mga member consumer owners. Dagdag pa kaini na ipigpaluwas ka National Grid Corporation of the Philippines sa makakaigwaman ng paglangkaw sa transmission charges. Narason man sa pigbabayadan ka mga miyembros o saruman sa pigbabayadan ka mga miyembros konsumidores. Pigtaon ng doon pa ni Galero na bako ang Aleco ang nagtatalaan kang presyo kang kuryente sa spot market kundi nakaangkla ini sa generation charges. Siring man na bako sinda ang nagpapataw ng presyo kang kuryente sa transmission charges asin sa ancillary service kundi ang NGCP. Sigon pa sa saya, gabos man kan mga ini ang pinagkukusidara na pass-through charges o gabos ipapansa sa mga consumer ang aktual na pigsisingil gikan sa power supplier as in transmission service providers. Naglalaw man opisyal na masasabutan din kan mga miyembros konsumidores as in kung may mga kahaputan pwede sir man na magbisita sa social media page kansaindang electric cooperative. Good morning. Sabot ang pirmi kan mga albayano. Taday man kinagiginibo ang mga albayano. Speaking kan kooperatiba, nagbabadya tabi na maglaog na talaga ang Meralco digi po sa probinsya kan Albay. Ang bareta na yan, bako sa na mga katindugon, nagluwas digi po sa satuyang lokalidad. Kundi maging mga katindugon sa national news, nagluwas na po ang baretang yan. Pinagtuturo-tirimbang na tabi ang posibleng paglaog kan Meralco digdi po sa probinsya kan Albay. Kaya pag nagkataon masasalidahan na po ang pangaran kan Aleco, ano? Sabi kan iba okay man daan na maglaog ang Meralco sa probinsya kan Albay ta arambagan indo katindugon dakulo na di sa tuya kisutil dakul ki mga paraabas kan kuryente. Pag once ang Meralco na databi ang maglaog gabos na mga paraabas din kuryente. Hindi po sa probinsya kan Albay, madidisiplina da tabi. Inda sana kung tunay tabi mga tugang, ano? Kung tunay man, ano? Good morning, good... Alas 5.28 na po, ninpag, good morning! Doro-derecho lang kita, kan bulos, kan mga barata, mga impormasyon, ngunyo na pagkaaga. Ang masunod na barata, atod po sa sendo kan Best Caps Mineral Food Supplement. Alawas po din tao na nangangaypuhan po yan ng mga minerals. Kaya o galiyon ang gantabi ang pag-inom ni Sarosan ng kapsula kan Best Caps Mineral Food Supplement. Ani makali kay kita sa posibleng kahilangan. Ang Best Caps Mineral Food Supplement, yan tabi mababakalindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide. Good morning. Alas 5.29, nin pagkaaga. Kinumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Virgil Bibant, ang Chief of Police kan Tabaco City CPS, ang pag-surrender kan subot driver kan dump truck sa saindang hipatura kasudma makalis na ini may bulto sa sarong vehicular accident kan nakalis na Hulyo 22 na ikinagadan kan saro sa mga lunad kan motorsiklo mantang ang saruman nasa critical na kondisyon sa good sangunyan. Sigon kay Bibat na base sa saindang pag-iimbestiga sa mga nakuang CCTV footage na ang bandang likudan kan truck ang nakasabit sa motorsiklo. Sigon subot sa driver na baka nasabitan ini kan kasunudan na pick-up alagad sa saindang pagiling subot sa CCTV footage na nakalagpas na ang pick-up alagad nasa tamang posisyon pa ang motorsiklo sa kaini suminabit sa likudan na parte kan dump truck. Ali subot sa kamari ni Sur ang truck pasiring sa saindang garahe sa siyudad ng Legazpi. Asin wara man subot ining karga kan mangyaring insidente. Makali subot ang insidente, nagpabalik ang truck asin maawot kuta na kan driver na mag-surrender alagad ngunyan o kasudma sana naggibong magpasiring sa istasyon kay bahan an may sadiri kan truck. Dagdag kan ang opisyal na nakatalaan man sindang magsuna din maninigong kaso laban sa driver Katakod kan insidente, nangapunan man siya sa mga pulisir pang makatabang na witness sa nagpapadago sindang investigasyon na magpasiring sa Senago Estasyon asin makipagtabangan sa sainda. Mientras tanto, sa Katakod kan baratang yan nakahanda man na magpaabot kan testigo ansaro sa mga biktima. Kadao ng bitan ng aksidente, dahilan ta sinasabi kaini na enot sindang nasa bitan kan pick up vehicle na nasa likudan ninda kung kaya nakabalyo ini sa ibong natinampo.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Ala, dapat mapakaray kayo niyang kunyan, ano? Tay rakban kan inusyenteng makukulong pag-arog kayo ni mga katindugon. O subabayi na saro sa mga biktima kan vehicular accident nagsasabi na enot sindang nasa abitan mga katindugon kan ito pong pick-up na nasa likodan ninda. Bago sinda mga katindugon, nasa bitan man, kan likodan na parte, kan truck. Kaya itong dump truck. Kaya nakaladkad mga tugang. Nag-surrender so driver kan dump truck. Kaya mas maraygay yun tabi, o itong kunyan, biktima. Tabi man, ano, makipag-koordinar sa PNP, tanganin na. So tamang may sala, iyo po ang mapanimbag. Ta, irak man kan... kunyan, inihong bakuman talaga, so punka ini naging kausa kan sa indong pagkakaaksidente and maikulong kay Rakman, lalo kung pamilyado man, ano pamilyado, tapos yung man sa nampig lalauman kan sa iyang pamilya, kawawa man ka ito. Kaya ingat-ingat ha sa pagbiyahe, buda perminangkad magpasiguro tabi, daba, dawa halipot o kaya harani. Ang sa indo pong biyahe, pasiguro po ning helmet. Nagluluwas sa wara pala ng mga helmet mga katindugon sa mga lunad kan motorsiklo, ano po? Kaya dapat pag-arog kayan, maski harani nga ni po ang destinasyon, magpasiguro po ka muning helmet. Alas 5.33, ninpag, good morning! Bawas-bawasan tango na, maguruhan at buhay ko na kita, tadakol pa ini. Taod-taod ang iba pang detalyes kan mga bareta.
2: Pabili po...
3: Ano po yun?
2: Pabili po ng supplement.
3: Supplement?
2: Ah,
3: wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
2: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
3: Ah, alam ko na. Antiviral ba kamo? Ito ang TDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang-immunity at antiviral dahil higit ng 40 years na nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit ang Pauti Arco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
2: Yan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
3: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pauti Arco Capsule na may duble proteksyon sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pauti Arco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy ganun.
2: Non. Magkano ba yung Pauti Arco?
3: Ay, ito, 15 pesos lang SRP po yan.
2: Oh, tamang-tama. 7.50 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
3: Capsule hahatiin. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Ganon, nakakaloka!
4: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan inaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na servisyo, performance, at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facad Hotel. Facad by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facad also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
7: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matindi panlaban.
8: Boss Herbal Capsule.
7: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Heads up sa Gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
4: Marahay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
9: Hi, I'm Christine, a student President and Sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
10: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
11: At sinong kulabot?
12: Pesh, hindi ako.
11: Makidistro.
12: Ferong walat.
11: At parang batang-bata
12: dahil sa ERA.
9: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
13: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
14: Ako si Salvador.
15: Sa gabi ay
16: si Salvin na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
13: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
17: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
18: Local News.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Padagos kita sa mga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa oras na alas 5.42 nin pag-aaga, pinaglalahuman na maabot sa 1,348,596 ang kabilugan na bilang kang mga rehistradong botante sa Albay na makikisumaro sa Barangay Sinsanggunian Kabataan Election sa maabot na Nobyembre, siguro ni sa Comelec Albay. Sa bilang na ini, 964,925 ang regular voters, mantang nasa 383,671 man ang mga botanteng may edad 15-30 years na pwedeng magboto para sa Sanggunian Kabataan. Katakod kini sinabi ni Provincial Election Officer Attorney Maria Aurea Bubunaw na dure-diretso ang paghahanda kan Comelec Albay. Tinatapos na ang all workers system para sa pag-encode kan mga magsiserbing electoral board chairperson, regular as in third member, sirigman ang poll workers sa bilang parte kan pagbilog kan budget na para sa saindang honorarium. Natapos naman ang on-site verification kan mga voting precinct na gagamiton sa eleksyon. Pigtaunan prioridad naman ang mga paratukdong maserbi o nagserbi kan nakalisa 2023 Barangay Sanggunian Kabataan eleksyon dahil sa saindang karanasan o eksperyensya. Maski nga ni kadakol man na nag-apply na sa ibang ahensya kan gobyerno bilang miyembro kan electoral board. Pwede kaya na makaresibi ang chairperson ning sagkod sa 12,000 as in 8,000 man ang mga regular as in third members para sa 10 aldaw na leave credits para sa mga paratukdong magsiserbi. Mantang sa isyu kan seguridad, sinabi ni Bunaw na nakikipagtabangan ng COMELEC sa Philippine National Police nga ninaberipikaron ang election category kan lambang banuana sa siyudad kasabay na ang Dibon na pupwedeng maibugta sa red o kaya orange category. Mientras tanto, pinaging ka-German kan COMELEC Albay ang gabo sa rehistradong botante na maghisumaro sa eleksyon, pahalagahan ang sa indang boto asin magpili kan mga kandidatong karapat-dapat na maging leader sa saindang barangay.
1: Good morning, good morning, good morning.
0: Magayunon ang minsay, ano, mga katindugon kan kunyan kan COMELEC na pumili nin karapat dapat, mga katindugon. Dahil pigsabi kan kumilik na dahil kang magpili kan bako karapat dapat. So karapat dapat. Ente Bello, kay Regina Borlagnan. Good morning, Lynn Binaday. Good morning. Manay Welma, Pulyero Clidoro. Good morning, Josepina Brusola. Good morning. Inaprobahan na sa ikatulo asin sa pinal na pagbasa kan sanggunian panalawigan kan albayan sarong ordinansa na magtataw ng insentibo sa mga kwalipikadong ilihir na opisyal kan barangay na nakapagserbi na nintulong magkakasunod na termino. Sigon sa Albay Provincial Information Office, subjeto kang Provincial Ordinance Number 49-2026 na midbidon ang dedikasyon asin honesto na pagsiserbi kan mga opisyales kan barangay kasabay kan pagbubusol kan mas epektibong panggugobyerno sa lokal na gobyerno. Sa lindong kan ordinansa, maresibi ang mga kwalipikadong mga barangay kapitan ni 10,000 pesos na kasinsentiba asin sarong plakining pagmidbid. Mientras tanto, tatawaran man ng 5,000 pesos nin kasinsentibs asin plakining pagmidbid ang kwalipikadong barangay kagawad. Mabilog man ang uninsarong provincial validation committee na iyoan na mag-aadala asin magpapatunay sa pagiging kwalipikado kan mga opisyal bago itao ang mga insentibo. Inendorso ang prosepeso sa paagi ni kan Committee on Barangay Affairs na pinamamayuhan ni ex-officio board member Milagros Bibal. Mantang iniman ihampang sa pag-aprobahan ni 3rd District Board member Wilfredo Maronilla.
14: Good morning, good morning, good morning.
0: Maray pa ngayon sa mga barangay official, may honorarium na. Tapos, pag nakatapos ka ngayon kan tulong magkakasunod na termino, may cash incentive pa, may plaque ni Jismin. So mga tanod ngayon na hababao ng honorario, nagserbi ni 30 taon, 26 na taon mga tugang, anakusit San Ribo. O, gibuhi manindo. Ang gibuhi manindo nin ordinansa ang mga tanod na mag-receive man po nin pira.
14: Good morning, good morning.
0: Pagkatapos kan sa indang serbisyo tabi, kung mag-retiro na, sige na, trabahuhan naman tabi nindo. Ta, irakman. Iyo, irakman kan mga iyan. Alas 5.47 na tabi nin pagkaaga, pinapasuspindi ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang kontrata kan Mount Isaruga Natural Park Tour Guide. Matapos ang subot insidente nin pangarasa, napagraman na linawsubot kan tour guide ang tent kan hiker nin warang pagtugot na nagkausa rin takot sa biktima. Sa pahayag kan alkali sinabi kay Ninga, bako ka ako, anaunabitan ng insidente asin si Blagri sa guidelines kan kaligtasan na profesionalismo asin ang pagrespeto na dapat ipahiling sa mga turista. Napagaraman man ang tour guide bagong job order in personnel kan public safety office asin sa rumbulan pa sana sa serbisyo. Inako subotinikan sa iyang uminako man subotinikan sa iyang salanggibo. Dahilan kani tulos na pighali sa gabos kan sa iyang trabaho mantang permanente siyang pinababawala na maki sumaro sa anuman na city accredited tour asin na hiking activities. Nagbilog na ang lokal na gobyerno ni sarong task force tangani na magsagibo ning investigasyon mantang tinawanan man ning tabang asin suporta ang biktima. Kasunod kan insidente, pigpapahigot kan Naga City ang pagpapautob ka mga patakaran sa Mount Isaruga. Kasabay mas mahigot na alcohol ban, mandatory refresher training, gender sensitivity asin ang ethics training para sa gabos na mga tour guides.
14: Good morning, good morning, good morning.
0: Pag mag-tour guide, mag-tour guide sa nangani, di maglaog sa tent. Bako mo na iyan. bako mo na iyan sakop. Ege. Digdigo na kita sa mga guru greetings kan mga paraan tabay ta.
14: Good morning.
0: May bangon, bangon, bangon, bangon.
14: Good morning.
0: Gising na mga manoy, manoy. Agano. Tama na tabi ang karaturog ta. Mga naan ka mukiturog. So tama sa natabi na pagkaturogahan ta. Bad magkapirila naman ang sa inyong mga mata. Good morning unang kay Lynn Binaday, Welma Pulyero Clidoro, kay Josepina Brusola. Good morning. Rosa Balingkit Mustar dyan sa San Andres. Senini Katanduanes, Erlinda Bolaños, Juaning de la Cruz, good morning Tabi. Kay Miriam Barbacena, good morning po si Red. Nagdadangog po kami sa imo digdi sa Quezon City. Bati ko man po ang family ko dyan sa Pawa Tabaco and family Bilon. Salamat si Red. Uingat ka dyan Tabi Miriam sa Quezon City namin. Madam Mila Brutas Evangelista, good morning. Kay Marites Ala, good morning man. Sinayda Rivero Salazar Sanyosa, good morning Tabi. Nagiling dyan sa Agustin Pili, Camarines Sur. Kay Emerlin B. Bustamante, good morning. Cherry Car, marinaga si Imo.
15: Good morning,
0: marinaga da kay Madam Analisa Car, Rosalie, Mary Ann Rodriguez, Charing, Capacio, and kay Juan Simplicio Car, tindugon pa, kanbal sa malinaw. Pagpatukawon mo man, tatanglay yun ang...
15: Good morning, good morning, good morning.
0: Pa-shoutout manda sa Binyas family, dyan sa Pawa Tabaco City, Anesuela family, dyan sa Bonbon. Halitabi yan kay Maricel Binyas. Good morning databi kay Mama Lourdes Binyas. Sabi ni Maricel na Binyas, Lorito Luna, sa Daisy Bernal, Buna Obra. Betkate, happy Saturday man si Imong. Salvi Canon, good morning man. Levi Abrera Rojas, good morning. Kay Rolando Bragais, maray na pagka morning.
15: Good morning, good morning.
0: Ubuson ko lang ang mga guru greetings and dedication and dinigdiha. Kay Broso Villalba Brutas, Corazon Pipanyo, Julio Sambahon, Bernadette Cirillo, Christian Macenas, Pincalisin, good morning Tabi, sa City of Trulam. Ayong kangunyan manay pin. Ayaw sa Riyadh, Saudi. Oh, ingat ka dyan, kabayan. Elsie Bungalos, good morning. Kay Randy Belista, Digna Kompetente, Estrella Bismonte Arcos. Kay Hansel Burse, babati po dyan sa Hacienda San Miguel, Kinapapa Bibot at Paning Arnel Javier Balingbing. Oy, Teacher Hansel Burse, good morning. Kamsur ka, sir, na destino, ading. Kumusta dyan, sir, sa Kamsur?
15: Good morning, good morning.
0: And sa imong kunyan, inihong bagong lugar kung sa inapadpad si Sir Hansel. Taga dyan, ini sa Hacienda San Miguel.
15: Good morning, good morning.
0: Kay Elizabeth Vilches, good morning, Tabi. Pabati po, Tabi, sir. Family Calisen and Ardalis family dyan sa San Vicente Tabaco. Salvi Moran, kay Romel Bupa Primo. Nagmarana, Primo. So dapat pamarahon. Ray Primo.
15: Good morning.
0: Kay Arnel na Celestial, good morning man Tabi sa imo. Morning sa imo Tabi. Ah, morning man. Labo-labuhon ta na ini. Ano da ito Sir Lawrence? Ano da anto yun ni Manay? Ah, yan sana. May itatanong si Tia.
15: Good morning.
0: Okay, tama commercial ko lang kita. Ano makahapot na si Tia?
15: Good morning.
0: Kadakol pa kita kay mga detalyas kan mga bareta kay di kamutabi magharali. Alat ko na ta, may bisita ako digdi. Kunyan ko na kita madali. Tamay iahapot na sabi ni Sir Lawrence. Kaya hiyang magtanong. Ang tamang oras, alas 5.53 in pag. Good morning!
18: Ang oras, hatod sa Indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon, pozzolan, mayon, portland, apo portland, apo premium, apo masonry, apo semento Filipino, holcim, asin republic cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7800 0948-628-5812 o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194-6182-4105.
19: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting steering, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
20: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na

0: 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang. Si Konsi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
1: Trade and Industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and Employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, Culture and the Arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public Information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
2: Disaster Risk Reduction and Management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Konsi Ram vs. Janko, si Ram sana!
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Pabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.

0: No segregation, no collection.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Local News.
7: Oy, alas 6 na mga katindugon, ngunya na pagka morning. Nga ano lamang ngayon sir, nagsain ka. O naki, chismisan ko na ta. Importante ang chismis sa buhay ka tao. O sabi ko na, dahil nasa lasos ako yung desisyon na mag-kunyan ako, mag-pirari ngunyan sir Loings sa nag-uuran. O marisa na ta, nag-pirari ako. Amaki mo sir Loings, nakalunad na ako sir Loings sa tricycle. Ha? Huh? Katrice, nakapirari ako. Nakahelmeto. Pala. Pala. Pigpilian ko kayo kung aran ang lunadan ko. Abaaga na. Nakabot na ako dyan sa kunyan, sa highway. Narumduman ko, payo ko, nakahelmeto pa. Ako, grabe pa siguro. Ano? Nakatricycle. Nakahelmeto. Pabiran buhay yun sa mabaka.
8: Good morning.
7: Aguro rang mangga mo.
8: Good morning, good morning.
7: Joel Borbe, good morning Tabi. Ligaya Bonavente, dyan sa pinagbubong. Si Rosie Aumentado. Good morning Tabi, na permi nagdadangog. Analisa Binos Balbaseda. Breaking news, si Red, si LeBron James signed at Philadelphia 76ers by Shams Saranya. Iyo? Manay, manayaw na duman si LeBron James sa kunyan, sa 76ers. Ta. Pangiton man kunyaon sa Warriors, puro na mga senior citizen na nyaon sa Warriors. E baga, puro na senior citizen na nyaon sa Warriors. Kaya tama, manayaon dyan si LeBron James. Buda, ako kaya, ha, katindugon, kung hain si LeBron, ha, nagkakawat na team, kontraryo kung kumanan si LeBron. Duman man ako sa bal yung team na kalaban ni LeBron. Bako sa ano ang katindugo na nag-enjoy kaya ako na kumbaga nahihiling ko na si LeBron buda su team nyo na ako sa balyong team nakikipagpustahan nakikipagkantsawan mga tugang tabi basta kung hainan si LeBron kaya kung mag-iba duman sa Wario sabi ko dahil na akong kunya dahil na kitang kalaban.
8: Good morning, good.
7: Kaya ako nagpirma na sa 76ers si LeBron James. Amaray, ha? Yaon duman si, kunyan, si ito nga ni Sir Loings, si Jalen Brown ito, Sir Loings. Yaon duman si Embiid. O, mga murag bagabigati na team.
8: Good morning, good morning, good morning.
7: Kadagos mo na kinakad, mga bareta. Tama na mo na kang chismis sa basketball. Pasering kita sa mga bareta sa lado nasyonal. Ang mga barata sa lado nasyonal, hatod po sa Sendokan, mga minasunod ng mga sponsors. Hatod po sa Sendokan. Balayo, Gravel and Sand, kung nangangaypon kamunin bye-bye asin graba sa pagpapatindog tabi. Kan sa indong mga harong or mansyon, diretso na kamo sa Balayo, Gravel and Sand sa Proctos, kan San Antonio, Tabaco City. Hanapon nindo si Engineer Jun Balayo, kan Balayo, Gravel and Sand. Atod man sa indo ang programang ini kan Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Kung raw tatabi ang sa mga cellphone, dyan nindo yan ipahirahay sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Bakusan ng cellphone ang kayang hirahay yun dyan, laptop, printer, computer, MacBook, tablet. Nagpapautang naman dyan tabi nin gadget. Pwera kaan! Nag-papotocopy naman dyan. May photocopier machine naman dyan. Ang sa iyang pwesto, yaw po dyan sa Tomas Cabellis Street, Barangay San Juan, Tabaco City, Kataning Can Casaol College. Igwapa sindaling sarong branch. Ang Switch.com Gadget Center, dyan sa Kalabaan, Kansiga Avenue, pasiring baga dyan tabi sa Simbahan ni San Juan, sa ASY Building, Kataraning Sanatabi, Kan 7-Eleven, Kampangan, Kan South Star Drug. Kaya dyan na kamo sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. I-follow nindo tabi ang Facebook account, Sweet Cellphone and Computer Shop. I-chat nindo si Sir Jun or kaya si Ma'am Hazel Nasardinya.
8: Good morning!
7: Katuwang taman sa programang ini, Antabinas Store. Kung kamo tabi masaod, pangangaipuhan tabi sa sendong harong, pangangaipuhan tabi sa sendong tindahan, gusto mo magtindahan, gusto mo magnegosyo, diyan ka magbakal, ki mga paninda mo sa imong gigibuho na negosyo, diyan sa Tabinas Store. Ground floor, Cantabaco City Public Market, haranayon po diyan sa May Food Park. Katayad lang kansaro diyan na Lotto Outlet. Tabinas Store, yon man diyan, tabi nindo mababakal, an manlaidlay na klasikan best kape. Igo po diyan, tabi nindo mababakal, an manlaidlay na klasikan.

0: morning.
1: Kaya i-chat nindo si Ma'am Elena Fernandez. Yan po tabi sa iyang social media account, Elena Fernandez, para po sa inyong mga kahaputan. Ang sa iyo po tabing pwesto niya dyan sa Purukuno, Kanbonbon, Tabaco City. Kahilera lang yan, kanbulwaga ng katarungan.
0: Good morning, good morning.
1: Diyan na kamusta Maxil Oxygen and Acetylene Trading. Kung mapag-ibo man kamunin burak na pangregalo para po sa inyong espesyal na okasyon, araw po kan Mansary, Weeksary, Anniversary. Magpag-ibo kamunin burak diyan tabi sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Basta burak na pangregalo, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop sa Purok Dosian, kan Divino Rostro. Pag-ilaog mo diyan sa may arko. Ang promerong pwesto dyan sa may hampangan kansarong meat shop dyan. Iyon na po yan, ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. I-chat nindo tabi ang sa iyang social media account, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Basta burak na pang regalo, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
0: Good morning,
1: Honilin E. Butter, maray na pagka-morning. Kay Nina Palanas Movies, good morning man tabi. Salamat sa 35 kong live viewers sa Facebook.
0: Good morning.
1: Maniperla Bindal, Lyra Belda Prieto, good morning. Kay Marcel Milliares, good morning.
0: Good morning, good morning.
1: Formal ng nagsa ng ating supplemental complaint affidavit. Ang sarong special panel of investigators nahali sa Office of the Ombudsman laban kay Representative Ferdinand Martin Romualdez. Dating ako Bicol Party List Representative Elizalde Zaldico. Asiniba pa mga individual katakot ni kan blood control scam. Inidailan sa pagkakaimbolto subot sa sarong mahiwasan sa buwatan para makakuan yung pinagkakarkulong 56 billion pesos El Gatin Walta Pon 2022 sagot 2025. Ipigsunod ang supplemental affidavits laban sa mga respondents sa katakurinikan mga kaso plunder, direct as in indirect bribery, pagbalgar sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, money laundering. Base sa mga dokumentong eksklusibong nakuha, ipigbunyag subuti nating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang pagkakaigwaning sarong sistematikong irregularidad sa inepod na blood control scheme sa lindong kani. Ang mga may impluensyong proponent ang nagmamanipula subuot kan pagpili asin pagpupondo kan mga proyekto kan DPWH katukal kan monetary kickbacks o kaya commitments na nasa just sagkod 25% kan kabilugan na kantidad kan proyekto. Pigtumbok sa reklamo na ginamit Ninda Romualdez Asinco ang senang posisyon sa Kongreso para masiguro ang pagpapalaog kan mga proyekto ngini sa national budget katukal kan bilyon-bilyon na kantidad kan illegal na pondo. Detalyadong ipigalahad kan testigo kasabay ang mga security personnel gikan sa team ESC as in team MRC ang mga perming paghatod kan drakulang kantidad ng cash na nakabugtang sa mga maleta, paper bag, expandable folder. Ang mga kwartang ini pinag-aapod ka mga tawuhan ng mga basura. Pigtumbok man ka mga testigo na naging bagsakan kan mga pundong ini ang nagkakapira subot ng mga pagrugaring na may relasyon kay Romualdez, particularmente na duman sa 42 McKinley Road as in sa 14 Nara Avenue sa Forbes Park sa Makati. 30 Tamarind Road sa South Forbes Park as in sa sarong property sa Aguado Street sa Sampangan kan Malacanang Palace as in sa sarong townhouse sa Manila Polo Club. Sa sarong particular na operasyon kanakali sa Disyembre 2023, pinagkakarkulong 1.1 billion peso subot ang naihatod sa 42 McKinley Road gamit ang 50 maleta as in mga kahon. Inakusaran man ka mga respondent ang paggamit kan mga Shell Corporation, arog kan Golden Peasant Holdings, Clear Spring Holdings, Bright News Corporation as in ang Bravos Holdings OPC para itago ang pinagikanan kang kwarta as in makabakal nin mga mahahalon na mga pagrugaring. Nagluluwas investigasyon kang Anti-Money Laundering Council o AMLAC na igwang significant surge sa financial activities sa Attorney Jose Raulito Paras, ang abogado ni Romualdez, kasabay kan paninerbihan kani bilang sarong House Speaker. Kasabay digdi ang remittances sa nagkakantidad din milyon-milyon na dolyar sa Harvard University as in sa Cornell University para sa mga aki subot ni Romualdez. Dawa wara subot na koneksyon si Paras sa naunang bitan ng institusyon. Pigtaw ng doon ka mga investigador ang dakulang pagkakaiba o kaya ang glaring disconnect sa idiniklarang yaman ni Romualdez sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na nasa 307 million pesos na kanakali sa 2024 kumpara

0: sa bilyon-bilyon na kantidad ng cash na nahiling kan mga testigo na ipighatod sa saiyang harong. Enot ang nagluwas ang Court of Appeals kan pag-freeze order laban sa mga bank account ni Parasa asin kan mga involtos na korporasyon dahilan sa probable cause na ang mga asset gikan sa illegal na aktibidad. Kasabay sa supplemental complaint affidavit sina Parasa, Jocelyn Sereno, Hermogeni Rial, and law firms na DS Tantueco and Associates, Samchan Foreign Exchange Corporation sa paagi ni kan Board of Directors kainin na sinda Luisito O. Chan, Felicito Sigibara, Yolanda P. Crudo, Hill A. Panganiban Jr. asin si Josa Mira si Chan, asin ang John Doe's and Jane Doe's. Nakahanda subot si Romualde Sampangon ang mga reklamong ipigsangat laban sa saya. Sigon sa sayang kampo nagtutubod sina na kung magkakaiguan impatas sa laban asin pag-usga base sa ebidensya mapapatunayan ni Romualde ang sayang lado. Good morning. Grabe yung pira ka no, mga kwartahon kay mga tugang. Katakot pa kan baratang yan sa oras alas 6:12 na po ng pagkaaga. Kinasuan po kan Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice and Sunwest Incorporated na pagmamaysa rin dating ako Bicol Party List Representative. Ilisaldi ko asin ang duwa kaining opisyal dahil sa subuot sa 22.71 billion pesos na kakulangan sa income tax pon kan 2019 sa good 2024. Sa reklamong ipigsunod kanakaliis na Hulyo 24, pigpangaranan na respondent ang presidente kang kumpanya na si Adarna Angeli Descarga Alcazar asin ang treasurer na si Cesar Zacarias Buenaventura. Sigon sa BIR, tuyong kulang ang idiniklarang income kang kumpanya asin ang claim ini nin mga gastos asin tax credits na wala subot na magkakanigong basihan kaya nagdakula ang kakulangan kaini sa pagbabaya din buwis. Sinabi kang BIR na nagpuon ang investigasyon matapos ang kasos ni Presidente Ferdinand o ang kasuguan ni Ferdinand Marcos Jr. na busisiyon ang subuot irregularidad sa flood control projects. Nagluluwas sa investigasyon na daipigdeklara kan Sunwest ang 6.29 billion pesos na income kaini poon kan 2019 sa good kan 2024 na saro sa mga naging basihan kan pag-compute kan kulang kaining income tax. Sigon sa BIR, parte ang kaso laban sa Sunwest kan pinagpahigot kaining kampanya laban sa Run After Tax Evaders Program sa mga tax evasion na sinibapang pagbalgar sa National Internal Revenue Code. Fight sana. Good morning, sige-sige hasana. Alas 6:14 na tulos sabi nin pag-aga. Nakulod pa kay mga bareta, mga impormasyon, mga manoy, mga manay. Kaya tabi, bawas-bawasan tayo nito, dakul-dakul pa, mabultada pa ang sa indong paboritong programa.
1: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwalaang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang Alingatong Roots. Ha? Alam nyo po ba na ang Alingatong Roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang Alingatong Roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Green Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang ating mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng Alingatong Roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng Alingatong Roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang Alingatong Roots mayaman sa anti-inflammatory properties. At meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Alingatong Roots. At ang Alingatong Roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
3: Attention, adults and senior citizens. Di nyo na kailangan ng time machine para mag-enjoy at maging bata ulit. Reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Meron kaming games and activities tulad ng mini billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf and darts. Challenge your friends with board games tulad ng chess, Scrabble, traditional Chinese checkers at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng Tai Chi exercises, elderly bike exercise, and yoga. Habol na sa kanilang July special promo for 100 pesos for 1 hour with free drinks para sa mga 50 years old and above. At 150 pesos for 1 hour para sa mga 30 to 49 years old. Hanggang July 25 lamang ang kanilang promo. Ang Golden Wellness by Kidzea ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Saya 2 Building, Herrera Street, Kinaleta, Baco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 6 p.m. Golden Wellness by Kidzea, your new home for health, balance, and vitality.
4: 10 years na kaming nagpapahid ng baw.
5: Banding na namin yan eh. At kahit itong anak kong pulis, tao na rin ang gamit.
6: Tama si nanay, kaya di ko na hinihintay pang mangalay ang mga paa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado.
7: Kibo naman kailangan pang hintayin sumaki. Kung gusto mo lang na-relax ka, pahid lang.
6: Itong anak kong teacher, user din to eh.
8: As a public school teacher, tibiro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog, pahid ako ng pau. At kinagawa ko, room freshener. For me, pau liniment is a must-have in every Filipino household.
9: Dahil walang aw sa pau.
10: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa St. Dong Harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
11: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
12: Ha? Nata, masain ka.
11: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
12: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
11: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asin bangko, igwapas in daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
12: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
11: Oh, ano pa tigahalat mo? Musla!
13: Magpabili.

0: linis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang dihama kumpara sa ibang hairy group shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.

here we go again. Ma'am Nelfa Bandis Albacher. Madam, good morning. Kapi na, ma'am. Nagpatanid po tabi ang hydrologist kan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Pwede na tabi na maka-experyensya ni matinding krisis sa tubig ang Metro Manila sa mga sunod na mga taon. Kunday makaka-recover data ang Gatnam. Kunday di nga ni sa Kunyan, sa Tabaco, mga katindugon. Diyan sa Buang, sa Barangay Buang. So, mga tangke kan tubig, Sir Loings. Kunya na, nagkakaparaha naman. Dati, labing banga permi ang tubig diyan sa mga tangke sa Buang. Ngunyan, medyo pabuko-buko na sa mga katindugon. Ano? Ason Binamera Bermas, good morning, tabi. Oy, si Kunyan, si Manay Inday Sara Duterte, mga tugang, nagluwas o pinakang bagong survey kan SWS. 700 sa lambang 10 Pilipino nagtutubod. Ini iba ini susurvey na inot mga katindugon, manungon ini tabi sa kunyan, inihong kunyan ngayang eleksyon, sisa ang ibuboto mo, mas pabor mga katindugon, ang kadaklan sa mga 1,200 itong mga respondents sa nagsasabi na kunyan sinda Sara Duterte, 49% mga katindugon na nakuha, laban kay dating Vice President Lenny Robredo ng Union Mayor kang Naga, si Ma'am Lenny, nakakuasa na ni 26%. Pero ni may bagong survey tabi, so SWS, nagsasabi, nagtutubo na dapat ahampangon kan Vice Presidente an impeachment trial laban sa iya. As in, simbagon ang gabos sa aligasyon. 70% kay ni tabi ang nagsasabi. Dapat ngayong ipaliwanag mantang 17% man, 1-7 ang kontra, as in 13, anday po nakakapag-desisyon. Sana ma-convert ini mga katindu ko na ini mga nagsasabi na dapat magampang. Pag dahil naghampang si Manay Inday, dahil na magbuto, aday. Mahira yan. Grabe nga yasiran sa imong pangangampanya. Ang kampanya na dahil na magbuto. Iyo kompirmado si idol mong LeBron James, Sir Loings, uto na sa 76ers. Ano? Mag-champion na daw si 76ers, Sir Loings. Yaon si Jaylen Brown, yaon si Joel Embiid, yaon si Maxi Tyrese, yaon si Tyrese Bagadi. Si Sepanyaon, si Edgecombe, mga baguhan ng mga player ini. Buda si Papa Lolobron. Duang taon, $8 million per year ang kontrata ni Lebron. Inabuan so Warriors, bangan pa si Draymond Green. Ah, sagkod ko niya, nasa pre-agency man si Draymond Green. Dahil pa nagpe-perma, tamuyan ang ganda ko anong si sa iyang best friend. Hinabuan si Draymond Green, takot kayo si LeBron. Bahan ngayon, bus nga lang ngayon kung taong ini. Oye, alas 6.29 na nin pagka-morning. Sana okay lang ka mo sa all right. So, aksidente mga katindugon ka nagtalikod pong aldawig di po sa tuya sa Tabaco, dyan sa may San Ramon. Kuyan tabi mga katindugon, so driver ka ito, nag-surrender na. Kundi so interview baga kay kunyan, kay Police Lieutenant Colonel Virgil Bibat, sinasabi niya na ang nakasagi mga katindugon tabi. So, truck, likodan ng party kan truck. Pero so, saro sa mga biktima, tatulo ito, sabi baga po ni Colonel Bibat, tulo itong suro no dan, tayo hatod nga ni sa babae mga katindugon. Nagtaram na susaro sa biktima na nasa abitan sindang enot mga tugang tabi kan so pick up na nasa likodan inda. O bago ini sinapol mga tugang tabi kan dump truck.
Pero so driver kang dump truck, nag-surrender na pusod ma. Nakakunkunun yan dyan sa Tabaco City Police Office. Aung dyan tabi sa detention cell kang Tabaco City, PNP. So iton makaherak man ta, kung pamilyado sabi ko na nga ni. Tapos, bako man talaga siya mga katindugon ang pinakang rason kung nanta na aksidente o nadiskwido ang mga biktima ka nagtalikod pungal daw, irakman. Irakman, ano po? Ang dapat masusog talaga itong sunasa likodan na makaskaso na pick up mga katindugon. Ito ang day panahanap sagkod sa mga oras pong ini.

0: Nagroluwasan na mga tugang suplano ha na posible talaga na maglaog sa probinsya Canalbay ang Meralco. O pag nagkataon, di try natin ang Meralco. Ibagaan mo yan. Pag yan ginusto mga katindugon, ta mga politiko ang nagpo-push ka yan, ara naman ki kunyan, may mga giniribuhan pa man sa mga miyembros konsumidores, ara naman gayon. Ah, ginibo pa kamo, day naman. Good morning. Saan hururonda, ang initial na plano, day man totalmente, parang joint venture da tabi ang gigibuhon. Pag sinabing joint venture, nyaon man girari mga tugang tabi, sa mga tagalay ko, nya ano nga sir ang serbikan paglaog nga kan kunyan kan Meralco na kun mga taga alay ko man girara nyaon yun na nga na yan dyan ako nalilibong kan lula kun baga mag take over ang mga taga Meralco karaso na gabos haraliyon sa mga empleyado dyan kan alay ko adi limpyahon ubuson kundi ang sabi sa nakukuatang report mga tugang matindog sa nabila mga board of directors sa atan mga taga alay ko ay taga kunyan taga Meralco. Oh, saka. Buda, garo sa salidahan sa naso pangaran. Ah, pupuraon lang sa pangaran na alay ko salidahan, Meralco. Ay, inda. Bahala ka mo. Good morning. Basta, aram na nindo, ang Meralco. Pag sinabi kan Meralco na, oh, bago ka mong pagkabit kang solar panel, ah, dapat, no, kunyan yan, ariglado, nagagian sa maninigong inspeksyon. Karo mga negosyo ning solar di dian ko niya na ang Meralco sa Albay, you know? Good morning, good morning. Saro sa may pinakang halangkaw pati mga katindugo na singil. Iyo, sa kuryente, ang Meralco pang-apat. Top number 4 sa listahan mga katindugo. Maluway-luway naman ako na magpaaram. Salamat sa mga katuwang ta sa programang ini. Sinda Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga Jr. Servisyo as in pagriparo para sa mga taga Primer Distrito. Dahil po nagkikibrada po kayo sa konsangunyan. Servisyong Siga Mangilayon. Salamat tabi BM Carol. Salamat tabi BM Vic Siga. Good morning. City Councilor Rener Burse, tandaan kagawad sa pag-asenso. Tunay na amigo Rener Burse. Maraming thank you din. Salamat man po kay Honorable Mayor si Capos Bilocan Bagong Malinaw. Happy Piesta tabi sa Malinaw. Good morning. Happy Piesta. Good morning. Salamat man kay Honorable Mayor Ray Bragaisa. Servisyo as in progreso para sa Tabakenyo. Tabaco Rising, sabi ni Mayor Ray. Romel Maglasang Mirabel. Sir, palitan buaya sa alay ko. Tama na da ang alay ko. Sabi ni Romel Magsalang Mirabel. Good morning. Ang problema, Romel, taday ka man makaprotesta. Tabako ka man so kunyan. Naka-record duman sa Aleko na saro ka sa member consumer ninda. Dahil ka makaka-attend ning agma. Dahil ka makakapag-protesta. Good morning. Paaram ng una tabi mga katindigon. Si Daddy Lohoings. Luzon, Son, Bornasal. Ang kasanggata dyan sa technical call department. Ako po ini si Ed Bordeyos po lamang tin quintas dahil ko na masimbaga na po mo tabi ta ako tabi mais ka po na. Good morning. Po dyanon ka man mag-apod. Param na masunod po Wellness is Happiness na susunod kang programang edukasyon ihapot mo. Ako man po ini si Ed Bordeyos po lamang sa kuyang angog binalagatak di sa mikropono bilang pagsaludo sa sendod. Gipo yan sa One Radio 91.3 News FM. Tin dugo na!
1: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro kay Diponto Marilyn Del Rosario Biglaen, especialmente ang sa iyang advisory class 1981 to 1985 sa Tabaco National High School, na ang sa iyang abo ikakaagna sa Biglaen Mausoleo sa Tabaco Catholic Cemetery sa Agosto 4, 2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli ka ini, magkakaiguanin banal na misa sa pag-onra para sa saiya nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 p.m. Tabaco College Chapel, Main Campus. August 2, 7 p.m. Holy Mass at Tabaco College Chapel, Annex Building. August 3, 8 a.m. Holy Mass at Holy Family Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 a.m. Ang saiyang abo ililipat sa San Francisco Campus, San Francisco, Malilipot, Albay. August 4, 11 a.m. Transfer of Urn College, San Francisco Campus to Tabaco College, Main Campus. Move from Bolilan Funeral car to the fam caro. 1 p.m. Interment from Tabaco College Main Campus to St. John the Baptist Church, Tabaco City.
2: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
4: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong serbisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
5: Jaya Enterprises.
4: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 crushed gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvi blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong Hardware Materials. Sa baratong presyo. Presyo as in servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or magapon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
5: Jaya Enterprises.
3: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts.

0: Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko, ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga tungkol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
4: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kaping nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Kaya pag ininterpret natin ha, yung mga gawad na yan ang ibig sabihin lamang, ang Best Cafe ay kinikilala at tinanghal ng maraming beses na bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kung magkakape ka, kung gusto mong masulit ang iyong pagkakape, lalo na po yung hinahanap mong mga benepisyo mula sa mga sangkap ng iyong kinakape, dapat ang kinakape mo ay Best Cafe. Pwede kang mamili sa apat na variants po natin ha. Nandiyan ang original blend na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na higit 12 taon na pong nangunguna. Number 1 at patuloy na tinatangkilik sa maraming probinsya sa ating bansa. Nandiyan din ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix na lalong pinarami ang sangkap, lalong pinasarap ha. Kaya talagang patok na patok, ano, lalo na po sa mga younger generations na mahilig pong magkape. Eh, yung mga younger generations, mga mitikuloso yan eh. Talagang, kumbaga, mapili sila, ano, pihikan sa pagkakape. Pero patok na patok sa kanila ang Best Cafe Gold. Siyempre, nandyan din ang Best Cafe Black, 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Na ito naman, patok na patok sa mga magkakapartner. Lalo na po sa mga mag-asawa kasi ang mga sangkap nito nagbibigay ng ekstrang lakas, ekstrang energy para po sa matagalan, lalong matatag na labanan ha. Alam nyo nang ibig kong sabihin, labanan sa pagmamahalan niya ng Best Cafe Black. At syempre, yung Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na may mga sangkap naman na tulong para makontrol ang blood sugar, blood pressure, blood cholesterol maging ang timbang para po matunaw ang ekstrang taba at ma-achieve mo ang kaseksihan at kamachuhan na yung pinapangarap. Pagtatak Best Cafe sa safety at quality, talagang mapagkakatiwalaan ha. Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
5: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sabi ko, yung sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na kung umiinom ng Best Cafe, talagang masasabi ko, the best talaga ang Best Cafe.
5: Dito na tayo sa The Best na Cafe. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
7: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
8: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
9: At sinong kulabot?
10: Fresh, hindi ako.
11: Makidistrove.
12: Ferong walat.
13: At parang watang-wata
14: dahil sa ERA.
15: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
16: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
17: Ako si Salvador.
18: Sa gabi ay si Salvi na.
17: Malagyos ang ganda.
18: Dahil sa ERA.
19: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
20: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo nagkakasin.

0: inyong lugar. Mga ka-wellness, sa puntong ito ay meron tayong texter. Ganito ang katanungan niya. Good evening po, Doc. So gabi niya po ito itinext. Ano po? Ano po ang ingredients sa herbal na kape na cure sa laging umiihi sa hating gabi? Benign prostate enlargement po, Doc. Ano? So sinasabi niya po, ano daw yung gamot, ano, na ingredients sa herbal na kape doon sa benign prostate enlargement. Nang isang epekto po sa kanya, lagi po siyang umiihi sa gabi, ha? E yan talaga isa sa mga minor manifestation, minor symptoms, ano po, ng benign prostate enlargement. So pag sinabi namang benign, hindi siya cancerous, ano, in most cases hindi po yan alarming, ano, kasi ang totoo po niyan, yung pag-enlarge ng prostate, normal po sa lalaki po yan na nagkakaedad o tumatanda. Kung paano pong yung uban, ano, ay ano, yung buhok po natin nagiging uban, pumuputi habang nagkakaedad, ganun din po na normal po yung paglaki ng prostate, ano. Huwag lang to the point na talagang malaki na sobra, masakit na po, tapos masyadong malala na po yung mga sintomas, kailangan ng ipa-opera. Pero kung mga minor lang naman yung mga symptoms, tolerable naman po, wala pong dapat ipag-alala, ha? Tulad nitong ano natin, kasi hating gabi, syempre ayaw niyang maabala yung pagtulog niya, so kaya nag-text po siya sa atin. Ito yung reply ko po sa kanya. Ang sabi ko nga po sa kanya, normal nga lang po yung ganyan, yung prostate enlargement, ano po, pero para maiwasan po yung mga sintomas tulad po ng pagkaihi sa hating gabi, makakatulong ang mga ito. Una, kumain ng buto ng pakwan at kalabasa. So pag kumakain ng pakwan, isama niyo po yung buto. Nguyain niyong mabuti at magpapak po kayo ng buto ng kalabasa. Okay po yan, dahil mayaman po yung mga yan sa mineral na zinc. Tulong po para sa maayos na kondisyon ng prostate. And speaking of zinc, ano, syempre uminom kayo araw-araw ng isang kapsula ng Best Cups Minerals Food Supplement. Dahil nagtataglay po ito ng maraming minerals, kasama na rin ang zinc, okay? Mga minerals na direktang sa cells ang tulong para anuman ang sakit mo, matulungan kang gumaling agad at hindi ka basta-basta magkakasakit, ha? One capsule a day ng Best Cups Minerals Food Supplement. At para pa rin sa mga may prostate enlargement, makakatulong yung pagkain po ng isdang salmon, ng kamatis, ano po, ng pag-inom ng isang kutsarang apple cider vinegar, isang oras, ano, o 30 minutes pagkatapos mananghalian. Kumain din po lagi ng maberding dahon ng gulay. Kumain ng mani, tsaka ng iba pang nuts tulad ng almonds. Ano, medyo social lang, medyo mahal, pero masarap at punong-puno ng minerals. Ha? E syempre, kung magkakape, dapat ay Best Cafe ang inyong kinakape, mga ka-wellness. Ano? Magkaroon ng regular exercise, kahit simple walking lang. Magpaaraw sa umaga, ha? Mag Dr. M's Amazing Tea, kasi nagtataglay ito ng luya. Tulong para makontrol po ang paglaki ng prostate. Nagtataglay din ng turmeric at stevia, kaya napaka-healthy, ha? Dr. M's Amazing Tea, napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand, ha? Pinagkakatiwala ang tatak o brand pagdating sa herbal na tsaa. Dr. M's Amazing Tea, available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar at aprobado ng Food and Drugs Administration. Maliban sa luya, nagtataglay nga rin po yan ng turmeric at stevia, ha? O, tumigil na sa paninigarilyo, may epekto sa prostate yan. At iwas-iwas sa alak, okay? Iwasan din yung sobrang pagpapakapagod, iwas din sa stress, ano, mga ka-wellness. At syempre, para wag maabala yung tulog, ang huling inom nyo dapat ng tubig ay isang oras bago matulog. And then bago matulog, umihi na. Kumbaga, ilabas nyo na yung ihi nyo ng todong-todo. At huwag na pong uminom ng tubig bago humiga. Dapat 1 hour before the sleep, dun po ang huli ninyong inom ng tubig.
1: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
2: Mabibili sa mga butikas sa inyong gara.
3: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
4: Era Charcoal Soap, detoxify, cleanse, platinum, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: Ang Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: All right, tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. May isa naman tayong texter, ganito ang kanyang katanungan. Good morning po, Doc. Tanong ko lang po, ano po, Doc, ang dapat gawin kasi yung ihi ko po ay mabula tuwing umiihi po ako, Doc. Ano po ang dapat gawin? Salamat po, okay? So yan mismo ang katanungan po ng texter natin, ha? At kung sakaling ganyan po kayo na yung ihi ninyo, napapansin po ninyong bumubula, ano, mga ka-wellness, dapat po bang ma-alarma kaagad, ano? So hindi naman po. Maraming beses ko nang tinalakay ito at muli kong tatalakayin po para syempre sa kapakinabangan ng texter natin at ng mga first-time listeners. Ito yung mismong reply ko sa texter natin. Magandang hapon po. Sa umaga ay okay lang na may bula ang unang ihi dahil po yan sa volume ng ihi na hindi na ilabas sa buong gabi, ha? Pero kung may bula pa rin ang mga kasunod na ihi sa buong araw, iyan ay pwedeng dahil sa dehydrated kayo o kulang kayo sa fluids sa katawan o kaya mataas ang acidity niyo po sa katawan, ha? Kung ganyang mabula ang ihi, makakatulong ang mga ito. Una, uminom ng sapat na tubig araw-araw. Uminom din po ng isang basong tubig ng buko every day, ano? Magpakulo ng dahon ng sambong, yan po gawin yung tsaa twice a day. O kaya Dr. M's Amazing Tea twice a day. Siyempre, kung magkakape ka, dapat best coffee. Lalo na po yung best coffee gold na may sangkap din po na sambong, ha? O iwas po sa maasukal na pagkain at inumin. Lalo na po ang soft drinks, mga cakes, mga donuts. Iwas-iwas po dyan maging sa ice cream. Iwas sa stress, alak at sigarilyo. Magkaroon ng regular exercise kahit walking lang tsaka running, ha? Siyempre, araw-araw dapat uminom ng isang kapsula ng Best Caps Minerals Food Supplement, okay? Lagi rin pong kumain ng mga maberding dahon ng gulay. Yan po ang mga tips, makakatulong ng mga hakbang para po maiwasan at malunasan yung bula po sa ihi, okay? Pero ito, sabi ko rin sa texter natin, pero kung hindi mawawala yung bula sa ihi after 1 week, magandang magpa-check up. Maggawan kayo ng mga laboratory test kasama na po yung urinalysis para malaman kung may problema sa kidney. At kung meron man, maagapan agad. Again, mga ka-wellness, hindi dapat maalarma. Yung sinasabi ko sa inyo, magpa-check up lang para po malaman natin yung kondisyon ng ating kidney. Pero usually naman, yung bula sa ihi, dyan lang sa mga tips na binibigay ko ay nalulunasan na po kaagad. Yung sa akin lang, kapag hindi talaga nawala, maganda magpa-check up. Siyempre, yung laboratory test, maganda pong basis po yun para malaman natin yung kondisyon.
7: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda at madaling puntahan. Tapos, masasarap ang food at worth it.
8: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vera More Garden and Event Center.
7: Talaga? Bakit?
8: Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue, mapagranda celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. at sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan silang food, food packs, food carts at restaurants.
9: Imagine Casa Veramore, where elegance meets celebration, European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments you'll cherish forever. Celebrate life's most beautiful occasions, from weddings, birthdays, debuts, christenings, anniversaries, and reunions, to corporate seminars, private events, inductions, and graduation or recognition ceremonies. Choose from Hestia Hall, Jardin de Hera, Luna Piazza, or Marian Hall, each designed to bring your vision to life with timeless sophistication. Indulge in our Filipino, European, and Asian fusion catering. Planning beyond the venue? We also offer full outside catering, food packs, and party trays. Perfect for celebrations anywhere. Make your sweetest moments even more delightful with Sweet Grazelli Food Cart. Dine with us at Mauritius Food Hub Restaurant. Capture memories with our photo shoot session service around the venue and relax in comfort with our elegant room accommodations, complete with private bath and tub, cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page or call 0908-952-2422 or visit us at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Beside Pure Gold at Casa Veramore, we make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa Veramore, your complete destination for every celebration.
10: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
11: Power Cells Bread, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ito ang mga cute na chikiting para sa manok ni Osang Fried Chicken.
13: Ako po si Jay Noki, nalablab ko ang manok ni Osang, yum yum yum. Opo, titiwin maya, nandilaman sa manok utang.

0: na pinto ang dekalidad. Asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
1: Jaya Enterprises.
0: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, gabos na klase min semento. Arugan, Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
1: Jaya Enterprises.
2: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix 12 pesos lang per sachet.
4: Marina, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, coco lumber, wood molding, hardware supplies, chemicals, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow blocks. Nagpaparenta man sindanin mixer, portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599-0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
8: Edukasyon ihapot mo.
9: Edukasyon ihapot mo.
8: Pagtukar asin pagsimbag sa mga issues manood sa edukasyon.
9: Edukasyon ihapot mo.
8: Edukasyon ihapot mo. Kada Sabado kay Riba si Sergio Bonto digdi sa One Radio 91.3 FM.
10: Edukasyon. Edukasyon ihapot.

no person is not interested about education. No, it may be a child, it may be an adult. Gabus po kita, no? Ako nga ni is I'm still, no, a stakeholder of education because I believe it is the only way by which we can improve our country. Okay? So bago tapunan ang stuyang programa, mga ji nguna po kita. Heavenly Father, may you walk through our home and the station and take away our worries and illnesses. Please watch over our families, friends, and my listeners, and bless our homes, families, and friends with peace, love, and joy. I pray this in Jesus' name. Amen. Okay. Yan ang satuyang pangadji. Ito sabi kaya sa, ano, sa core values. Ano? Ano nga ni ang core values kan education? Maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan, at makabansa. Ayan. Ano? So again, core values, maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. And before any other things, we still have to start with our God. Okay? So nangadya kita. Asin ang mga tataramo na nagsiserbing giya sa satuyang mga pangrual daw na pagkabuhay. Sabi ni Socrates, o kaya Socrates. Others pronounce this Socrates, others Socrates. Strong minds discuss ideas. Average minds discuss events. And weak minds discuss people. Ayan. Ang mga matatali da, pigdidiskuter, ideya, prinsipyo. Ang mga average na tao pigdidiskuter, so mga pangyayari. As in, ang mga maluluya ang payo, ha? Nag ang pigdidiskuter, tao. Kismis. Kaya so mga chismosa dyan, ang gusto sabi yung kan, maluyaan sa indong alimantak. Maragman si, matibay man ini si Socrates. Socrates, ano, sabi, next, Ford's keeping open to the world. Ford's unity with neighbors, not at the expense of all others, not to the exclusions of the broader good. Good regionalism remains open to every opportunity to contribute to the welfare of the human family. The whole world is our charge. We cannot shirk our responsibility as citizens of the international community. Kita daa pagiging, kita daa parte kang kinaban. Makisumaro kita sa tuyang mga pagtaraning bako sa nasatuyang karayan kundi para sa kadaklan. Mas maray kun kita parte kang kadaklan as in kay riba kita sa gabos na oportunidad na kita makatabang para sa karahayan kan katawuhan. Parte kita kang kinaban na dapat ang atamanon. Ano? As in pakarayon bilang miyembro kang komunidad nin mga katawuhan. Ah, tama iyan. Ade, kaya ako, I always pray and always listen duman sa ano nga na ito, susto yung pangadji na inorganisar ni Father ni Monsignor Kiambao. Okay? So, pangadji bagang everyday. Okay? So, gusto po magpartisipar sa paagi po kan sa tuyang live po kita mo niyan sa One Radio 91.3 News FM. Ano? And siyempre, sa kuya mo po na cellphone numbers sa 0906-864-1805. Okay? And, siyempre po, ang sa tuyang mga sponsors na ito paglingawan, ano? Si Honorable Mayor Sinun Bulante, ang mahal na mayor kan malilipot na inanduyugan kang kadaklan. Siya rin po si Honorable Kagawad Salbista Subalingbing, ang tapnat siya ng kagawad kan siyudad kang tabako dahil tinabangan kang kasarandayan as in kang kadaklan, ano? Dahil siya po para serbe bako sana sa mga nagtitiriyos kundi sa gabos. Okay? Si Honorable Kagawad

Murse, ha? Ang kagawad na nagsiserbing humilde, as in may dedikasyon. Siya sarong ihimplo ning sarong tunay na leader. Iyan po si Honorable Kagawad Riner Burse. Si Honorable, siring man ang sa iyang staff, si Ma'am Lalaine Liander. Si Honorable Dolian Madro na kanapit, ang dating iske chairman kang Poblasyon, Malina Olbay, nangunyan regular ng miyembro kan sangguni ang pambarangay. Siring man ang sa iyang ina, si Ma'am Norli Madro na kanapit. Ang Bilya Asun Resort, ang Bilya Asun Resort, siya po ini sa Matagbak, Tabaco City, igwa po ini ki mga tulo ang swimming pool dyan sa Sainda, sa Bilya Asun Resort. Ano? Igwa ki sa mga aki, igwa ki mga sa adult, ang mahiling dyan nindo. Malinigon dahil mga free-flowing. Igwa man sinda nin mga lodging houses na mga full air condition where you can feel at home while away from home. Igwa sinda ki pam-family, good for one family na lodging house. Igwa man ki pribado sana, good for two. Ano? Igwa man sinda ning convention hall na pwede mo na mag-ibuan takan sa tuyo mga ano yan, mga okasyon arong sa reception sa kasal as in iba pang mga okasyon. Ine po pag sa dire as in sa pamamahala kan dating barangay captain Ma'am Asun Barcia Borromeo as in kan sa iyang agom ang dati man na barangay captain Ray Borromeo. Sir naman po ang KGB Auto Supply yung pini sa Tagas Tabaco City, sa Siga Avenue sa Tagas Tabaco City. Supplier po ini kan mga dekalidad na mga auto supplies, aron po kan transmission spare parts sa sinipapang mga piyasa sa auto na pwede po na brand new o pwede man pong surplus. Igwa kaya sindang ang KGB Auto Supply, igwa po kidirect ang supplier. Kaya po barato as in dekalidad ang sendang mga piyasa. Pagsadiri ini ni si Perino Nuno Bonto, as in sa pamamahala ni Barangay Captain Malu J. Bonto, an awarding Barangay Captain sa Tabaco. Ano? Siyari man kan sayang agom, si Manny Bonto. Siyari man po ang Best Cafe Green, 6-in-1 coffee mix. Masiram na, may maray pang epekto sa tuyang lawas. Kaya kita habang nag-enjoy sa siram kan Best Cafe Green, 6-in-1 coffee mix, nagiging maray paan sa tuyang pagmati. Ano? Sabi nga ni pampasexy da, ang pampamacho. Yan ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee mix. Siring man po ang Castillon Trading Corporation, owner and operator of commercial buildings. So yan pa po sa Rio sa street, igwa niyang ki mga buildings na operated kang Castillon Trading Corporation. Siring man po dyan sa Siga Avenue. Ano? Igwa man dyan ki mga buildings. Na? And Castillon Trading Operation. Ini po, sa pamamahala kan sa indang presidente, si Mr. Rodubaldo Doy Castillon, ano makampantog ng arkitekto na si Architect Robert Gerardo G. Castillon. Siriman po ang Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services. Yan po ni San Isidro Ilawod, sa kataning lang po kang Bulangan. Kan malilipot ano diyan sa San Isidro Ilawod. And Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repair, kan mga minasunod na serbisyo, auto body repair, auto body repaint, no? Lingunin do, pero panuan car buffing, sharing man po ang car wash. Ako din naman ako nagpapa-car wash sa iba. Permi na diyan sa Uncle Fred's Car Wash and Auto Body Repaint and Paint Services. Ini pagsadire ni Mr. Fred Cabrillas Borbe. Siri man po ang Anjo Driving School. Anjo Driving School yan po hindi sa third floor kan Power Prime Building sa kanto po kan Siga Avenue as in kang Karangahan Boulevard, ano? Sa Bumbon, Tabaco City. Kampang ini po kan Land Bank o kaya kan Chinese Chapel, pero sa third floor. So gusto na po na magkaiguan ng students permit as in lisensya sa pag-drive, magduman lang po sa Jo Driving School. Okay? May proof po ngunyan ang Jo Driving School. Ano? Na libreng theoretical driving course kada ultimong Sabado kong bulan. So ngunyan, igwa kita ta. Today is the last Saturday of the month. Igwa po kitang free theoretical driving course. Pagali ko po numa, digdi, diretso na po ako sa Jo Driving School. Ano?

Igwa kitang libreng theoretical driving course kada ultimong Sabado. Ultimong Sabado mo niyan, kaya magkakaigwa mo niyan kita free theoretical para po iniduman sa gusto na makakuha na ki students permit to drive. Ha? Sa pagkuha ki students permit to drive, ang gagastong lang nindo mga 750 pesos. Ano? Igwa na kamuka ang ki students permit. Taday pa man niyang kaipuhan ang examination. Aday, sa pagkuha ki students permit, kaipuhan lang certificate na nag-agi ka mo sa theoretical driving course, medical certificate, diretso na kamukan sa LTO, tatawan ng kamuki, students permit. Okay, mabayad lang kamo duman, 250 sa LTO, 400 sa medical certificate. Kaya magasto lang kamuki mga 750. Okay? So, gusto na po kayo ni, ano? Ganyan, paghali ko ng gadigdi, diretso na ako duman. Kaya so, gusto nang magkakuaki makaigwa ki driving students permit. Mag-attender na po ngunyan. At adyan na hapon, right after, kung sa tuyang theoretical driving course, pwede na kitang matawang ki certificate na kita nag-attender. As in, pwede na kita makapagkuan ni students permit. And your driving school, pagsadiris sa pamamahala ni Mr. Eric Malaginyo ay tuna. Pasiring man po sa tuyang mga Lord sponsors, ano, si Mr. Leo Buela, si Mr. Si dating kagawad Alex Balingbing, si ring mampuan FS Boys. Ngayon si Mr. Obiasca, Arlene Obiasca, Edgar Baldovino, Socrates Buwan, Dr. Danilo Alano, Mr. Nilo Banzuela, Mr. Ramer Bula, si ring mampu si Mr. Nuriel Rodejo. Okay? Pasalamatan taman ang mga station executive, si Mr. Jim Monte Alegre, si Mr. Robby Bolante, asin si Ma'am Rosana Osangbore. Siring man po, akaribanan ko ngunyan, ang gwapunong kong dating eskwela, si Mr. Luzon Loings Bornasal. Ano-ano sa tuyang mga didiskuteron sa ngunyan? Sige po, ining mga sa endong mga komento, partisipasyon, basaan ko po ini. Pagkatapos lang po kay ining primero tang didiskuteron. Okay? Ang sabi ni Dave, sa Department of Education, ha? Sa Department of Education, kung halos kumpleto na, dakulo na, ano? Dakulo na. Sabi ni Secretary Angara, pinalalakas ang DepEd workforce para sa mas maayos na operasyon ng mga paaralan. Kaito kaya, kaitong panahon na nakulang ang maestra, igwa kita ki multi-grade classes. Ang gusto nang sabihon, ang grade 1, grade 2, biniriyo na, takulang ki maestra, saro sanaan maestra. Ade. Pero sa ngunya, nilingon nindo, nagsurubrana ang maestra sa sarong iskulahan. Ako aram-aram ako na medyo may surplus na maestra. Okay? So, gusto sabihin ka yan, no? Natatawan ki mga pangangaipo kang Department of Education ang mga pangangaipo kang kada iskulahan. Dahil na kita makataram, ha? Mga school heads, mga maestra, nakita, may kakulangan pa. I know that the Department of Education, no, sa paagi kan sa tuyang sekretaryo, talagang titao ang gabos na kaipuhan para mapakaray ang edukasyon. Kaya dahil yung rason kung natatan sa tuyang mga aki, no, dahil magkaigong kalidad na edukasyon, lalo na sa pagbasa, sa pagkwenta, as in sa iba pang literasya. Okay? Sabi digdi, mapunuan da ang mga guro at administrative personnel. Ha? Ngayon da sabi digdi, napunuan. Ha? So sa dating positions, vacant positions, kan mga teachers 1 na 20,000, kan 2025, ini ano, 2025, na appoint na daang 19,322. Oh, kaya gusto nang sabihin yung kain, ha? Pero sinto, labi na sa nang tulong and the appoint. So may kulang pa manggiraray, okay? So sabi ni Digdi nga ni Saro pa, sungon yan daang 2026. Okay. Ay by the 2025 man ini ano, uyugon mong ang bakante sa Department of Education Administrative Officer 2. Ano, Administrative Officer 2, kang inot, salary grade 15 ini. Garungon yan, salary grade 11 sana ini. Ade, ayan, Administrative Officer

0: to 10,000 asubakante kan 2025. Ang unyan ana pil apana 9,900. Kaya ang unyan sagod sa mga elementary may mga administrative officer. Ade, kang inot ang igwasan ng administrative officer sa mga darakulang eskulahan, arog kang tabako na sa high school. Kaya ito sa Department of Education, kang inot ang tabako, ligaw, buda, bilog na probinsya kang Albay, under Albay Division. Ade, dyan sa tabako na sa high school, sana ka ito, tulusan na kami na administrative officer sa Albay, mga eskulahan. Ano? So, Worms Act, Tabaco National High School buda PGCHS. O iyo pa pampalan, igo mampalan so Tais. Ano, Tais palan. So mga darakula sa nang eskulahan. Pero ngunyan, pati elementary, igwa na ki administrative officer. So there must be no reason. Kaya nagpapara-reklamo sa mga maestra na bugbog sinda sa administrative works. Itauna iyan sa administrative officer, ano? Itauna iyan. Itauna iyan sa mga clerks. Okay? Nganing day na kita magpara problema. Our focus must be on the education of our children. Sa pagturo na sana kita. Ngunyan da, sa fiscal year 2026, mariining barita sa mga nag-a-apply, ano? Sabi digdi, igwa naman daangon yan. Na 2026 na 32,916 na bagong teacher one position. Okay. Na ini inaprubaran sa paagi kan 2026 na budget. Aram ko nagpuna naman ini pagpirilapan ano? Sabi digdi digida sa 2026 pirakan teacher 1 na 32,916 igwaman da ang 6,000 school principal positions. Yugun muan 1,268 administrative officer 2 giraray as in 5,000 project development officer 1. Yugun muan day ko daw ada di magayuan department talagang aber hilingan ta. Kaya ako dahil ako nahihiling na ngunyan na rason na magka-problema pa kita. Ako, nasasabutan ta ini, ano? Nasasabutan ta ini mga problema, mga issues sa dahil pagkabasakan mga aki. Dahil ka itong pagkaigwata ki COVID-19. Nakunsain talagang dahil na kita nag-iriskwila sa mga aki, kundi ano na, jumana sa nasa harong. Siyempre, napapabday man an. Well, expected iyan. Naday man iyan talaga, maaras si kasukan sa endang mga magurang. Tan mga magurang, naghahanap buhay para sa mga aki. Iyo? That's the work of the parents, to work for their children. While the work of the teachers are to teach the children. Kaya, medyo may pagkukulang kita. Kung igwaman ka ining mga dai nakakabasa, ma high school lang kaya, dai nakabasa. Ako, pigano ko na sana, nganing dai para problema anta. Pero gibunta ang gabos. Ayan, may mga summer classes maga kita, mga aral program, tangani, na kung ano man ang mga pagkukulang dahil sa nangyaring itong COVID-19 na konsen perang taon ito, 5 taon garuda ay kita nagralaogan, ma-resolver yan tayo ni sa paagi ka ining mga bagong teknolohiya as in sa pagsuporta kan mga pangaipo sa eskulahan. Okay? Ang sabi digdi, iguha pa daa ki 10,000 school counselor associate positions. Ining mga counselor positions, kayang inot kaya, dakulon kita positions sa guidance counselor 1. Pero because of the law requiring a guidance counselor license, medyo da ini nagkakuroa. Kaya ngunya di binaba as school counselor associate 1 positions. Okay? So, aber, hilingon ta na sa nanyo. Iguana da ka ini ha, iguana da ka ini ki NOSCA o kaya Notice of Organization Stopping and Compensation Action. hadi sa DBM. Kaya pwede nang pilapan. Aha. Sabi digdi, bukod sa hiring, na-promote naman da 81,929 personnel sa ilalim ng Expanded Career Progression System. Kadakulo na kita, no? May grade 6, teacher 6, may teacher 7, may master teachers, so on and so forth. Tingnan mo ha, dito na sa nangunyan ang teacher 1. So mga mapuumpan ang gansa na teacher 1. Ha? After 1 year, qualified na sila mag teacher 2 o kaya teacher 3. Ha? So, nahiling ko, ha? Grabe ang oportunidad kansa tuyang mga tapos na maestra habang kita naghalat. Ang problema talaga sana, de, tamas na kulso nag-graduate kan mga nakukuha o kaya na-i-in sa Department of Education. Pero ang karayang kini, one thing is, alingan nindo, so mga maestra na nakapasar sa licensure examinations, nakakalaog sa iba-ibang ahensya. Ako nga ni, nakulon akong nahiling ng mga eskwela ko sa San Jose Community College na mga graduar kimaestra na naginamit sa indang lisensya para maging pulis. Pulis, tama. You are qualified to be a policeman if you have that license, licensure examination for teachers because that is an eligibility. Okay? So again, mali ang ki pag-asa. Ha? Yaon, pirmi kitang may pag-asa sa pag-abot kang panahon. Okay? Balikan tango na po si Loings para po sa mga masunod na pag-iramdong.
1: Are you looking for dry goods and super native local products? Well, you've come to the right place. We're at Plants Native Products located right at the top of LCC City Mall here in Tobacco City. We've got something truly special to share with you. Stop by our stall to see these amazing local creations.

0: is made from Bicol's finest natural materials like karagumoy and abaca. Karagumoy, it gives us eco-friendly baskets and storage organizers. And abaca is woven into cheap tote bags, crossbody purses, and durable placemats. We also feature other local fibers turned into one-of-a-kind pieces. If you're a traveler who loves unique handcraft pieces, we've got exactly what you're looking for. So visit now and look for Mrs. Glenda Billy Willett. She can't wait to show you around.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Heads up sa Gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
4: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
5: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
6: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat, Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: Thank you, Loings. Basahan tayo ng mga komentaryo kan sa tayong mga paralangog, ha? Ang sabi kay Digde, hello, good morning. Pwede po magapot. Nakunko lang ang kwarto kan sarong eskulahan. Mga magurang po ang mag-arambagan kan gigibo na kwarto kan mga estudyante. Anong ko sabi yung kanya? Nagdakol sa eskwela? Ha? Anong ko sabi yun? Nagdakol sa eskwela kay puan bangaon sa klase tangani na ma-accommodate sa saro pang klase. Okay. Arag kayo ni Tabi, ha? Actually, inipodit lang na halat-halat. Ano? Kaipuan lang kayo ni i-request kang school head sa DepEd, ha? Ang mapag-ibo kayo ni. Ang DepEd kayo kayo ni ma-coordinate. Kung construction ki new building, usually, DepEd yan. Sa pagi yan, kay tukang panahon, DPWH ang magibo ang ma-construct. Pero ngunyan, pwede kitang sa local government, pero ang Department of Education kan ang ma-decide. Ano? So, ang kaipuan lang, so kung si sa iso school head, makipag-coordinar duman sa physical facilities kan eskulahan. Baya isa na tama dyan ako, tahilingon ko daw kung anong magigibo ta kayo niya. Adi? Na dapat maayos ini. Pero kung talagang kaipuhan, ade, dahil na pwedeng mag-arambagan, kundi mag-arambagan kan sa indong mga espwerso, ano, na makapag-construct sarong temporary building kung saan pwede ma-house and iskula o an mga aki. Anong gusto sabi yung kaini? Pwede kita magpatugdok, mag-ano na sana, may magtao ki bala, may magtao ki harige, ato, paarog ka ini. Arugaan ang kaipuhan ta. Kung saan, kung ano ni kakarahay, kan sa tuyang mga kigibuhan ta. Ha? Pero sigurado ako, na kung talagang kaipuhan ang bagong building, ha? Mag-koordinar, maghagad ki building. Ta, dakulon ang mga building na tatao. May madyang kaan ng mga taga Department of Education i-evaluate kung talagang kaipuhan. Okay? So ayan, ang satuya na primerong naghagad ning advice. Sabi digdi, may saro pa, ay ha, sige. Digdi naman sa saro tang ano, sabi ni Rose of Santo Cristo, good morning po Idol Joe. God bless you. Ayan. Sabi ni Rachel de Binalia, good morning. Cogs Diaz Canyon. Sabi ni Cogs, good morning Sir Joe. Tindugon pa kami digdi sa Barangay Balading Malinaw. Si Christian Estrella Carillo, si Buk Chavez, si Barry Bausa, Kimboy Regalario Kanya, Kim Bunaobra, Marvin Buelba, Ruben Cardano, Jay Baruga. Ayan, sabi ali yang po kay Cogs Diaz Canyon. Sabi ni Gemma Hakutina Bulante, good morning. Analisa Binos Balmaceda, good morning. Kalya Bijuni, good morning sa kabo, sa Sensei Sir Joe. Salamat sa Diyos sa araw na ito. Shout out sa Natabi Digdi Saunop, okay. Joseph Bumbita, morning sirs, pa-shout out sa gabos na nagdadangog sa programa mo, sa edukasyon iapot mo. Cherry Carborja, good morning Sir Joe, pa-shout out abi kay Sir Colin Butilo and SL Ann Belgar de la Rama, na happy wedding today kang Puro Juan San Lorenzo, God bless. Okay, Marcel Binyas, good morning, pa-shout out abi sa kay Mama Lourdes Binyas kan Pawa Tabako and Asuela family dyan sa Bumbon. Salamat po. Pakibati po mga taga Alay Kapwa Kantin. Ayan. Pagdiyan ko sa Alay Kapwa sa Tabako na sa high school, nagduman ako sa Alay Kapwa Kantin. Ano, dakulao na sa Alay Kapwa. Kaya ito, sarok man sa ng building na sa Dayuton. Pero ngunyan may second floor na. Ano eh? Si Tesman Gerare ang nagmamanage. Ano Teste ka nagtalubo? mga taga dyan sa Alay Kapwa Kantin, kumusta na sana ka mo? O dahil mang kamunlaog mo niyan ta Sabado, ade. Okay. husla onon sarok na lang ighagad kan mga maestra. Helmet. Ikaman talaga husla onon. Helmet allowance nganing dahil na madakop kan MMDA na wara helmet. Aha. Ya grabe naman nanan. Vic Vista. Sabi ni Vic, is maestro ini sa Kawayan High School. Maray na aga po sa Diyo asin sa gabos na naghinanyog siring man sa mga taga-barangay Kawayan. Happy Fiesta po sa Barangay Galicia, kan rapo-rapo, lalo na da kay Mark J. Bilulo. Jenny Abrera Christian, good morning Sir Jovons. Christian Macenas, good morning. Nora Lorenzo Bea, si Ma'am Nora, ade, dyan ini sa San Jose Community College Clinic. Ha? Sir, morning dito, ito sa clinic, ah, yan tama, San Jose Community College. May tumbler ng purple sa dalaga mo po ito. Iyo mo nang ganawala. Iyo, pasensya na tabi. Kuhang ko na lang tabi, Ma'am Nora. Ano? Marilo Mirandilla, good morning po Sir Joe. Marites Bilo, good morning po Sir Joe. Pasout out na sa Batch 91, PNHS, thanks. Kulibat ko, adi, pigbasa ko kasubang giso. Post, naka-post managod kang police, ano? Sa kuyang pigko-congratulate ang dati kong Corps Commander, ano? Ang dating Corps Commander kang Tabaco National High School, Batch 90, si Major General Wilson Asueta. Uyugon mo na, Major General. One more step to being the chief of the PNP. Tan masunod ka, Lieutenant General. Pag sinabi ng Lieutenant General, deputy ka na, you are the next in rank to the police, to the PNP chief. Duwa na sana, sarap na sana. Sarap na sana, wagi na siyang, ano. Okay, baka lamang. Kung nag-graduar si Wilson, 1990, more or less, ipinangaki siya kan 1974. So 1974, 1626, mga 52 pa sanaan. May apat na taon pa para maging chief, ano, kang PNP. Pwede ba ga? Who knows? Aday, kunyan sana. Good luck, Tabi Wilson. Aday, Christian Macenas, Arumnik Bilaos, Christian Macenas, Giraray, sabi ni Para Kayod, arangkada na so active shooter safety drill kan DepEd. Sa CCS, kasuod ma ginibo. Pero may guidelines baga ito. Bawal gumamit kan tunay na badil. Dapat kawatan ang gamit kan pulis at suspect. Mga pulis, tunay na nabadil gamit. Maski daing magasin, bawal pa rin. Dahil sinda, nagbasa ka na. Iyo, manangkad. Ano? Kung minsan, totoo, manangkad yan. Kan mag-training nga ako kay ito para kayo. Nasa FTX kami. Diyan sa Mount Daraitan. So, FTX me. Linugong kami sa Daraitan River. Magbata maliputot. Sarong aldaw. Biyo na akong matitigbak sa lipot. So, primero, mahiling mo talaga, nagpuputok ang may mga badil na pigagamit. Nganing dahil ka magbangon. Mahiling mo baga ang balblangko ang bala, dahil naglalaan ang bunga nga kang badil. Asusanaan minalos. Pero mahiling akong tan may naglaan. Hindi dahil nang ganda kung nagbalo-balo na mag... dahil nang ganda kung nagbalo-balo na mag-lusa, maghali sa tubig. Dahil bali, magandaan sa tubig lang. Dahil bali, okay. So, payasan na mata, apodanta, kung may, kung sinda, dapat basahon ngo na ninda ang guidelines. Dahil mga badil-badil ngo na, bakong tunay. Baka bako man talaga, ay siguro, hinarali man ang ganda na sa mga magazine. Pero, dahil kita ka na kasiguro, even if Heliontan Magazine, pwedeng may saro pa, ay, good morning, Tabi Sir Manny, may saro pa dyan na nakasoksok, kaya nakalaog, naka-chamber, na pwedeng pumutok. Okay? Anyway, aram na ang kampulis. Okay? Next, sa tuyang idiskutiron, Angara naglabas ng gas to class guidelines para suportan ang mga mag-aaral, teacher coaches sa mga kompetisyon. Okay. Amir daw, tibaan lamang. Pero kulangon ini. Kulangon ang kwartang ini. Aram nindo. Ingo kita ang kwarta sa, ano nga ito, sa munisipyo baga. Ano nga ni sa kwarta ka itong 1%. So 1%. Pading Arlene, ano nga ito sa punta ka ito? So, 1% yayaon sa munisipyo. But again, that is for the DepEd. Ano? Nauubos iyan dahil sa mga pakuntest ng mga arugenya. Pero ngunyan, ano, sabi digdi ha, ang government na, o ang DepEd, nagpalabas nin mga guidelines, all ituntunin, para na po sa pilot implementation kang government assistance subsidies training and upgrading knowledge for learners, teachers, and achievers in school. Gas to class. Okay. Para na po sa school year 26-27. Ano ang gas to class na ini? Ha? Ini, tabi, ang gas to class, iini ang pundo na gagamiton para na po duman sa mga DepEd acknowledged national and international competitions. Ito sa mga competition na pig-endorse kan Department of Education. Ha? O kaya pwede man so pig-endorse or kaya DepEd acknowledged na mga national competition. Ha? Igwang 100.8 million para sa programa sa ilalim ng Fiscal Year 2026 General Appropriations Act. O, yugon mo an. Ha? Ngunyang baga kaya, ang totoo, talagang ang MOOE kan iskulahan. Bako man sana yan sa pangarugan na training. Ako ang tana, ako ang tana, kulang talaga ini. Ha? Kaya ang MOE kaya kan iskulahan para piraman sana. And out of that MOOE, pwedeng gamiton kang iskulahan na iparepair, small repair, na magkakaigwaki amount sa ng 50 mil. Yan ang maximum. Ha? Nga, so mga pang-rugeni ngayon, maduman, ma-contest. In most cases, dahil yan napupunduhan. Kung minsan, ikawakaan dyan sa school fund. Ano pag-apod ka ito? So, ano nga ni? So, yaon sa kunyan? Ha, and si Mr. Obvious ka. Eh, garo nagdangog. So, dahil ko naramduman. So, kunyan kaining kwarta dyan sa department, sa eskulahan. Ha? Sige. Inigwa kayo ni 100 million. Ha? 100.8 million para daapo digdi na pwedeng gamiton sa mga programa o sa mga contest, sa mga competition na endorse o kaya po DepEd acknowledged national and international competition. Kansarong al daw, igwana naman kitang nanggana. Mahiling nindo dyan sa Tabaco Northwest. May mga nakapaskil dyan. Ha? Nanggarana sa international competition, kuminsan Japan, kuminsan Thailand, Tabaco National High School, Malinaw, dakulong kang ki mga nanggagana ng unyan, mga contest sa luwaskan bansa, sa luwaskan Pilipinas. Pero natataang ang isabi digdi, kulang pananggadaan sa tuyang kwarta. Maluya da ang kalidad ta. Pero mahiling mo, dakulong kinaka-post na kita nang garana sa mga international competitions. Ano doon difference talaga, adi? Ha? Is it just in the so mga bright ang concentration? Tan sabi kaya, maluluya, we are almost the third in the laylayan pag-abot sa kalidad ki edukasyon. Pero natata, kung minsan mahiling mo naka-post sa mga eskulahan na sindan ng garana gold sa Japan, sa Thailand, natanggo yung sabiyon sa mga arog ka na contest, kung kita gumanat, nabahudit man sa nagpapadara dyan ng mga hali sa Pilipinas, ang gusto nung sabiyon, we're also recognized to have that good quality education. Kundi, anahiling ko gayon, ha? Gayon man sana. Taday ko ininahiling, taday ko pa ininanggad na obserbaran, kimaray, na baka ang konsentrasyon ta, digdisa na sa mga bright, sa mga talagang talented na mga estudyante, ha? Pag-abot sa mga araw ka na contest. Kaya lang, sabi ko nga isa na, ang dapat, ang organisasyon kan mga klase, heterogeneous. Ang gusto sabi yung kaan, so mga maluluya, buda so mga matali, sararoon. Ah? Tapos sa araw ka na paagi, unlearning kaan is more cooperative than competitive. Ah? Sa araw mo, sa klase, baga po, ade, kung pagsararoon mo ang mga matatali, aso gabos na matatali, sinararo mo. Kompetisyon niyan. Pamahap-mahapot sa saro, naman sa saro. Natataturoan ko ngayon. Kaya madadaog mo ako. Baka ako ngayon first owner, argaan. Although hinaliin ang kaya, iyon ang dahilan ko nata at hinaliin na ngunyan sa first owner, second owner. So gabos na mag-qualify with honors, with high honors, and with highest honor. Pero sa araw ka na paagi, pag sinararo mo ang mga matatali, nang nangyanyari kompetisyon. Pero kung sinaro mo sa mga patal, buda sa mga patali, ang patali, baga kaya, yao na sa patal, yao pa sa may tali. Ade, pag sinararo mo iyan, ha, ang tendency, paturo-turo sinda. And they learn, almost all of them learn the lesson. So patali, ay sumedyo maluya-luya, tuturuan man kan matali. Ha? Sumidyo ara mo ang tali, bako man sana iyan sa ngaya, mili matibayong ko magtuom, o kaya matibayon ang ano ka sa leksyon. Pero ang patali man, pag-abot man sa mga practical works, dyan man sinda minagana. Ade, kaya, well, kunyan iyan. Patarbang-tabang iyan. Okay? So again, balikan tagararay si Loins para sa mga masunod na pagiramdom.
9: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro Kidiponto Marilyn Del Rosario Biglaen, especialmente ang sa iyang advisory class 1981 to 1985 sa Tabaco National High School, na ang sa iyang abo ikakaagna sa Biglaen Mausoleo sa Tabaco Catholic Cemetery sa Agosto 4, 2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli ka ini, magkakaigwanin banal na misa sa pag-onra para sa saiya, nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 p.m. Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 2, 7 p.m. Holy Mass at Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 3, 8 a.m. Holy Mass at Holy Family Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 a.m. Ang saiyang abo ililipat sa San Francisco Campus, San Francisco Malilipot, Albay. August 4, 11 a.m. Transfer of urn from Tabaco College, San Francisco Campus to Tabaco College Main Campus. Moving the urn from Bolilan Funeral Car to the Family Traditional Caro. 1 p.m. Interment from Tabaco College Main Campus to St. John the Baptist Church, Tabaco City.
10: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
10: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting
12: wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe. Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
13: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
12: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
14: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magaling ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
15: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
16: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
17: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
15: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
12: After a long day of enjoying the scenic attractions in Tabaco, JJ Mid-City Inn would like nothing more than to complete your experience by providing you with the most comfortable stay that you deserve. At JJ Mid-City Inn, they treat you like family members and visitors for hundreds of years. Come in as guests, leave as family, then reunite as family when you come back. Experience Bicol the best way you can with JJ Mid-City Inn. Book now through their Facebook page or contact 0915-898-9055.
18: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
8: Thank you, Loink. Sa dali-dali yung tanetia. Tapos na naman na din. Sabi ka ni Jose Launon, kanag-rotation na siya sa UP 96-95. Apat na semester. M4 Garan. Okay? Gamit ni. Sabi ni Briagas Adlao Jan Paul, good morning, Sir Joe. Jose Launon, pag hetero ang kakumpitan, saliri mo. Tama yan, ade. Pero pag sararo, natatali kakumpitinsya mo dyan kada saro. Ayan, tama, ade. Pag sararo, pero pag sararo, matatali. Yan. Homo. Homogenous yan. Okay. House Launon, RIP. Ay, yung mananggan pala na di. Primero, I would like to, gusto kong ipaabutan sa kuyang condolences sa pamilya ni Mamalin, the late Marilyn Biglain. Dati kong co-teacher yan sa Tabaco National High School. Kanya ang pako. Siri man po kay Mr. Edgar Culiantes. dati ko ning eskwela actually, ha? Sharing man kay Aurangaya, anapot na sir. Then ako makapot ha, it's already 8 o'clock. Pasalamatan tapon sa mga sponsors giraray. Siyempre po si Honorable Mayor Sunon Bulante. At time na naman ade. Okay, si Honorable Kagawad Salbista Subalingbing, si Honorable Kagawad Riner Burse, si Honorable Dulian Madrona Kanapit, ang Bilya Asun Resort, ang KGB Auto Supply, ang Best Cafe Green, 6-in-1 Co-Pemex, ang Casillon Trading Corporation, Uncle Pride, Pride's Car Wash and Auto Body Repair and Paint Services, si Riman po ang Joe Driving School. Pagali ko po, nagdiretso na ako sa Joe Driving School. Okay? Si Riman po, gusto kong pasalamatan sa ito yung mga station executives giraray, si Mr. Jing Montealegre, si Mr. Romy Bulante, asin si Ma'am Rosana Osang Bures. Asin, gusto kong pasalamatan ang sa kuyang kairibanan digdi, ang dati ko man na eskwela ng unyang gwapo ng lalaki, si Mr. Luzon Loings Bornasal. Mabalik po giraray ang sa indupong programang edukasyon ihapot mo. Sa aga po, ay sa Sabado po, magpoon po na alas 7, sa good pong alas 8 ang aga. Si Jobons po.

sa indong nahinanyong ang edukasyon. Ihapot mo with Sir Joe Bonto sa masunod na Sabado Giraray, higdi sa One Radio 91.3 FM.